0: May da ba ang palaya or marigoso katiman iyo breakup? Hanuna.
1: Kamapait. Ang kamapait.
0: Oo, oh, rakin makakaintindihan na siri nga may mga kuhan na Facebook nga ang palaya ga dito niya yan ha.
1: Bitter.
0: Oo. Oh. Ah, mga nang karoyag sinun hini. Does she believe the mayor deserves the attention he's getting? Ano man iti masisiring yan ha, hiton babayi nga upod-upod ni Mayor Mark Alcala nga Catherine Bernardo na.
1: Ito,
0: so, gin-interview hiya ni Tita Boy Abonda nga iya ini gin-baton. Siring ni Asli, hanhirapan ni Mark maupay an ira relasyon.
1: Hira ni Asli?
0: Mm.
1: Okay.
0: Ngan iya gin boyagyag ngan hanhirapa ang nagiinupod ngan hi Mark waray nira mga isyo nga nadadabin ibang babae.
1: Okay.
0: But sin ngon hanhira exclusive good.
1: Exclusive.
0: Okay, tama man liwat ito kun hikamo, kamo. Hikamo hit nga pang panahon.
1: Diri kay kita may da pa kamo.
0: Oh, ma sideline.
1: Oh,
0: tama liwat an iya nga hanhi
1: kami.
0: Kami la.
1: Okay.
0: Waray iba.
1: Oh.
0: Waray kuno iba nga nahidadabi. Of course, when he was with me, he was focused on me. Oh, focused, ha?
1: Talaga.
0: I don't know what happened when we weren't together anymore.
1: Mm.
0: Okay. Di na kunok maaram, kung may niya pinapapagkitaan nga iba, handiri na kami. Kaya waray ko na kung itong labot.
1: Mm.
0: Okay. So, na-surprise siya kung kaya anong naging dadabi-dabi hiya kan Catherine Bernardo. Pero... sering ni Asli, sige, kaya iyo man naging papakian han party ito, maupay liwat, maupay ang kabaton ni Asli. Gina-idolize ko hi Catherine kumu usang actress. Amazing hiya.
1: Okay.
0: Maupay, adi man niya, sering.
1: Sige.
0: Mark is lucky if he really ended up with Catherine Bernardo.
1: Oh.
0: Swerte hi Mark kung hakatapos-tapusan hiragod ni Catherine Bernardo iton magkakadayon. I'm happy for both of them. It's been years already and finally, he found a good, decent girl. Maupay. Ngan iya yan agin klaro ni Asli, waray nahira komunikasyon ni Mark katapos an era breakup.
1: Wow.
0: An ira kuno pagkabulag, ira gin kasabutan ngan waray major conflict.
1: Wow. Okay ra. Diri bitter ha.
0: Oh, ngan yan na pala yung kasabti ka confirm nga talaga nagkauyab hira. Kaya no na baga gin tatago-tago ini.
1: Okay.
0: Okay. We never saw each other and we never talked anymore. It was mutual. Waray hard feelings, sabut nga nira nga duha ngan bisan diin nga magkakatapo hira mahihiyakan Mark Alcala. Oh, kay waray ko no, marigoso. Salit gindadayaw inihiya nga ang mga statement mahitungo diton iya pagtagusya ngan waray niya bitterness. Pero hapag kaya na tubtubya na it mga fans sige lagi hapon it paghinulat hit official nga confirmation.
1: Mm-mm.
0: Kun mag-uyab god hi Catherine nga ni Mark.
1: Ito.
0: Kay tubtubya na waray lagi hapon.
1: Waray confirm pero magkikita ito body language.
0: Diri na nga igkinuam pa nga igpipinasamwa kon nga hikami na. Diri na nga igpinasamwa kon nga hikami amo ini. Kita anala ni Yutamon mga
1: bubuhan.
0: Nagiinupod. So ganito. Alang man makad to Thailand nga mag-best friend la. Duduhala.
1: Nagaano doon tira dito ano?
0: Alang man nagsashopping la ito dito. Alang man mapakantabit na masa kay Lin Baluto.
1: Kagibab Kevin, waray na kita oras.
0: Haba oray, waray na kita oras.
1: Naguhulat liwat ining kanta ni Stevie Wonder.
0: Awo nga yan. Nakapili ka na?
1: Ang kanta?
0: Oo.
1: Kay?
0: Ni Stevie Wonder?
1: Kano?
0: Kay, nasa rin ka nga.
1: Nakapili ako Stevie Wonder.
0: Oh. Okay, kanina, nangangaro ka to yung suggestion.
1: Oo.
0: Ala, sige. happy weekend na lahat ito nga taran, mga ka-K5, nga hinautunta, nga waray na sirkus, nga matatabo dito mm-hmm. Senado, pati ha...
1: Dapat ini matapos na ini nga impasse. Mm-hmm. And kung kinahanglan itong Korte Suprema, mag...
0: Mahinlabot
1: ini kung may mga issues. Mm-hmm. Okay?
0: Kay,
1: but ini nga JD-13, kung kumarin na gulit, matabo na ito, tapos na ito. JD-13. Ha?
0: Kay nagiginastuhong kita, ito nga era mga sisyon, kung taloy, tapos ang ginaragway la dito, nagpapadoso-doso, kadadako ito atong gastos ito era, pero kita, bagay-bagay lang kita na-enjoy itong nga teleserye dito, Senado, diri kita maaram nga iniinuwat la kita kadaman ito ha era. Kaya pag kita ko, pipira-pira la era, itinood nga nahigugmay Pilipinas.
1: Ito, amot piliun nato, ha? Okay? Sige!
0: Hala, keep safe kita nga tanan! Ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan, hasyoda ng Tacloban ngan Bugos, kasinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Kevin Susana, nagdaran atong oras nga to ha, alas 8 sa isna. Babalikan natin ning atong programa at pagbalik niyan, paghinga dahil ano natong kadali, ning mga salient provision, hininga balaod nun, naging pa sa third and final reading, ha, House of Representatives, parte ng anti-political dynasty. Kay kita nga tanan, apiktado hini, in Eastern Visayas, ginahadian, hinin mga piralang mga pamilya. Ano man, inimpaghadi hini nga mga pamilya, nakabulig ba itong aton ekonomiya, naging mas marupay ban kinabuhi ang mga tao? Or kung ang ira lang mga tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, mga kakifive, ang naging maupay. Ngan! I-feature natin itong aton karaoke day na itratry natin, di ganyan harumamay nga kanta ni Stevie Wonder, mga kakifive, but baga para baga maiba naman inin baga hagod. Babalikan natin inin atong programa, standby, kamalang pipiranga mga pahibaro.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibring a check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumi ang mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libring a check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban. Iginpapahibaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated, nga hirain na karawat na han mga enrollings para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Mga kaki-five, may dakoy gistory ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches, Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Ba na catering service na Instagramable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otak stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina na himumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ngan tarpaulin ang iyo biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya Haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Nino Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
9: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisadong tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya ang print options Tacloban na mumutang Ariali Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan, and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cell phone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
8: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience?
4: Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Sa Pisa at lakas. Doble. Doble. Doble. Kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule. Makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule. Kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule. Ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
14: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plaque na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Puro Delos Pueblo!
18: Oras mga kakipay, malas 8.20 na. Balik ka tayo ng atong programa, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Yan ang adlaw ito na Biyernes, mga kakipay, pitsa 5 na gayo din na bulan din Hunyo 2026. Huhuroson laliwa din eh. Matatapos na din bulan din Hunyo. Tapos na din katungahin din tuig, okay? E tagpakian na anuman, and then, damo na niyo baga na-accomplish din the first half din tuig. Oh, labi na kung baga nagtatrabaho ka gobyerno, mahal local man o baga nasyonal, baga napulsan ka ba hinin mga tao? Sugad nga ni dihan national level nga sige tira in or Araguay, mga kakifayb, di ko nagmakasiring nga napulsan natin hira. Nga sige tira karawat, itong era mga sweldo, mga kakifayb. Sanglit, kadi ani kita hining nga kanta ni Stevie Wonder. Diri ako Stevie Wonder, ha? And itong mga kanta ni Stevie Wonder, diri itong mga ordinaryo nga mga kanta, mga kakifayb, hindi ka magkuri, mga kantahon. But Eduardo A. Sanyaga na ko, sanglit di good magkakaparehas mga kakipay with ang kanta ni Stevie Wonder, ha? Ay nako, halabirahin naman nila at baga pampabu, pampa, sige, ari na.

0: Berbeda mga kagibay, makuri ni nga kanta ni Stevie Wonder, Lately. Ay, you know, makuri ni nga pagkabuhi. Kakuri ni nga pagkabuhi, announcer, singer, parag-uma, saludo lang kita ni magririko mga kagibay. Agi mga kagibay. Ini nga kanta ni Stevie Wonder. You know, bisan lang may dakapansanan hamatahi Stevie Wonder. Dakot iya contribution aton music industry. Yan. It only goes to show nga you know, bis ano ka very good perfecto, kay very good magiging perfecto nga tao mga kagibay. Pero the fact nga na excel kahini nga you know, larangan hinin musika. You know, he Stevie Wonder usah hiton mga tinatawag nga inen well respected nga singer ha dirila din dirila America worldwide mga kakipay. Ay. Anak kinaon nga duha nga bunay nganin yogurt na ubos at ha balitaw Oras mga kakipay pala sa 8:27 na balik kita nga ito na programa. Nga di kita itong mga importante nga mga istoryahon. You know, maiha na nga panahon nga may, nang, may nagprobar nga ipasa inin anti-political dynasty sa Pilipinas. But damo ng administrasyon, yun na lang ni Presidente Bongbong Marcos nga ginhimo nga priority nga inin mag-aadahin nga klaseng balaod. Okay? While tinuo dito nga dinat aton constitution na igin didiri inin political dynasty but nakabutang lad dito nga dapat may da enabling law anot bot signon nga dapat baga pagintindihan ka naman nga dapat magkaadaan in enabling law usa nga balaod. Okay, so amo ini nga inin mga kaalyado itong aton presidente Bongbong Marcos sa House of Representatives ira igin pasa lately igin pasa nira lately ah. Ini nga bag-o nga balaod, ini nga balaod noon nga ang ngaran hini in House Bill an title hini House Bill number 8389. Okay, the Anti-Political Dynasty Act. Gin aprobaran ini ato mga magbabalaod ha House of Representatives on its third and final reading. This marks the first time in Philippine history nga may the anti-political dynasty measure nga igin pa sa lower house. Damo na nga mga grupo and nag-attempt hini mga kakifay but yan nalang ini naging Manilang puson. Balaod na ba ni Edward? Diri pa. Since it aton na legislature is bicameral, duduha, hirang, hugpo hinin mga magbabalaod. May kita House of Representatives, may Senado nga nakumpuner hinin tinatawag natin nga Philippine Congress. Dapat magpasaliwat hin pareha sini nga balaod mga GK5 itong Senado and kung pagkakaurusahan ni Raini then magiging balaod ini and it's for the president either pirmahan niya ini or iya veto kumbaga i-exercise niya don iya veto power at diri pag-aaprobar hinin mga balaod mga ginihimo hinin mga magbabalaod na kongreso. Hasyahan masiring ka nga uy makalilipay ini kay at least malilevel itong playing field. At least diri na ngadman nga tanan nga haros nga tanan nga mga posisyon ha diri la local pati national level in pag ookuparan hinin mga miyembro ti kahin usala nga pamilya. Ako di gud ako pabor hinin political dynasty kay una na undermine niya inin democracy nga may dakita na pupugnan inin economic growth labi na kuni rahira na la ito nag restorya patit negosyo hingin labot nagihapon hira na mamagtag iya na hira either hira mismo tag iya or may mga dami or diri na karuya nga may magpakasulod nga ibang mga negosyante or politiko ira na la ngan siyempre nawawarayan na itong check and balance kay mga miyembro na malit pamilya at nagkakapotinin mga posisyon na gobyerno kahuman hiton tatay, it nanay naman, kaumanhan nanay, anak naman, kaumanhan anak nga usap, bugto naman, balik na liwat nga diyan tatay. So, labot lang ito, ang pira nga mga miyembro itong pamilya, dani nagiging congressman, nagiging vice mayor, nagiging miyembro hinin sanggunian. So, waray na mga GK5. Number one, na-undermine in democracy, na-stifle in economic growth, nga, you know, nagiging breeding ground din nga magpabilin ining gulping nga korupsyon na gobyerno.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Sanglit, dako dun nga bagay. Kaya analaga ta pagharayo, okay? Din hinala ato na sinirangan Visayas, din Eastern Visayas region. At mga probinsya din hi, gin nga okuparan, hin mga pamilya, tikang hin political dynasty. Probinsyahan Leyte, tikang kan Governor Polding Pitilia, nangadahan asawa Matin Pitilia, nangadahan anak Ikot Pitilia, nahingad tuhan Bugto Dominic Pitilia, kahuman balik na liwat nga di kan Ikot Pitilia, ano dolet masunod liwat hini, kahit mga anak, mga mananag ko na hini. Ira nala nga tanan. But question, may da ba itong legal issue? Waray, kay waray kita anti-political dynasty lo nga. Siya han, nagde-define han, kung ano ba dapat itong political dynasty? Tubtubadiin hit mga miyembro at pamilya, ito diri pwede dumalagan, labi na o sa lang lugar, iba-iba nga mga posisyon, okay? And in the absence of any law prohibiting political dynasties to occupy, you know, key positions, elective positions in the government. Waray hito nira kasaypanan, warit nira kasalanan, mga gagipay. Maybe morally depende itira pagdumara itong paggobyernuhan. Nga hira na lang at tanan, mga gagipay. Diba? Morally, may dito nida issue. Sayop ba ito nira? Nga adhera ito pwesto kung baga diri man talapas it bala o diri. Kay hira mga kakifive, in ginpili hiton mga tawag, ginpipinili kada eleksyon. Kay waray namang kunudwad pa ibhan. Kontrolado na hira nga tanan, well entrenched na itong era political influence down to the barangay level. Waray na pa ibhan, sanglit hisigi nala. Kay ibotos mo diri mga kakifive. Ha? Say, inin, wari naman ko na pa iibhan. Butusan mo dir, hira man lang ko nung kapit magdadaog. Sige na la. Hinadulat masunod hini. Kahuman din ni Governor Ikot Halite, Governor, bangin bumaling kito niya Bugte Dominic, kay bartanon pa. Hinatira bang ibubutang hapaluliwat kung mahimutang matapos na itong termino ni Governor, ni Mayor Martin Pitilia. Bangin lutit asawa ni Governor Ikot nga nag-mayor na itong palo, mga kagipay. Oh, di niya takloban. Oh, tikang kan Mayor Beho Romualdez, nangadahan anak Alfred Romualdez. Kahuman, paghumanhan term, nangada kan na iya Mrs. Christina Romualdez. Kahuman, balik na liwat gani kan Alfred Romualdez, mga kakipay. Mahuman na tiya term yan na, adit anak nga Raymond Romualdez, nga Vice Mayor yan na. Naka-iming naliwat ito nga posisyon ng pagiging mayor hiton siyudad.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Again, waray hiton na maraot kung magabalaot pag-istoryahan, kawaray pa man anti-political dynasty law. And ginbi binutusan man ito't mga tao hira mga kakipay.
1: Puro Delos Pueblos.
0: Same nga diya Samar, mas kuwan di diya Samar, kay di diya Samar ba, Western Samar. Western Samar hanto, yan na Samar province. Magburog to ini nga mga tante kang hit gobernador mga kakipay Sir Antan de los Santos nga dahil ng Vice Mayor tan gihapon itduhan nga mga kongresista nga naokupar hiton first and second district hiton Samar Jimboy Tan nga to first district lakipiton Kalbayo ga second district lakipiton Katbalogan and Bugto nga naging gobernador liwat nga tan. Ira na lang nga tantarantantan nga tanan. Again, waray man political dynasty, anti-political dynasty lo, waray itong illegal or talapas sa balaod, naging bibinutusan itong mga tao. Waray na liwat na da ibang pagpipilian nila mga kakipay. Ha, Eastern Samar, well, at least Eastern Samar dani nagiging variety, ano, hirayin at mga political personality sa Samar, okay? He Governor Ben ano pili din nalimot lugod ako na Ibardone he Ben Tambling ano ito ni anak na liwat yan na amod gobernador kuman niya pagtaka sa pagiging gobernador iton na kongresista Nonoy Libanan dati naging kongresista na waray makaremedyo pero nga attempt niya pagbalik nagtindogan 4-piece party list kahunahan mga membrong 4-piece nga hiraan nagtagpundaran 4-piece nagkakahadlok bangin nila magkatatanggal or it iba karuyag nga may pailarom itong purpose, binutosan mga kakipag. Ano't iyong magiging buhat para mapopainin mga pobre nga mga Pilipino?
1: Foro de los Pueblos.
0: Nonoy Libanan. Duduhan na rin nga congressman. Ito niya Umaga, ni Shane Gonzalez. Anak ito niya, asawa at anak kababayi, amot congressman itong Lone District, itong Eastern Samar. Ano man, napaupay ba't yung kinabuhi din ang Eastern Samar, hindi nga mga tao nga balik-balik na law, rin na ibang nag-uokupar ng mga posisyon na gobyerno. Northern Samar, yan na mga ongchuan at nalingkod, ada pa ang nagprobar ang mga habayon nga makabalik hira. Ada ito mga dasa, amit ito mga prominent political personality, barubal yung naghihapon ito. Tikang kan Congressman Raul Dasa, nagadahan anak ni Paul, siguro yan at naokupar apo. Oh, may kala ito ng mga gagipab. Oh, didi Southern Leyte, magbugtula ito nga nagliliwan-liwan hira ito, kagobernador, nga kagongresman, hidamyan, nga hioging merkado mga gagipab. Pagkat tumuha biliran, hira-hira na laliwan at nagliliwan-liwan dito nga mga espina. Magbugto, gobernador naman, congressman naman, at mayor yan na didha biliran, kung nagsasayop, espina gihapon. Maboard member, espina gihapon. Pero kawari man kita balaod nga nagdidirhin political dynasty. Nga gibibinutusan mo ni tao, kawari naliwat si ba, iba na siguro nga pagpipilian. Now, usang actually darayawon nga pitad hining administrasyon nga himuon nga priority inin balaod nga mag de-define hining political dynasty and magsiset hining limit hining mga member ng pamilya nga magkaput hining magkalainlain nga posisyon ha gobyerno. While busy in Aragway, inin mga senador naton magagakipay, binin ato mga magbabalao di House of Representatives, igin pasa ni Rene on the third and final reading. Okay, inin mga balaod nato, ginaagi ito at three reading rules. Dari ko nalang i-discuss itong three reading rules, kaya mahalaba kita mga kakipay, bangin maubos it oras. Dito pala kita hining parliamentary processes, okay? Third and final reading. Diri pa inihiya balaod, but magiging balaod la ini, kung it Senado may kalugaringon nira nga version, ipasagihapon nira, i-reconcile nira in the event nga magkaadahin na, you know, pagkaibat ira version, san opirmahan hiton presidente. Hasyahan, makalilipa ini kitaon nga may danakita politik anti-political dynasty, hapanig itong mga magbabalaod. Ha, House of Representatives, House Bill number 8389. Anti-Political Dynasty Act. Igin pasa na ini mga kakipay, binan ato mga magbabalaod na House of Representatives. Pero ang butos, naipasa ini nga balaod 267 ang pumabor nga yes, 20 and no nga 7 ang nag-abstain mga kakipay. Ini nga balaod noon is authored by the House Speaker Faustino Bujidi III, nga ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga puro mga produkto hin mga political dynasty.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ini nga mga dito ha Isabela. Dakot Isabela, usat pinakadako nga probinsya mga kakifive. If I'm not mistaken, in Isabela in 6th Congressional District. Dito kita hin nga lugar hin maihang panahon. May dangani one time nga ginpasadhan na namon istasyon han mayor han kawayan na Isabela. Wari kami gawas-gawas dito namon istasyon hin pira ka bulan, tulubad to ka bulan mga kakibay. Di nagmakanumdum but pinasadhan kami kay diri paborable danen mga komentaryo han amon istasyon nga daha iya. Okay? Di ko mangalimtan nga akon experience hini nga akon, you know, pira nakatuig nga trabaho din niya broadcast. Kay sugar hira kagamhanan. Okay, dito ang mga dito Isabela, duduha itong mga dagko nga mga ngaran Albano and D. Ini nga mga D nagbabarubalyo la ini hira and the well entrenched na gihapon it era political influence dito Isabela. May gobernador, may kongres. Ini Governor Bujidi, ini Bujidi nga speaker yan na naging governor any one time, no? But may da history nga di ko mangalimtan nga an amon usang announcer ha radyo hadto Isabela. Babayi, okay, grace pada ka. Kung pagkudad to, inin biktima in polio, di nakakalakat, nakakratches siya mga kakipay. He she is a CPA, a certified public accountant by profession, but assistant manager namon niya dito before, and usa nga nag-anchor yung programa. Okay. Pinir din niya ni Budje di pagka-gobernador. Pinir din niya ni Budje di mga kakipay. Nakaduha na yung ka-term he Grace pada kang naging gobernadorhan, Isabela. Amula itong higayon nga napirdi ang mga di. Ano? But since then, maybe they learned their lesson. Wala na kong tirang malaknit dida. So ini, he Budje di nga amo itong principal author ngan he House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos apur ini produkto hin political dynasty. Okay, obvious man to. He Marcos, Sandro Marcos, iti atatay inin presidente, nag-gobernador han Ilocos Norte, naging kongresista han Ilocos Norte, naging senador, tugtog nga naging presidente. Okay? Ugaring la, din at iyang mga kabugtuan ni Sandro Marcos letaad na politika, if I'm not mistaken. Hindi ko na kung nabaga batid hinin panhitabo dito Ilocos, unlike ang nakantok hininga mga lugar nga batid ko ang, you know, political dynamics. So, but kita ka, damo ito rin nga magkaparaptod. Speaker Martin Romualdez, first cousin itong, ito bata, o anak ni Speaker, former Speaker Martin Romualdez, konsihal din niya Tacloban. It misses party list representative Tingog. It usang nga anak, adaghihapon na Tingog. Puro nahiran na niningog, mga kakipay. So, mga produkto inira, hinin political dynasty. Now, ano itong mga key provisions hininga balaod? Nga may daman, waray pumabor, 20 nga no, may nag-abstain nga 7, but 267 nga mga miyembro han nga House of Representatives pumabor hini. Now, aadit mga key provisions, it mga key provisions lang. Kaya waray pag makabasa, han nakabugusan ko hininga inin balaod nun. But akong mag-research, saanit mga key provisions, sining House Bill 8389. Okay. Sample na. For example, Binhe Tacloban, Mayor Romualdez, Vice Mayor Romualdez, magtala amay hira mga kakipay. Binhe ha Leyte, Governor Pitilla, waray na iba nga Pitilla, nga adah itong level ha province. Waray board member, governor la diri liwat vice governor kay hisan di Javier at vice governor palo o yan hi Mayor Martin Pitilla magtala Eroy Hira. Okay, hain ba ika cover nga pagdididan hininga arrangement hininga mga politiko kon ini mga ka K5 in magin balaod na nasiring didin may the second degree ban sumbering ka nga ni nga second degree in relationship imo to kag anak. Okay, kag anak mo is second degree. Parents, children, siblings, mga kabugtuan, anak, mga lolo, apo, ngan iton imo mga corresponding in-laws. Second degree iton hiya. Now, may the second degree ban pag diri. Okay, second degree of consanguinity or affinity. Ining consanguinity, sayod ka mo hining, bugto consanguinity ka mo. Pero anim hipag affinity na iton, bugto mo hiya, bayaw, pero by affinity, kay asawa hiya, hanimo, bugto. So, my second ban, nasiring din, it strictly prohibits spouses and relatives within the second degree of consanguinity or affinity. Diyari ka mo pwede, mamagkandidato. Kung kamo magburog to, children, siblings, grandparents, etc. From simultaneously holding or running for elective office. Nga durungan kamo nga magburog to, kag-anak, lolo, igindidiri, nga magdurungan kamo. Has second degree of consanguinity or affinity. But ini, didit catch ini nga kinanglan natin maintindihan. Okay. May dat na tawag nga jurisdictional limit. Okay. Anong botsig mo nga jurisdictional limit? Nasiring didi. The ban and pagdiri only applies if the relatives are running within the same political jurisdiction or level. Amoy na din at importante nga bagay. Nga masa rin kita. Nga mo rin lagi hapon nga ang inipulos. Mas na-organize mga nilugod ini ng pagtaga-political dynasty. Kayo ho, the ban on... Oh, okay. Kung igindidiri, tubtuba second degree of consanguinity of affinity. Nga durungan hiram magkapot hinin mga posisyon ha gobyerno, may adaliwa tinatawag nga jurisdictional limit. Okay. The ban only applies if the relatives are running within the same political jurisdiction or level. For example, igindidiri ka mga magkandidato, magburugto ka mo kag anak, lolo, the same province, di ka mo pwede. Okay, the same. For example, ha Kapitolyo, kung naadhera nga tanan, ikot pitilya governor, kung mag-vice governor pa inen Dominic, o tira anak, maging ma-board member, diri ito pwede. Pero, okay, kung hi governor ikot pitilya, madalagan ka governor, dumalagan ti anak hapalo, or ti nanay hapalo, or ti bugto hapalo, okay iton mga gag-i-five. Or dumalagan ka congressman, hin ano nga posisyon, ano, hin ano nga distrito, din na probinsyahan late, diri ito, igindi diri. Kay sakop ito ang tinatawag nga jurisdictional limit. So, din niya takloban, amin ito ma-apply. Kay magtala amay it mayor, ngan hiton vice mayor. Kay parihas lahira nga lugar nga aanhira namamag servisyo or namamag kandidato apektado hirahine. Sample la, jurisdictional limit. Oh. Tapos, pag kandidato mo, sano ka magkandidato, i-re-require ka hininga balaod kung magin balaod din eh. Hinsern disclosure. Nga may dapapil ng pipirmahan nga maghihimo ka, magsusubmiter ka COMELEC, hinsern statement nga nagse-certify, magpapamatuod nga iton imo kandidatura does not create a prohibited dynastic relationship. Mahimo concern statement nga ini mo pagkandidato diri talapas iton mga patakaran parte iton anti-dynasty at anti-political dynasty law. So, pwede governor ang tatay, pwede mayor ha usanga, pwede maging mayor ha capital city or capital town in imo anak or imo bugto, pwede maging congressman ha usanga distrito. Kaya for example, diniha late, lima kita nga distrito mga kakipay. Oh. Pwede ka mamandadlagan hin magkalinlain nga posisyon ha magkalinlain nga lugar mga kakipay. Amo ini it buot signon hin nga jurisdictional limit. Hira lagi hapon ito mga kakipay. Ano't iyo baga pagkita hini? So, pwede Bongbong Marcos presidente, eh, usang manlet presidente, pwede ti anak Sandro Marcos inin congressman, pwede it usang anak nira mga kakipay gobernador ha Ilocos, pwede it usang anak nira mayor ha Paway or Batak ha Ilocos, kay ira ini mga lugar mga kakipay. Diri sakop ito ni gindidiri nga balaod, kung maging balaod na ini nga version, House Bill number 8389.

0: naka-Eastern Samar. Oh, para maugparang, para ang nga tanan nga mga miyembro ng pamilya nga igindidiri nga mamagkandidato or magdumarahin mga posisyon na usalanga inin lugar, ikakatag naton ini. Okay, for example, dinya Leyte, it advice governor Sandy Javier. Okay, it iya anak, dun iya Mrs. Kongresista sa 2nd District of Leyte, Lolita Javier. Pwede ito. Kay diri man hirap puro at to ha probinsya, ito sa adiman na congressional district. Pwede ang anak ni Mayor, ni Congresswoman Lolita Javier, pwede mayor dito ha Harum. May amon at mayor yan dito ha amon. Okay ito niya. Diri matalapas, may tungod hining provision itong jurisdictional limit. What itong usa for example nga anak ni Vice Mayor Sandy Javier, mayor yan na dito Javier Leyte. Okay ito nga arrangement mga kakipay. Itong din ni Hatakloban, kung magkakaada din yung tinatawag nga Lone District, kalugaringon nga congressional district, itong marepresentar ha kongreso. Pwede it usa ito, it may mayor, kung kumandidato ka mayor, he Raymond Romualdez, mayor hinin Tacloban, mga kakipay. Ito niya tata, hi Mayor Alfred, pwede mag-congressman kung magkaada na, hindi natawag nga Lone District din hi hasyudan itong Tacloban. Nga pag kita, pagsabot, qualified na nga magkaada ng Lone District, mga kakipay. Kay anuman, highly urbanized city ini. Kung kay anong, nag-speaker na lahi Martin Romualdez, waray ini ma-realize nga magkaada kitahin na congressional district na kalugaringon din na Tacloban. Kami din na nga ni kita kalugaringon nga district, I mean engineering itong DPWH. Mamay ka lang ito mga gakipay. So, ano't baga pagkita ni yun? May dalagi hapon political dynasty. Good morning, gakipay Edward. Musta na an aton Siberian. Anyway, shout out kan Hazel Hantagpuro, Santa Elena. Pabahay ngan kan Marian Villordon, lovely Villordon. Rose Singkol ngan haakon asawa, Gemma Ripalda. Salantambos ang chef cook didi Hagoto Mill Bulaluhan Pahara. Awan kuan an ayam. Okay. Oo. Gingaran na namon hin look ito ni Agnay. Siberian Husky. A combination of Siberian Husky and Belgian Malinois. Dako na hiya kakipay Bramil. Hing kadadakmulan pagod hinin iya barahibo and he is clingy. Correct niya, napakugos la pirmiha ako. Ay, naku mga kakipay. He, Candle Red, Sir Edward, ang katbalogan, liwat, ang mayor, vice mayor, ang anak, ang tatay, anak na liwat, kasumunala. At akaging pinili man ito at mga tao. He, Dayan, Sir, pa-shout out po. He, Gonzales Mir, open na lang, nagsiring kadaan, sir, na ikaw makanta, kunwaray, lipat-lipatan, good act, nakaka-wonder man, imo busis. Ngayon, kakipayab, hindi nga kakipayab, Robert, sir, dancer na lang, anwaray haim. Hisegfred Belio, pudbida nga busis, makatanggal, itnap. Hey, Elmer Petilia Vlog, ba daw nga busis, diri laharong mamay, nalingkod pa itun baya, paano na pagtumok daw? Kuri magtumok do lot din eh. Ano? Hinenet Baston Esquerdo, hello ma'am. Happy blessed Friday Sir Edward. Hi Jay Trax, Elvira Duran, hi Ray Canyeso. Ngan iba nala. Oo. Hi Ramil Baktol Karisma. Okay? Sige, wari na kita oras mga ka-K5. Na signal na din, nagkakahadlog din ito na ako mga kaubdanan ko naabot na ininga oras alas 8:54 kahit multa 5,000. Pare na kita oras mga ka-K5. Ato naman kita magkikirita itong sunod nga simana. By the way, Domingo, may di kita asensorihiyon ko nga programa. Upod nato ni ka-K5 Milongan na din. Ang aran na ato mga nakaupod niya ng adlaw, Engineering Milton Mateng and Robert Graciano. Ini aniyo ka-K5, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan ha syudan ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2020.

0: ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw po, Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
3: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence o sterility.
4: Mm.
3: Kung may kontag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
4: Di bata.
3: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
4: Monelison. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
3: Gusto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana.
4: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
3: Uh-huh.
4: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Mm-hmm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
3: O kana.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500!
1: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayo gino makakapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Correct.
3: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo.
4: Correct.
3: Sama ng pag-inom, pag-alak,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata, sa JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo gyud anak. Inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naa man joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Mo inom, manigarilyo, magdruga,
3: nya
4: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud diay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
3: oh,
4: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong manginbibig.
3: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oising. Maayong lawas ang pingan.
3: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
2: DTX 500 Health Health Alert.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, at syempre pa ang gumagawa sa Detox Coffee, Antioxidant Coffee, Klinika DTX Copper Mix. Muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, na laging nagpapaalalang huwag kalimutang inumin ang Super Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw laban sa mga karamdaman. Lalong-lalo pa, mga kaibigan, sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig po sa lahat, especially sa lahat ng nakikinig ngayon sa mga nakasimulcast sa atin na mga radio station. At lalong-lalo na sa lahat ng nanunood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan, ang legit page ng Klinika Di Alternativo Medicina. Kaya sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa ating page, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At sa makabayan po natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa makabayan po natin na nag-chat-chat at nagtatawag sa atin na wala ng stocks ang mga pharmacy. Ngayon, makaibigan, available na po ulit. Nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative ang inyong mga lugar, kaya pwede nyo na ulit puntahan. Sa mga kabayan, ha, na gustong sumali sa ating programa at para mabigyan natin ng specific live advice ang inyong makatanungan, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan, maarte ng lumakad. Sa mga kabayan po natin dyan na nagkakaroon na ng gouty arthritis, rheumatoid arthritis dahil lumalamig ang panahon. Ako po mga kaibigan, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Sina dahil ito ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties, antioxidant properties na kailangan kapag merong pamamaga sa loob at labas ng katawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin itong alak. Karamdaman mga kaibigan na ang dahilan ay alak. Sige, sa mga mahilig uminom ng alak dyan, pakinggan nyo ang information na ito mga suking tagapakinig. Lagi nating pinag-uusapan sa ating programa kung gaano ka-importante ang atay para makamtan ang malusog na pangangatawan. At according sa pag-aaral, hindi ka talaga mabubuhay kung masisira ang atay mo. Madidelay man natin na di ka agad mamatay. Pero kung end stage na ng liver disease, most likely, it's just a matter of time. Ganyan kadelikado kapag mapabayaan natin ang ating atay. Actually, hindi sana masisira ang atay kung loaded tayo sa antioxidant. At lalong-lalo na kung hindi mo inaabuso ang trabaho ng iyong atay sa paglilinis ng mga toxin. Parang janitor lang ang ating atay. Siya ang nagwawalis, naghuhugas, nagliligpit sa mga dumi galing sa ating kinakain at iniinom. Ibig sabihin, kung gaano kadaming trabaho ang atay, ganun din ang kailangan nito na antioxidant para mag-function ng maayos at magampanan ang 500 plus functions para tayo ay maging healthy. Kaya kailangan nating supplyan ng antioxidant ang atay. Kailangan nating i-detox ang ating atay. Kailangang linisin. Dahil kapag hindi natin ito ginagawa sa matagal na panahon, pwede itong manghina o masira. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Sina. Ang superior antioxidant kasi na ito ay tumutulong linisin at protektahan ang atay laban sa oxidation, lalong-lalo na sa mga bisyo. Basic lang naman ang equation. Kung lagi kang umiinom ng alak, maraming bisyo, mahilig sa lamang loob at matatabang pagkain, mas kailangan mo ang antioxidant supplement para hindi masira ang atay. At kung antioxidant capsule ang ating pag-uusapan, wala nang makakatalo pa sa DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng superior antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo. Na nung sinukat ito ng mga scientists, nakita na ito ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kapag ito ay makapasok sa katawan, magiging transferred antioxidant ito na tumutulong labanan ang makaramdaman, linisin ang atay at maiwasang magkaroon ng mga problema, especially ang cancer problem.
8: DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
7: Ano ba itong alcohol-related liver disease? Ibig sabihin, kung na-diagnose ka ng alcohol-related liver disease, ibig sabihin, severe damage na ng alcohol ang atay mo dahil ang ARLD o alcohol-related liver disease ay hindi nagpapakita ng sintomas hanggang sirang-sira na ang atay mo. Ganyan ka-faithful at mapagtiis ang atay. Titiisin niya hanggang kaya pa ang pinsala ng alkohol. Hanggang dumating sa point na sirang-sira na at hindi na niya kaya. At kung masisira na ang atay mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Kaya dapat nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Lalong-lalo na kung wala ding hinto ang iyong bisyo. Alagaan ang atay, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
11: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Mag DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga DTX 500.
12: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
11: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Kung severely damaged na ang atay mo, dito na lumalabas ang mga sintomas. Pumapayat, walang ganang kumain, nanghihina, naninilaw ang mata at balat. Nagmamanas ang mga paa at tiyan at lagi na lang nalilito at laging mainitin ang ulo. Kaya kung ganyan na ang mga sintomas ang nararamdaman mo, itigil na ang bisyo at mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang detoxifying power nito, dahan-dahang nililinis ang sobrang dami ng dumi sa atay. Dahil sa pag-inom ng alak. At take note sa mga laging umiinom ng alak at wala pang nararamdaman na sintomas. Pasalamat ka, pero hindi ibig sabihin na wala pang sintomas ay safe ka na at wala pang sira ang atay. Huwag nang hintayin na maging applicable na sa'yo ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Habang hindi pa nasira ang atay, itigil na ang bisyo at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nagtataglay kasi ito ng napakataas na antioxidant na nakakatulong protektahan at linisin ang atay.
11: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Kung ako sa'yo, hintuan na ang araw-araw na pag-inom ng alak. Wala talaga yung mabuting na idudulot sa katawan. Isa sa rason bakit umiinom ng alak ang karamihan para daw ma-relax at mabilis makatulog. Alam mo ba kung bakit mabilis kang antukin after uminom ng alak? Dahil hindi na kaya ng atay mo na i-filter ang toxin. That's why madali kang antukin at makaka-feel ng relaxation. Pero in a short time lang. Take note dahil in short time lang yan. At kapag dumating sa punto na nasisira na ang atay, kahit anong gawin mo para ma-relax, sakit na lang lagi ang iyong nararamdaman. Discomfort sa tiyan. Kaya iwanan na ang bisyo at linisin na ang atay habang may pag-asa pa. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
11: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Mag DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
15: Butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: At kung mahilig ka naman sa kape, dito ka na sa kape na naglilinis ng atay. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural. Ang kape na mayaman sa antioxidant na naglilinis ng atay. May taglay pa ito na psyllium husk at chia seeds na nagpapaganda ng bowel movements. Naglilinis ng bituka kaya maiiwasan din ang problema sa tiyan. Mag-normalize ang bowel movement at nagpapa-energize sa katawan. Mag-Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako po si Boyet at nais kong ibahagi ang aking karanasan sa DTX Coffee. Noong nakaraan, madalas po akong nakaranas ng hyperacidity na nagdudulot sa akin ng matinding sakit sa tiyan, acid reflux at discomfort pagkatapos kumain. Ngunit nang subukan ko ang DTX Coffee, nagbago na ang lahat. Ang kape pong ito ay tumulong sa akin na maibsan ang aking hyperacidity. Sa bawat pag-inom ko ng DTX Coffee, ramdam ko ang pagpalakas ng aking digestion at ang pag-alis ng acidic discomfort na madalas kong naranasan. Ngayon po, mas magaan at komportable ng aking pakiramdam pagkatapos kumain. Para sa mga nakaranas ng hyperacidity, subukan nyo ang DTX Coffee. Uminom na rin ako ng kombinasyon ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Siguradong makahanap kayo ng ginhawa at solusyon sa inyong problema.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa.
7: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke at original ang ating mabili. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil makaibigan, kapag maglalagay ka ng produkto sa mga pharmacy, hihingian ka muna ng CPR o Certificate of Product Registration sa FDA na yun ang wala sa mga kumakalat na peke and even manufacturing. Wala kang makikita dyan. No. Kaya very unsafe, mga suking tagapakinig. Kaya para makasigurado na ang epektibo, legit at FDA-approved na mga produkto ng Klinika D Alternativo ang iyong mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
19: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
20: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
19: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
20: Okay.
1: DTX 500.
19: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
21: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: Sa Panginoon.
21: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
23: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
24: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
24: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
7: Subukan, mga kaibigan, ng mapatunayan kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan at sasagutin po natin yan ng live sa ating programa. At lalong-lalo na magandang panunood at pakikinig sa lahat ng nakikinig ngayon, sa lahat na naka-simulcast sa ating programa at lalong-lalo na sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, huwag pong kalimutan na puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit, FDA approved at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Dahil po, mga kaibigan, kumakalat pa rin ang Peking DTX 500 Herbal Capsule online, mga suking tagapakinig. Puntahan lang ha ang mga pharmacy at sa mga nagpunta na naubusan. Ngayon, mga kaibigan, available na po ulit ang mga produkto ng Clinica di Alternativo na hatiran na po sa ating mga energetic na mga sales representative. At lalong-lalo na, mga kaibigan, patunayan muna natin bakit kailangan mong mag-Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang mga leukocytes kasi na bahagi ng immune system ay isa sa mga bagay na nagpapatunay na kailangan ng katawan ng vitamin C Ito ay ginagamit ng mga leukocytes upang mapataas ang kapasidad nitong tumunaw at pumatay ng mga mapaminsalang mikrobyo sa katawan. Ang mga mata ay isa rin sa may pinakamataas na antas ng vitamin C. Pinoprotektahan nito ang mata laban sa oxidative stress na nagiging sanhi ng panglalabo ng paningin. At ang adrenal glands, tinatawag na master gland dahil ito ay lumilikha ng mga hormone upang mapabuti ang pag-unlad ng utak. Balat, gumagawa ng inerhiya na kailangan ng katawan. Patatagin ang mood, linawin ang isip at palaguin ang mga selula sa katawan. Ngunit ang vitamin C sa katawan ay nawawala araw-araw dahil ang katawan ng tao ay walang kakayanan na gumawa ng sarili nitong vitamin C. Kaya ini-encourage ng mga eksperto ang supplementation upang maiwasan ang pagkasira ng mga cell, tissues at organs sa katawan. Sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C, ang alkaline vitamin C, sinusuportahan at pinoprotektahan mo ang iyong mga selula, tissues at organs sa katawan na nangangailangan ng vitamin C. Kaya mag-Mighty C ang alkaline vitamin C na araw-araw dahil hindi lang ang mata mo ang pinoprotektahan ito at hindi lang ito nagpapalakas ng immune system. Pinapalakas pa ang buto at tumutulong upang maiwasan ang acidity. Mighty C ang alkaline na vitamin C.
18: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: At para sa mas the best na kombinasyon, mas malakas na kombinasyon, superior combination, mag-Mighty C at DTX 500 Herbal Capsule. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Antioxidant Coffee, ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Nagtataglay ito ng napakataas na antioxidant. Nagtataglay din ito ng chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
18: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500.
5: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: At sa Panginoon.
18: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At ang tamang pag-inom ng Clinica DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. At kung sobrang bigat na talaga ang nararamdaman, mas maganda, ito capsule 3 times a day mo for 15 days para mas mabilis makarecover ang mga selula. At sa mga kabayan po natin na meron pong mga maintenance, maintenance sa hypertension. Kahit 10 taon na, mataas pa rin ang blood pressure. Kahit 5 taon nang umiinom ng gamot para sa diabetes, diabetes pa rin. Subukang sabayan ng Clinica DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At katulad ng karamihan, mararamdaman mo rin talaga ang napakagandang epekto nito na nagno-normalize na ang mga problemang pangkalusugan. At lalong-lalo na ha sa mga mayroong maintenance, kung iniinom mo ang maintenance mo ng after meal, inumin lang ang DTX 500 Herbal Capsule ng before meal. Kasi ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, pwede nyo pong inumin 30 minutes before or 30 minutes after meal. At kung may makasabayan na mga maintenance sa oras na gusto mong inumin, lagyan lang ng pagitan na isang oras para sigurado ang magandang epekto. At lalong-lalo na, pagising pa lang sa umaga, simulan ang araw sa antioxidant coffee. Simulan kaagad ang araw sa pagdi-detox ng katawan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix. Ang Clinica DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating DTX 500 Herbal Capsule. Available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga naubusan, makaibigan ha, nahatira na po lahat ng ating mga sales representative. Para makasigurado na original at hindi po mapiki, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala na ang ating katawan ay ang ating puhunan. Kaya atin itong alagaan. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert!
2: DTX Coffee Mix.
6: Hi! Ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nag-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mm-hmm. Sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag- Mighty C na! Araw-araw! Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
9: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alquizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! Mike Kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras Santa Cloban, impunto alas 10.
7: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang syudad Santa Cloban. Oras Santa Cloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Good morning, Metro Tacloban. Sinirangan Visayas ngan bugos nga kalibutan kundi naabot ang signal hining estasyon. Makakaupod po niyo sulodin usa ka oras ang iyo anchorman Han Syudad. Ako po si Jeron Ponferrada. Adi, balik kita mga kasangkayan. Welcome hining a programa. Last day yan na, no? Han Brigada Eskwela. Opo. Ma-resume na itong klase ha mga pampubliko ngan pribado nga eskwelahan labi na ha Department of Education, no, ha elementary ngan high school. Hitong Lunes o Biyernes man niya na. So June 8, balik na ang klase. Human na ang duha ka bulan nga luang summer break. So anya na didi ha Tacloban aside han aton brigada eskwela, no, an aton lokal nga pamunuan naghatagin financial assistance. O ipinaagi ni han aton kanan budget, no, han special education fund kon SEF. O nag-allocate kita hin 75,000 pesos kada eskwelahan sa isenta ini nga public schools, no, elementary ngan high school didi ha Tacloban. An kanan government ang gintagan natin hin assistance kay an kanan MOOE maintenance and other operating expenses nga gingagamit han mga eskwelahan, kulang manggo dito, di rin nasadang, no? Oo, aware kita ito nga ini nga maintenance and other operating expenses kon MOOE itong DepEd ginukulang. So ang lokal nga pamunuan han Tacloban naghatagin additional para magamit han aton mga magturot do, pwede palit daspan, silhig, pintura, oo. Itong era blackboard, usually Jerome ginagamit niya na whiteboard na, oo, di na parehasan una. Basta magagamit ining kwarta, no, para pagpaupay itong mga classroom, labi na din niya Tacloban. Kumbaga may da kinanglan i-repair nga lingkuran han mga kabataan, pwede ito gastuson. O ipalitin plywood, butangan mga trash can, kumbaga dilapidated mga guban ang ada. O pwede ito gamiton po nga pondo. Ito nga 75,000, di rito parahan mga teacher, ha? Oo, hinatag ito syudad para may damagamit. O makita niyo ang monitoring screen, ito ang mga school principal, mga in charge sa kada eskwelahan di diha Tacloban, sa isinta ini nga public schools, no, di diha Tacloban na naka-receive hintag 75,000 pesos nga assistance tikang ha City Government of Tacloban. Ngan mismo hi Vice Mayor Raymond Romualdez, no, ang nagpaabot hini nga assistance dito ha Pacific Point the other day. Ito na, damo po ito hira. O nagkadto. Ngan utrohong ko, ito hiya nga assistance nga ginhatag namon, no, di diya syudad para ito hiton mga kagarastusan. Hanya na nga nag-agi nga simana, ngan niya na last day man han brigada, bangin may mga kulang pa, no. Dida ha Rizal Central School, ha Kapangian, ha Panalaron, ha San Jose, ha Marasbaras, o ha Scandinavian, ha Elementary School, no, ang mga eskwelahan natin, pati dito ha Norte. Oo, pwede ito niyo magasto, magamit. Oo, pag ini, ng mga butanganin mga sapatos, libro, mga cabinet, ha library, kumbaga kinulangan iyo budget ang MOOE, pwede po ito niyo gamiton. So yan. O, diri kita ito nagpapabaya mga kasangkayan, di diya City Government, concern kita ito, no, itong kabutangan itong aton mga eskwelahan, labi na nga mag-aabri na itong klase itong Lunes o June 8. O yan, o ini makita niyo ang monitoring screen, no, naka-live kita ha K5 News FM Digital. O i-open na niyo ang Facebook ngayon aton mga ha radio. O, balik naman kita ha radio, pwede gihap ka mo mag-tune in, no, ha K5. So yan, makikita niyo, oh, may da nga ni mga program, ang ibang eskwelahan, may da pa nira banner, nagparid ba? May da inihira, may mga lyrist, may mga nagparid. Depende yan, school, o school principal, di man in-required good. Pero ang aton, ang required naton, ang paglimpyo. Oo, amito nga nagkakaadahin brigada eskwela, kaya ang purpose po hini, para itong next week, Lunes, pag-abri itong klase, di rin na magpipinansilhig, magpipinanhawan, parehasan una, no? Oo, way back 1990s, nganin pag millennium. O, amo pa ito nga time. O, elementary high school, nasasabtan ko nung Jeronimo edad. O, hanuna kasi, amo ini time namon. Nalilimpyo kami kung ada oras na. So, didahan previous years, mga tulo o pat na katuig, amin ni nagkakaada na brigada eskwela.
Kaya ang purpose po hinihan Department of Education, nga doon mga eskwilahan, labi na mga pampubliko, no, mga eskwilahan, kaya para pag-abri itong klase, wari na hawanon, wari na limpiyohon. Oo, tikang dayon ang klase. Oo, di rin na kay magkadto, magpabahuray, magpipinanilig, maglalabog, magkukampa. Uy, bawal na ngayon magtapong, ha? Oo, yan na, last day man ang brigada eskwela, wari magtatapong, ma'am, ha? Signan niyo mga estudyante. Gin-inform naman at tunamon ang mga garbage truck contractor nga tawagan la po at nga era cellphone number. Maaram naman po kamon mga cellphone number yan aton mga garbage contractor nga kunaada natatambak na ang basura, igi-special ito pagkada eskwilahan. Labi na yan, ha? Friday. Oo, ay na niyo pagpaabuta itong Sabado, Domingo, kay bangin pagkalunis, dadamot basura nga da, agi daw. Masulod ang mga kabataan, damon basura, di na may purtahan. Yan na pala po, Friday, mga ma'am, sir. O, alayon, i-contact na ang mga garbage contractor, ipakuha na it mga basura nga natambak di dahi yung eskwilahan. Oo, igka nila ligid-ligid, idaplin la. Ayula po, igka daw itong sidewalk liwat, kay bangin matumba ito nga yung garbage bin or ano, magkakalat itong ayam bangin na liwat pagsarangon. Oo. So yan, i-contact po niyo ang iyong mga garbage truck contractor, ma'am, na naka-assign din dahil iyong eskwilahan, kay para makadaan dayon, yan na pala nga Biyernes. Oo, para pagkalunis, limpyo na ang mga eskwilahan. Oo, yan. O, amin to, nagre-remind kami, ha, DDH City Government, ngadtuhan aton mga school principal, ang mga teachers. Oo, ipasecure na nga daan ang iyong mga basura. Oo, tawagi an aton ada makikita niyo ang monitoring screen o gin flash namon an mga nganhin makikita gihap ini niyo every end hiton program no hininga oras ang Tacloban gin flash ini namon nga mga cellphone number hiton mga contractor nganin kunhain an ira area nga lilibuton kay para mawara na itong mga complain. Oo, actually di ganit mawawara kay natural na talaga bisan diin nga syudad problema man talaga it basura. An aton la para organized, oo, organisado ang deployment ng mga garbage truck. Nganhin maaram ang mga garbage truck driver kung hininga adlaw, for example, yan na Biyernes, ano nga area ni rakukuhaon. Now, tungod kay nagbrigada eskwela man, may da ini consideration. For example, kakulop, waray kakuhae ang garbage truck ang ininga certain nga lugar, ato ang eskwelahan, like for example, San Jose. Yan na, kuha po niyo. Oo, nakaka-monitor yan na, ha, ang atong garbage contractor, ang driver. Kung maray niyo kakuha, pwede niyo kuhaon niya na. Oo, or buwas, Sabado. Basta ayaw na po niyo pagpaabuta itong Lunes. Kaya ang atong hinitarget, ang atong goal, nga pagka Monday, waray na mga siot, mga basura, dito itbungsaran hit mga eskwilahan. Damo po yan na itong mga basura ngadto naton mga contractor, no, ang garbage contractor. Kay nagbrigada eskwela hira, di man allowed ang pagtapong, pagsurit, ginbabawal man ito ang Bureau of Fire Protection, labi na didiha Tacloban. Kaya no, nag-i-ignite kasi ito yung sunog, ito nagtatalbo ba, tikang itong sinunog, itong tapong, bangin makada itong mga powered light atop, light materials, pwede ito magtikangin sunog. Asya nga di rin naton gintotolerate ang pagtatapong, nga diha Tacloban. Kaya da, munit kabablayan, labi na didiha downtown, oo, di ka pwede. Kumita ka ba nag-aasusong ng mga balay kung nagtatapong, waray daw no. Kay bawal po ito, ginsasaway ito. Oo. Ngan, according han Bureau of Fire Protection, diri ito ni Ragin Kukuan. Kaya amin ito, posible ito pagtikangan itong sunog. So amin ito, waray magtatapong, tiro kalapuan iyo, mga basura nga nakuhahan niya na nga simana, han Brigada Eskwela, kay last day man niya na, until 5 PM niyan nga kulop. Then, i-contact na nga daan niyo, ini nga ma-appoy nga daha, monitoring screen, no, ang mga cellphone number han aton mga contractor. O, pwede gihap ka mo mag-coordinate kan ha-opisina han aton City General Services Office kay hirain na-handle hini nga mga contractor kay para ma-remind liwat, oo, ni Engineer Leo Parado han aton in charge han aton CGSO nga nagmo-monitor hini nga mga binayaran naton nakakontrata nga mga contractor nga nangunguhan mga basura. Opo. Oo, nakakuan kasi ini na nakakontrata po ini nga ang pagdarahin ng mga basura nga to sanitary landfill. Yan. So, utrohon ta, yan na last dehan brigada eskwela,
Hopefully, sana makuha, makoordinatein maupay para magmalimpyo ang aton mga eskwelahan. Yan ang pag-abri itong klase han Lunes. Okay, ngadi kita mga kasangkayan, ito na aton ibang topic, no? Paghinga da yan liwat natin ini nga command center, good news nga yan ini mga kasangkayan. Kaya ano, parehas ba ha ibang lugar? Bisan dito ha US, dito ha Europe, iba, ano ba ito may 911 ha Manila? Oo nga na Davao. Oo, may da na kasi kita ginlunsad, no, nga emergency command center natin, adi ha BFP, ha Bureau of Fire Protection. Inin aton hini nag-ooperate mga kasangkayan, mga BFP personnel. O, ano ito, Jeron? An hotline ba? Oo. Diba, mga kasangkayan, adi makita niyo ang monitoring screen. Mismo hi Mayor Alfred Romualdez, no, tungod nga hiyaman iton aton chairperson, iton Regional Peace and Order Council, concern hi Mayor iton mga natatabo ba, nga mga insidente, dirila di diha Tacloban, habugus nga Region 8, good. So, amin ito, nakipagsumpayan hiya, ha DILG, hi Mayor, ngan ha BFP. So, amin, inalunsand, hindi nga 911 Command Center. Ano ini, Jeron? For in caso, may daka, bisan diri ka taga-Tacloban, ha? Oo. Pero, kung na di ka Tacloban, pwede gap inini mo tawagan, syempre. Kaya, di ni ha BFP Regional Office, inin Command Center, hini. May na-disgrasya, buyag, simbakula, may na- motorcycle incident, may naligis or ano, may napusil, may nabuno or ano, kinahanglanin emergency dayon. O, kadagmitan, party health. O, pwede ka mo tumawag. 911 la. Yeah, type mo la, 911 call. May mga baton ito dayon. O. Adiman, o, makita niyo, nagpaka-cubicle ito hera. O, mga tinaglawas ito hitong Bureau of Fire Protection, no? Nagmo-monitor ito hera, habugus nga Region 8. O. Labi na didiha Tacloban upod inihan ira main coverage, no, kun may mga tawag hira ito itna baton ha iyo. Oo, kay para may mga emergency nga ni, like for example may sunog, oo, for example tawag la 911, kay pag kuan ito, pag connect tungod nga sunog man ang BFP, alarmahon dayon nan ira mga tawo kun din ito nga sunog, for example ato Samar, Biliran, Ormoc or ano, ang mga fire station nga to, oy meda didayo sunog. Ano, kinahanglan na ba? May mapadara kami additional din ang mga fire truck. Oh, for example ito. Yan, madali ang mobilization, ang deployment han tawo. Kaya ano, may da naman kita 911. So, didala inihan unang adlaw, gin-launch, mga kasangkayan. Oo, ito nga aton command center, no? Nga adiha BFP, regional office. Ngan, during han launching hini, no, nakadtoan aton DILG secretary, yan, oo. An aton PNP, ngan hi mayor, syempre, ngan an director naton ha BFP. Kay hira ini an atasan nga mag-supervise, mag-monitor, hantanan nga tawag pan emergency. Sunog, disaster, or ano pa man, may da na po kita 911, din hiya Tacloban, and Region 8. Di rila ini din, hi? Oo, kay damo an nakasabay po hini. Pati an ibang mga lugar, may dagihapon, mga kasangkayan, di rin Region 8 la. Kay simultaneous ini, no, nga dudrungan nga launching nira. Mm-mm. Ano pa ba aduan ibang nga area adigin send adto ha aton. Mm-mm. Aside kasi han Region 8 may da ini nakasabay. Opo, nga kanan unified 911 ceremonial launching han upat nga satellite command center nga ginbuhat ta Tacloban. Oo. Kasabay hini mga kasangkayan ang satellite command center ha Region 1 ha Ilocos Norte, Region 2 ha Isabela, Region 6 sa Iloilo, ngan Region 8 din hina ha Tacloban City, ang pinaka main, no, adi ha BFP. O, gindumara ini han Department of Interior and Local Government, DILG, pinaagihan emergency 911 National Office ngan Bureau of Fire Protection kon BFP. An unified 911 in nahimo pinaagihan Executive Order number 56, didapain han tuig 2018, no, agud maging usala ang emergency hotline habugus nga nasod para han police, fire, medical ngan rescue services. So yan, so may da nakita 911 command center dinhi ha Tacloban. So kun may mga emergency, pwede ninyo tawagan. Ngan ngadtuhan mga kabataan, no. Oh, mapahinumdum la kami, no.
ayaw naton paghimu ang amurulayan ini. Bangin waray importante nga tuyo, matawag ladayon. Amin yung pinaka-importante. Oo, ngaya highlight naton yan na, no? Tumawag nga ni kamhini nga number, bangin nagbibiling kalahin jowa, kapartner o reano, board kala, tawagan mo ang 911. Ayaw ha? Oo. O, bangin, bulag kami na akong uyab, giniinaway ako na akong uyab, tawagan ko daw ini nga 911. Ayaw. Oo, okay, para lang ito emergency. Di rito pan uyab-uyab, nga hindi wara ito. Wara ito may mabato na imo, pagtuhay kung may daga mo problema niyo, love life or ano pa man. Oo. Parehas di dahan na monitor naton, may nagpost ina social media. Dito ay US ba? O, may daman inihira mga kamankuan, 911. An bata, nag-birthday, waray hiya, kuan, waray hiya, naghanda ba iya mami, nag-celebrate niya birthday, waray may nagkadtupag, pagdagilan niya birthday, ang gimbuhat niya, gintawagan niya 911, ginimbitaran mga pulis. Oo. Mga peliwatan, kinad to na yun, US kuan, mga polis, no? Oh, nakikaon heran, nagdara na lalotiran pizza, pero ayaw ha, din ni aton. Ini kasi nga 911, diri po inihiya, kuan la, pan love life or ano, mga karigudigo nga kuan, pwede niyo i-contact diri po. Oo, pan emergency la inihiya. O, kadagmitan ba? Oo. Itong nanganganak Jeron, pwede. Kumbaga nanganganak nga naabtan tapos waray good talaga nag-responding adto ang sentro sarado o kumadto ka mo waray health clinic kay kadagmitan, pwede niyo tawagan kay emergency ito. Oo, nanganganak good ito. Pero kumbaga, usually kasi mga nanganganak, nakaplano na ito. Oo, 5 months, 6 months, nagpapaprenatal na ito, nagkakuan, ready na, supposed to be, may na hospital nga kakadtuan. Di may maiwasan mga kasangkayan nga may mga emergency, danay ang sarakyan na guban, tapos ginhabang undawing at doon hospital, nagka-problema ang ira service, yan, pwede ito niyo. Kaya para liwat ang 911, matawag ang pinakahirani ng ambulance na pwede mag-assist. O, basta pan-emergency, pwede po ini niyo tawagan. So yan, ani na ito ha? May da nakita 911 din ni haaton, hatakloban. Nga nuutrohon ko, for emergency purposes sila ini. Kaya amo itong ginpapautro pag siringan taga Bureau of Fire, o didiha city government, nga didihan aton PNP, nga nanaraton mga rescuer, nga Sir Jeron ko no, ikuan la ko no, nga para la ini emergency ha, diri inibayan ko no pag minulayan. So yan, oo. Amo ito. So tikang laliwat ini nga doon mga hintutuinan nga official no, nga ginpapaabot naton din niya kahanginan, nga ini nga aton 911 command center nga pwede niyo ma-access kung bisan ano, smart, globe, dito, TM, ito yung cellphone. Basta tawagan ini niyo nga number, may det mabaton da yun. Jeron, sa sampulan namon, ayaw, kwan na ito, gintistingan na po ito namon. Dito palahan pag-launching din ang unang adlaw. Nagana po ito hiya. Oo. Pwede niyo tawagan la talaga kung kadagmitan emergency. Kaya ano, kay kadamo naton hinduro kung puro usaha aton magsasampol pagtawag sa bagay na inform naman adto namon ang mga taga fire ang mga in charge ng adtohan aton command center nga bangin may iba ito na testing pala sir ma'am o bato na nalaanay niyo di kasi ito maiwasan kay hadto nga mga time manggun nagkaada na hini o waray lang ni mapurso kaya amin ito waray na baton danay kuno delayed so amin ito gin-upgrade naton ang ini nga aton 911 nga every now and then may da nga ni tumawag diri segundos la diri mausa ka minuto ang imo tawag may entertain dayon amo man inin importante kay sumari nga ni nga 911 emergency ito so ayaw na pagpalanga kay every second counts ito sering pa labi na sumari nga ni nga emergency kinabuhi oo segundos la ito it nakataya. Diri nga nito makadtuan dayon, di nga nito ma-assistiran dayon, ito nga nagkikinangalanin bulig. Bisan ano nga segundos, minutos la, pwede mawara, maawat ito sa nga kinabuhi. O sugad ini ka-importante mga kasangkayan. So ini, dako na aton pasalamat, no, ha DILG, hi Mayor Alfred, na nagpapasalamat gihapon hi Mayor, nga dihan aton mga taga BFP. Oo nga nagpagamit hini ang era office tapos sinin aton kanan command center nga may damagmaman nga do. Oo, thankful kami no. Oo, han BFP nga nag-assist po kamo di diha city government labi na Hatakloban para magkaada kita hini nga 911 command center for emergency
purposes only. Yan. Nga di kita mga kasangkayan, ito na aton iba pa nga topic, no? Kaya damula ay inihiya. Ang mga dumagko ini nga mga panhitabudi di Hatakloban, no? I-discuss natin kay para mas masayuran pa itong publiko. O labi na natin mga listeners, no? Labi na din Hatakloban. Mga karigudigo di Hatakloban. Labi na nga magfe-fiesta na. Oo, June 5 yan na. Oo. So, an aton sangyawan music festival grounds, nag-abri na ito, no? Didahan Sabado pa. Oo, ano yan na, Biyernes. Didahan Sabado, mga 1 week na ito. O, open na, an aton emergency, an aton sangyawan festival grounds. Oo, an emergency, human na, ang kanina to. O, nalilipat lagod kita hini. O, an aton sangyawan, abri na. Makita niyo, didahan unang adlo mang gudamo ang tawo. Oo, kay ato man ini anibong. O, gimbalhin namon nga to anibong na an aton sangyawan grounds. At tubangan itong Chinese temple. Kinahanglan nato ni mga barricade. So, asya ato, nag-request kita. Makita niyo ang monitoring screen kan Sir Donnie, no? Dida City Engineering. Nga, sir, pwede kita mag-additional nga to in mga barricade. Kaya, pag-control bahan mga tao, han crowd. O, kay separate man laan carnival. Separate man laan piriyahan. Separate man laan kanin nga dihan music festival. An pa, may mga banda o matukar. Ah, dito, separate lalo ito hira. Pero usa ito ka compound, didaan ni Bong. Oo nga atong gimbutangan. So asya ito, thank you no, kan Sir Donnie Dipaz, dida City Engineer, na-actionan dayon, adi, nagbutang na kitahin mga barricade. Preparation ito para yan ang Sabado, buwas. Oo. Tomorrow at to, ano, launching. Titikangan ini, and soft opening, I mean. Titikangan inihan mga kuan naton dito ha, kasagabay naton no Herati Jaja gihapon o ditalo yung station. Oo, amo iton magpe-perform hiningan ni. O ito yan. Soft opening no. FMR o an mga host, hira iton mag-host. Ano ni nga pizza? Tama buwas. Audiri. Yan na. Niyan June 5. Ilipat kita. Niyan nga yan an soft opening June 5. Oo, so ngadtuhan iyo mga may mga bakante no. Sabado man buwas. Kasi nga buta niyo, ma-enjoy niyo itong sangyawan. Kay pagka Lunes, o mabalik na itong klase, di na kamo pirahin na lahat mga kagimik ito. So yan ha, soft opening yan nga gabi. Dito ha, sangyawan festival grounds natin, no, Hanibong. Matikang ini usually mga ada 7 or 8 p.m. ada. Kay buwas, Sabado man, weekend, so pwede kita mag-attend ang ibang nga makakalugar. Kay sering ko pa, next week, kwan na. Balik na itong class, diba? Hindi na kamutugutan ninyo mga parents. So, don't worry about its safety, no? May dakita mga pulis nga ato naka-assign. Oo, nagdugang kita na itong Tacloban City Police Office in additional nga manpower para magbantayan seguridad nga ang mga barangay Tanod Gap, no, na-assist ito ha aton. Ngan may mga staff gihapon kita tikang ha City Hall, ha City Government nga na-assist ngadto labi na ang mga taga General Services naton. Ngan adto kanina, oo, nagdugang ngayan kitahan Jero may gipapanday man ngadto ano ito, mga portalet po ito ya, mga temporary nga CR comfort room. Kaya ano, ginsugan ini naton mga kasangkayan kay adton mga portalet kinukulang. Oo, an aton, naghimo kita talagahin may nagpanday. Oo, temporary gala ni plywood, lubingan, hinyero, no? Nga para may ihian. Oo, may da CR, ngadtuhan mga magkikita, ngadtuhan sangyaw, hasangyawan naton. Kay usainhan mga concern per me. Oo, Jeron, maangsuman didi, suga didi, papasan siya na nangangaon, no? Amin, yan na pala, ahead of time, gin-inform na ini naton ang CR, ang city engineer nga nan CGSO nga aside han pag an parkingan no na, actually nagpadara pa nga kita tong bakho ngadto kay para mapatagod nga ang mga banwa didan ligid ang kalsada malimpyuhan ba nagpatindog gihapon kita hini nga mga temporary nga CR oo kay para iton mga magkikita ngadto diri na maharayo bisan ladiin maihi urano labi na mga kalalakinan an aton hini nga may dahira gagamiton. Di na mismo hasulod, harani nila ito han paggawas ang portahan. O,
diri na ato gawas latit compound diton aton sangyawan grounds. Oo, ini nga mga yan. Oo. Steady lanay, kuya. Yan, mga temporary ito yung comfort room. Oo. Gimpatuyo ito pagpahimo, no? Ipinaagihan aton city engineer kay para may magamit dito hasangyawan kay kung an portalet la kinukulang. Oo. So tungod itong influx, no, kadamo itong mga nagkikita kay didanganan unang adlaw pagkadto taba kadamo. Oo. Gindumog dayon buyag an aton sangyawan music festival grounds, no, didiha ni Bong. So amin ni na naisipan naton about sir magdugang kitahin in mga comfort room kay para gud talaga waray na masiring kay hanuna aminin usahan mga gimbubrot out which is an aton didiha syudad para diri na ini matapik utro o, labi na itong mga iba't nga kasagabay ang media mula ning bibinantayan. O, nakakaintindigad kami ito, waray ito problema. O, amo nga nito ahead of time, nagmi-meeting gihap kami didiha City Hall, ginpaplanuhan na ito, ginkukuan kay learnings gihapon dinhan mga past. Oo, gina-acceptar man ito, itong syudad, no? Oo, kay kami, open man kami kung may mga suggestions sugad. So, amin ito, gini-improve pa naton. So, yan, amin ito. Aside ng mga portalet, nagkuhang kitahin mga temporary nga CR pa, nga kuan nagpadara talaga kita nga doon magtatrabaho panday kay para di rin na mag ibala ini an harani duat ini didahan may mga joy rides, no, o kay para an makantuhan carnival may dalhera magagamit ibala liwat an ngantuhan may han kanan banda. Oo, may naman dito da akong tent an kanina ang gin butangan namon han mga railings and mga barricade. O yan ibala lot ito nga da kay haluag ini nga to mga kasangkayan. O, hino ba nakakadto na? O, di ba haluag? May da na kami. Umuupay ko no, Jiron, di dahan iyo sang yawan. Kaya ang parking area, waray problema. Kaya haluag kasi. Tuwa mo nga di dahan natin gimbutang. Nga na nagpaabot na kita nga dahan norbat ko, no? Nga dahan, kaya kumpleto, ini. Labot lang traffic enforcer. Pati ang mga nabiyahing nga multicab, nga ang mga modernized vehicle nga dahan norte, ginsignan namon an era organization. Nga kung pwede mag-assign hirahin driver ang kada organization nira, no, magkaupat or lima nga maabotin mga 9 to 10 ang biyahe. Oo, kay usually ada an influx kasi ni 7, 8pm kay para ang mga tao may masasakyan kay kung mapakyaw ka mong sidecar ini, so sumatang ko nalapo ka mong adaan, ha. Oo, itong minimum nga pasahe didiha Tacloban 12 pesos la kada usang tao from the first to 2 kilometers. Oo. Kung di ka sumakay merkado, tikad to anibong, di mao sa kilometro, 12 pesos la po ito. Itiba di da, may nasugutin 50, 100. Oo. Depende ay iyo kung masugot ka mo. Basta kami, nasiring kami di da city government, kay depende man ito iyo arrangement. Kung nagkakamayada ka mo amicable settlement, kung peran pasahe. Oo, mga sugad ba? Ah, naman ito sabot-sabot la. Kung diri ka mo sumugot, ang pasahe talaga, 12 pesos la. Now, yan na, kung gusto niyo i-reklamo itong driver, picture ila. Oh. Kwa ilahin picture, itong body number, ito ba, nga dako nga numero, nga ada itong sidecar. Tapos, i-report. Oo. Nga diha Tomeco, kung may makikitan ka mong nga diha kalsada, or nga diha City Hall, ha City Licensing Office. Or pwede ak niyo i-PM nga ni. Oo. Kwa ilan number kay sisend ko itong antuhan kuan, ipa-flag down ito dayon, hanatong Tomeco. Papakadiunit namon na City Hall. Siyempre, simhan una. Dirit namon gintutolerate. Ginpapagbaton ito namon. Kay kundiri, dinit namon tataganin ruta, ito nga eralinya. O, amo man lang itong solution namon. O, kung mga suga dito, nga mga abusado, nga mga driver, nga nag-over pricing in pasahe, adi pa, itong mga diri na pasakay. Upo dito a city ordinance naton. Ang tawag ito namong kanan non-conveyance. Dirigap ito pwede, mapili kan pasahero. Ayaw pagpili, kay ada. Nauna pagtawag ay mo. Bisan ito usa lang ang nasakay, kay nauna haya pagtawag, pasakya. O amo man la ito, mga kasangkayan. Ireklamo ka nga ng MCH driver, maaramin hira kay gin-meeting ini namon every now and then. Yung papatawag ini, pag anhadingani, kay nag-secure pala in run permit nira. Oo, ginsaragbutan na itong adaan. Maaramin ang mga driver naton, nga ang mga operator, ang mga tag-iha itong MCH driver. Ayun, naman kita pagsingabot, ha. Nga adi open night sangyawan, tikang didaha downtown, masukot ka mong 200, di ka tulaan ni Bong. Ayaw, ha.
Oh, nasiring kami nga daan di diha city government. Naungadtuhan mga mabubudol. Oo, na, nauuwat da na, inapasahin tagdarag ko. Kumbaga, diskumpiado po ka muhan iyong pasahid ako man. Oo, nasiring hijiron, do, si man lakon itong minimum fare. O, picturing. Oo, kaino? Kinahanglan na, mun po niyon kooperasyon niyo. Ayaw kita pag-post la dayo na Facebook, masiring kita nga, ano ba city government, kamamahalit mga pasaya MCH. Kaya nung kabaro namon, kay dadamo itong MCH, makurim itong atanan, igpatawag namon, pasabta kami kung ano ang body number. Kaya para ma-identify dayon kung hino ito nga MCH driver. Kaya ito meko, iya mula ito ging kukontak. O sa ito ka text si Sir Gary, Sir, adin ginreklamo, adi an iya body number. Alayon nala, mapa-flag down kami, tapos dadanga diha City Hall. O amo man la ito. O pag siring Jeron amin yan number, for example, 111. O, tumeko, alayon. May nag-overpricing, sumakay didaha may SM, downtown, tikad tulahiya ha, anibong, hasangyawan nato, gisuktan hindusintos. O, adi na reklamo, alayon, ipa-flag down. Makikita naman ito dayon, kaya may mga radyot atong traffic enforcer. Inigindi detalye ko ini, kaya para ma-inform ang katawhan, ngayon mga nag-o-overpricing hinpasay at Tacloban, di rigad ito namon din papasagdan la di diha City Hall. Oo, kaya ba, sumiring naman nga ginpapasagdan la namon, di rit namon gintutulirit. Kinanglan namon ang kooperasyon. Oo, niyo, kamo nga ginsuktan hindako. Anong imo, anong kooperasyon namon, Jeron, nga mabubuligay mo? Picture eh. Oo, balik-balik ini ha. Picture eh, kuha eh, hin cellphone number, ito nga, MCH driver, ayot iya nawong itpag-picture eh. Ang body number lang picture eh. Kaya ano? Ang body number, Jeron? Itong mga MCH dili nga pula hatakloban, makikita nit niyo, itatubangan nga hinluyo, may mga dag kong numero. Amo ito, body number ito. Ang plate number, dito luyo hiton motor. Oo, dili hiton iya kaliding. Guti ay la ito. Ayaw ito. Ang amon, ang dag kong litra, nga ada nakasurat itong mga pula nga MCHD di Tacloban, amon picture eh. Kaya ano, madali pag-identify kung hino ito nga nag-overcharging hinpasahi. Oo. Kaya ma-prove nga nito namon, gini-issue it namon yung citation ticket, 500 pesos. First offense, second offense, pag third offense nga, may record naman din di amon, ha city licensing, kan Ma'am Gemma Fielgaspay. Magika third offense nga ni nga amo lagi hapon, ginbabawian it namon in linya. Anong babawian, Jeron? Di na namon, gintatagan, imbargo namon itong numero, wag ginhatag namon na ira. Pwede pa hira, mag-drive inside car, wari problema. Pero di rin na pwede pamasada. Kaya ano, wari naman hira linya. Gimbawi naman namon. Oo, kay kutob pag third offense, di man nabali, nag-overcharging lagi hapon. So yan, klaro na po ito ha. Utrohon ko, adton mga masingabot nga masakay latikang ha downtown makadaha aton sangyawan music festival ground ha anibong ang minimum nga pasahi ha 12 pesos kada usa ka tawo. Oo, kunti kang kalaha SM labi na di na may merkado la tikad to ha anibong dit maduha ka kilometro. Oo, it pasahi to 12 pesos la, pero pwede mo ito naluluoy ka driver o pwede ka mano duha kami, 30, o bali tag-15 ka mo. Pwede na ito. Itong iba nga nito nga nasakay, labi na kung napasakay dahil bisan usala, nag-aalang pagpasahi, hindo sila. Iti ba ito, ginihin mo nga 20, o tip nala, dani nga ni 50 pesos, di ba? Ada nala tit driver. Basta ni, utrohon namon, ang minimum nga pasahi, han first to 2 kilometers, didi hatakloban, hin motor cab for hire, kung sidecar, ini nga mga MCH, is 12 pesos only. May dangani mag-overcharging hinpasahi. Picture po. Ayuan, igpost na Facebook. Oo, kay ginaan, naging titira kami ng ipapabayan lang namon. Di na mong ipapabayan. Picture anay. Oo. Kung baga ma-post kagod na Facebook, iupod, pati ang numero nga ni. Oo. Ito, kay para lugod masabdan, para klaro-klaro. Kaya ano, may nga ngawod man ini nga mga driver, nga nan operator, uri, na starring nga naton MCH adto na uho ha Facebook. Oh, kay tud liwat nag overpricing kamo. Kay ano, di ta ni sugaron liwat, mana nagpatakas man ini. Oo.
nakapira na kay, kita ni paka-encounter. Oo, nga itong dirigan na tanan ha, may dapira nga mga MCH driver. Oo, mga sigurista hinduro, mapili hinduro yung pasahero. Paghihingad to na City Hall, kung ipapatawag natin, magamanin mga daog nga piso, mga buutan man ngayon. Oo, adi nga niya gawas, mga kuan man, iba man man baton. Pag-aad to na, simpre mahadlok good, kaya mawawarayan hiya linya na, di niya makakapamasaheros. O, kuluban kardero. Amin to, dirilot kita basta-basta natanggal, no? Nabawihin linya, hinin aton mga MCH driver, kaya nakakaintindi kita, kaya may mga pamilya po ini. Amin to, ginwawarningan laanay naton. So ini, gin-highlight ta ini, kaya naton nga maibanan, no? Kaya bangin sunod nga mga adlaw, may mag-report na liwat, nagisuktan kami 200, tikang la kami downtown nga doha, sangyawan, ay kita pagkanto sangyawan, mahal manit pasahingad to, o, kita adaw, mga MCH driver. Maapiktuhan ito na aton hini mga activity kung magmiminahal ka mo hinpasahe. Sabuti lugod niyo. Ma'am, kung God, pwede kayo sa kamanla, pwede nga ito 50 na la, 40. O, ikaw, kaistorya ha. Diri kay magdidemand ka na yun, nga amin hinpasahe 200 nga ito pala. Kaya no, warit may makad to, mga kasangkayan. Labot na lahan iba, nga kabisado nga di, it iba kasi nga nagamit talaga ni mga MCH usually ang mga nagdadali po ini. Kadagmitan, grupo hira, gusto nila mag-happy-happy, makadira sangyawan, nasa kahiran sidecar kay madagmit kay kun multicab naiiha nag-uukoy-ukoy, di ba? Kun mga minibus, ini nga mga modernized vehicle kana norbat ko ngadto kuan danay na, nakakadamo ukoy naiiha. Kun MCH kasi door-to-door, duro-diretso good, malaksing. Amin ito niba, napipiritan pagsakahit MCH. Amo kita liwat, napasabot kita nga 12 pesos light minimum, fair. Oo, kung tigang kalaha downtown, nga daha anibong. Kahit anibong, adaman lang ito may reclamation, luyuman lang ito itong fish port. Oo, di ba? Merkado, downtown, Tacloban Public Market, it's a pit, fish port, itong may pader, nga lubak-lubak it kalsada. Nga actually, idol na ito. Ginaya dito ang unang DPWH, wari matuhay. Amin itong ibudgetan o Trujan City Government, kami nalalugod magpapaayad, di man natutuhay daan na itong ibang project kung DPWH it nakapot, di ringa tanan ha, it ibala. O amin ito, ginpunduhan ito namun, upod ito ang paghingayad ang meat section ng fish section. Sugad kami ka porsigido no, di City Government, ging kakaigugod lang ha, danay, inin mga ahensyet gobyerno, na respeto kita di City. So itong ira trabaho, diri kita basta-basta lang nakikialam no, kaira ito trabaho, like ha, LMWD, Prime Water. Diri kita ito pwede mag-come in, kaya no, it is managed by the Leyte Metropolitan Water District, itong tubig, ining kalsada. Diri kita basta-basta na napenetrate itong city government, kaya no, kaya ada itong DPWH, o adan DPWH Tacloban City District Engineering Office. Hira ito na-handle kasi ito, na-respeto kita ito. Now, nakikita na nga ni naton nga anay daw. Oh, itong iba tao, itong iba nga tao kasi di man nakakaintindi pa. Isip ito nira puro nga diha syudad, City Hall, basta diha Tacloban diri po. Oh, tungod dito, kami nalaliwat na pupursigi kami nga danay bisan diri namon trabahoon na. Ginta trabaho na lang namon. Sugad so, na hit matatabo di damay atubangan at fishport. Ipapaayad na lang ito city engineer. Kaya haglarom na it buho. Oh, di da merkado. Oh, nag-allocate na itong pundo. According kan Sir Donnie Dipas, Jerone, ay doon ito dida nga kalsada. Kahilab, antikang didahan giniinayad dyan nga Macdo, no? Ang nagsarangan nga Macdo. Abrihan pa ito nga Macdo, o dida downtown. O, gini-mention mo talaga, Jerone, kay para klaro. Ayun na kita pag siniring mga food chain, usang nga food chain. Nga ranita, Macdo, o, kay naihanet dida nga nagsara. Ada yan, naging alad na ito in plywood. Oo, may na ito, nagkaada kasi ito kuan ang pagliwan, ang panag-iya ito nga da. Pero abrihan pa ito utro. So tikang dida, tikad to ha may fish port, ay doon ito dida ang kalsada. Oo, kuan lang ini, step by step, meat, yan na fish section. Di ba, giniinayad yan na. Nakatrapal man jiro na niyo baligyanin isda, giniinayad po ito naton yan na. Oo, ang fish section. Kay di ba, request man gyap po ini niyo. Nga mahugaw nga da, or ano, mayamu it danay, di na kasi nakakayan flashing la. So kami ito, gin-recommend talaga naton, di dapahan una nga tuig, tapos na budgetan ini, kami ito na-release ang pondo, liliwanan na ito dida nga mga stall, pati ang flooring, ha fish section, kami ito nakatrapal yan na.
Oo, kay inayad ito yan na ongoing. Kahuman nito, magkakasabay-sabay ini, tikada na ang kalsada na. Ito nga lubak-lubak, ada atubangan itong fishport. Itluyo hit fishport, amo na ito di daan, Sangyawan Music Festival Grounds naton. Oo, kay itong sapitit fishport, reclamation area. Oo, barangay 109, o reclamation area. Itluyo hit reclamation area, may nga di da pathway, nga guti ay, tikad to na ito han aton, Sangyawan Grounds. Oo, hara nila ito. So kung masakay ka di downtown, tikad to, agad niyo pagsukti mga MCH driver and iba iyo. Kay danay nasingabot lagi hap. Oo. Ayun niyo pagsukti 150 nga ng 200. Kaya harani man la ito. Pwede lugod. 30, 50, hangyoon niyo. Kay istorya anay. Di nga ni sumugot, ay luwat pagpahuasa. Kaya namamasada ka man ada. Oo. Oo. Itong minimum ha, utrohong ko, 12 pesos. An MCH. Yan. Nga di kita ito na ito iba pa nga topic, mga kasangkayan. Oo. At ito mga kuan lahat, gin-highlight ta ito kay importante po ato hiya. Kay, para sunod nga mga adlaw, waray kita mga issues nga mababatian na parte liwatin nga mga diri na pasakay, oo, mga nag-overcharging, tigad to Sangyawan. Ngan adto an mga taga-Norbat ko, no? An mga taga-Norte nga mga modernized vehicle, ngan mga multicab. Oo, para diit informed na inihira pati ang ngadto hatagpuro nga may da ibahaira nga driver maabutin alas 10 ang biyahe kay ano kay para adton mga mahapit didto ha music festival kay hiraman inin mga nangangagi nga ruta hiraman ini linya makuri man ang mga multicab naton didi ha tamadot ko ha marasbaras pa biyaheon naton ngadto ma out of line daw hira 5,000 pa naman ang multa hito makuri man ang mga taga San Jose paagiun naton ngadto anibong. O ang mga naagi kasi nga doha ni Bong, ang mga taga multicab, para diit, nga doon tagpuro, hanorte, amit ito naagi nga da. So para di nakita Korean, ginhangyo tanalaan ira mga organization nga may da upat or lima, or kung kayahin na pulo, mag-overtime hin baga malapos-lapos ban oras, kung nanuna, alas 8 na, garahin na hira, alas 7, hit gabi, yan, abangin pwede paabutin mga alas 9, alas 10, oo, kay para anton mga maniningad to ha Sangyawan naton, diri magbibinaktas tikang dito ha anibong tika diha downtown. Oo, may sakayan. Para magkakasakay lagi hapon nira, paggawas mismo nira di deton gate at ubang itong Chinese temple, may maagi pa nga mga multicab ng mga modernized vehicle nga malibot tika diha downtown. Oo, usually ang pasahin ni 15 pesos. Oo, ano hito di na nga mga area, 15 pesos po. Oo. Actually, 13 gadla ito, 13 pesos. Itong iba, gingkukuan nala kaya mga paraman ini Norte, Hagrayo. O amito 15. May 20, 25. Yan, amito. Ang mga para Norte ito nga sarakyan. Ang mga mapakadtuhan na aton music festival, no? Hanibong, ang iyo po sasakyan para Norte. Oo, ang sakayan po ito. Ada ito na naparada danay hira, may dahil sayo. Oo, di dahil ito nga restaurant, no? Kaunan di daha may iskina itong Burgos nga Hinrial o tikad to ha Santo Niño Church ada di da ito nga mga modernized vehicle nalibot po ito hira Justice Romualdez tikad to na ha may Rizal Avenue may SM pwede ka mo sumakay dito may luyo itong SM may Grand Hotel di da may daghap ito di da paradahan para diit amo po ito ang mga sarakyan naton nga maagi nga to ha aton Sangyawan Grounds oo. Paghawas niyo mismo din may Chinese temple, adan portahan, pagsulod na nga doon, kay nakaalad ini mga kasangkayan. Ginalad tayo ni Nyero. Oo, sim, ang palibot hini nga atong Sangyawan Grounds. Kay damo kasin mga kabataan dida, o, para ang pagsusulod, ang entrance, safe ba? O, diri kay bisan na din magkakagawas it mga tao. O, may designated la kung hain nira masulod, hain nira ma-exit. Nga na entrance nga nin exit, may dakita pulis nga nagbabantay. Aside pa ito, han aton mga staff, mga taga diha CGSO, o nga taga city engineer nga nag-a-assist nga dito. Nga na aton mga barangay officials, tanod, nga na-deploy gyap dito gawas, nga may mga nagpapatrolya gyap ito nga pulis, dida may gawas iton, anibong, an aton Sangyawan ground. So safe po mga kasangkayan nga dito. Ayaw na naton pagpahiya kay bangin sunod nga semana mabisi na oh yan na soft opening yan na nga gabi oo dito na aton Sangyawan Grounds
ngan Saturday buwas, weekend man, so may time ang mga pamilya, no, mag-enjoy. Oo. May mga joy rides kita nga to, may dagihapon inin kanan horror train o may da Ferris wheel. O, damula, ano yung mga ko, may da peryahan nga to. O, may dan pusil-pusilhan kuan, makaigo ka nga ni aminin ayong kuan una. Han, kay pagkakaigo mo, may da, kumbaga mapiperfect mo, madamon mo may igo, may da kamulayan nga mauuli. O, ang peryali wat dan ay piwi, ngan hinrin bi. O, madadagan ni mo. Pero may mga prices na liwat hira nga drudag ko yan, di na parehasan una. Ngan ini mga color coding o kanang periyagon. O, may danangad to. O, didahan una nga adlaw pag bisita natin, damo ang tao, ngadto buyag. O, sana ma-maintain ini, no? Damo pa ini yan, ha, Jeron, kay luang pa, summer pa. Next week ko, no, bayan gumuti itong tao. Sige la. Anaton man hini, gusto lang natin sumatan, anaton mga mag-i-enjoy, no? Makuha nga dito natin sangyawan, nga unsafety, gin-consider ito natin. Ang sakayan, oh, ang kaistorya nito natin po, ang mga taga-norte nga mga dipasahero. Ang CR, ginpakuanan nito natin, ginpadugangan natin. Kaya para parehasan una, may mga reklamo, yan at least may dana. Ano pa ba? Ang paradahan nga dito, gibutangan nito natin yung mga sand and gravel, ginpahakutan natin. Kaya kung umuran, ma-absorb lahan tubig, diri magmamalusak. O oh, mapapansin niyo, daamo man batubaras di dito kuan. Tinuyo po ito naton kay para diri magmalusak kung mag-inuran. Oo. Yan. So, panito, all set na po ito nga to. So, see you no, niyan. It's soft opening naton dito ha Sangyawan Music Festival. Adi nga yan, may dako igsisingit. Kay kaninahan kaagahon, may nag-message sa akon. Sir Jeron Kuno, hain kuno kami pwede magsarit. Kung may pwesto pa nga bakante, kay magbabalik dyan siguro hira. Well, sumatan po namon kamo, no? Kami mga empleyado di dia City Hall, diri kami ito basta-basta lang na-touch, kundiri ginhatag amon ng assignment. Oo, kanya-kanya kasi kami ito. Waray na ito, di na kami ito nakon ng mga palakasay, ibabakiran para hindi makakuha ang pisto. Waray na ito mga kasangkayan. Last month, nag-post kami hadto, ipinaagihan City Tourism Office. Ngadtuhan mga mag-open ini, open to all ini, waray ini masiring, kaya doon kilala la, mula nakakuha ang pisto. Diri ito tuod mga kasangkayan. O ay nakita ito nga masiring nga amo ini kay amon may bakery di City Hall nakakuha pisto diri po ito. O maproseso ka mo, ma-apply ka mo. Yan na di pa ako sure kan Ma'am Abby no dito sa City Tourism kun may bakante pa nga slot. An kanina nag-message siya kun gin-refer ko iya City opisina ng City Tourism. Kahira adto an nagkarawat nganhin nag-assist ngadtuhan mga nag-aabri na tindahan. Oo, dito hasulodan stall ang mga barbecue stall ba hasulodan sangyawan. O, so pwede po kamo ngadto mag-coordinate sa City Tourism Office kun may dapa bakante nga slot. Oo. Ngan kun baga may dapa ato kamo maproseso po ha ira gihapon. Kun baga may daman igre-refer hi Ma'am Abby aton in charge dira City Tourism, i-follow la po niyo. Oo, kay hirap po ito ang ginatasan naton di syudad nga manginano hini partihan pwesto. O in coordination nagyap ini nga to kan Sir Caloy, no? Oo, kay hira ini ang nag-a-assist nga dahan mga nag-aabrihan mga pwesto. Oo, so yun, hira la po ang i-coordinate niyo. Ayun na po kamo pag-coordinate in bisan lahino. Kay bahayin paliwat maparesan unang nga nabatian namun nga may nasukot lugod. O, wait, tatagang kuy kong pisto dito sa ngyawan, amin yung babayaran nimo. O mga ito ni Beto fixer ay likay kita mga kasangkayan ha diri ito gintotolerate hit city government ito nga mga namamagfixer para makakuhan pesto dito sa Sangyawan grounds sunod kita hansakto nga proseso ma-apply kita kun may dapa bakante nga slot kay didahan last month gin-announce naman po ini namon oo yan gusto lang naton ipaagi ha proseso waray na kita hininga mga palakasay para makakuhan pesto dito baligyaan ha Sangyawan diri po ito sugad. So para nga tuhan nag-message sa akon, amad to, i-feedback nala ako kung waray naman siguro mag-reply. Oo. Kaya kung waray at tuhiya ma-entertain siguro, ma-text at doutro, siguro na sumatan na. O, waray lang natin ma-update kung may bakante pa or open pa kasi ang City Tourism Office mango, dira itong baga na atasan no natin, nga manginano itong mga pwesto, mga magbabaligyan beer, chicheria, barbecue, tanan. Hasulod han compound han aton Sangyawan grounds.
Yan. So ano pa, Jeron? Ano ato ni mga topic? May dapat kita 9 minutos, no? Before

O, mas maupay talaga kahit iba nga naglulungon. May mga anak na, tagduha, tagtulo, pero diri pa nga ni sibil. Oo, wari pa nga ni sibil ha, huwis or ha mayor. Oo, so yan na, magkakamayada kita, hinkasalan ng bayan, sibil ini, ang mag-officiate po hini, hi Mayor Alfred Romualdez, no? Didiha Pacific Point. Schedule hini, according han City Civil Registrar naton, ada itong third week, itong June, yan ang bulan. So para nga tuhan mga makaka-monitor yan na, no? Atong mga naihan na nga naglulungon, nga nag-abot na hin 5 years. Oo. Sobra 5 na katuig nga naglulungon. Oo. Panahon na siguro para i-civil ka mo. Ngantungod nga wari man niyo igarasto, kahit pagpapasibil mga kasangkayan, nagasto gihap ito. Mabayad ka gihapon ito. Para makalibre, oo, wari ka mo gagastusan, ma-provide, actually, na-provide pa kami itong cake, oo, tapos itong mga talagod tinga baraydan, gisho shoulder na ito at City Government of Tacloban. So, apply na po ka mo. Oo, makain kami, Jeron. Pakantula po ka mo, ha, City Hall. Oo. Ha-opisina itong Civil Registrar Office. Oo. Itong opisina ito, to ha compound itong City Hall. Ipakiana na po dito itong mga guard. Sige nga, ma-apply po ka mo para hankasalan ng bayan. Yan nga, June. Itutudlok po ka mo itong adto. So, may dala ito guti nga interview, guti nga details, parte han imo partner, nga na imo, then all set na ka mo ito. Okay, para mahabol ka mo, yan na nga June. Mm-mm. Actually, kutubgan ini nga registration ni dan May 28, pero kay kulang pa man, amin ito gin-extend naton, no? Oo, para dumamo ang maka-avail ba hini? Nga aton kanan kasalan ng bayan. So yan, siring abuton na po ini. Labi na aton mga may mga anak na, siring ko pa, nga naihan na nga naglulungon, nga waray man lang ani sibil. O, pagpasibil ka mo. O, himayor iton mag-officiate po ha iyo. So yan, usain ni no, ang mga announcement naton, nga mga bagi mga limot, aton iba. Oo. Adi pa, may da pa ko iga-additional, no? Before magtapusin ni aton programa. Adton mga nagpaabot nga yan, ibabalik ko ini. Han concern about han mga railings. Oo, kay gintuhay na ni Sir Donnie Dipas adton usa nga barangay nga diri na pabaton, Diri na baton kay gusto niya diri butangan hin railings aniya barangay. Sana maintindihan po nimo nga ini nga aton purpose ini kay para talaga maibitar adton may mga four wheels vehicle, no, nga diri pumarada ha mga sidewalk ngan para safety han mga namamagbaktas. Oo. Kumbaga may da ka man purpose ito nga diri pagpabutang, kay may da kasi usang nga barangay mga kasangkayan di diha downtown, diri hina pabutang hin railings. Oo, nagkuang pagudiha, nagpasiya nga tuha sanggunian in ikuang kunun resolution nga diri talaga mabutangan ang ira lugar. So amin yan, aton hini, sana makaintindi liwat inin aton mga barangay chairman, no, di Tacloban, labi na downtown area. Nga ini, di tangani ni Sugaron, highly urbanized city na kita, nagtitikada mo ng duro'y tao. Oo, inilugod nga mga banwa, nakikita niyo ang monitoring screen, ito lugod kap, buligi kami. Kaya di rin agad siguro ito natong trabaho di diha city government, nga mismo itong ha mga barangay, ha iskinita, kami pa'y magdadalos. Oo, damo di diha downtown area, may mga banwaon, libot daw la kamo, di na may Zamora. Oo, may Gomez. Oo, ada, may mga ligi ditong kalsada. Dira nga ni may haranihan price mansion. Oo, may dito din ang banwaon. Ang taga city engineer na lang tao naglimpi. Oo, yan, makita niyo ang monitoring screen. Kaupay kita, ang mga kasangkayan, oo, may the railings. Ang mga sarakyan, adi ha kalsada. Ang mga tao, adi ha sidewalk nagbabaktas. Oo, kap, kaupayan ini, yan natin purpose ini. Oo, diri ini kay pagpakaraot siring pa. Wari ini iba nga inisip ang city government puro pini kaupayan. Now yan na, inihiya nga panukod in railings, panindog naton, ongoing pa ini. Wari pa ini naton bayari ang kontraktor, diri pa ini full payment. So amin to, may dangan ni mga aradyason, gina-adjust pa po ito. Oo. Kuan mali ito, gintatanggal man la ito. Pares pa, hindi dahan may DBP at ubangan, di ba, ang pedestrian lane nga gimbutangan in railings, tinanggal daw dayon naton na dayon adto ano. Oo, kasi diri ato dapat butangan liwat nganhin maaram na kumbaga nagmaan na ang contractor hini
pati ang iyang mga trabahador.

pagkasering ni mo diro nga kontraktor. Kay kamo man kun ito a syudad. Kami la ang nagpundong, pero diri ang syudad ang nag-aya dito nga. Da, diri mga empleyado a city government ang nag-wielding ito mga kasangkayan. Nakakontrata po ito hiya. Oo, may nakita kontraktor nga kinuha. Yun nga lang, nagkamayada at tulak coordination, ito yan na, gintutuhay ta na ito. So, adton iba nga, for example ito, nakikita niyo monitoring screen, may nakaparada nga kutsi nga pula, nga ninduha nga SUV. Parking lot ito nira. Itong mga parking lot di dahit mga residential houses, diri po ito talaga namon sa sarupon. Kaya man magawa si tira sarakyan. Diba? May mga consideration po ito hiya. Oo, anaton lahini, anaton bubutangan, nga makasabot lay tao, nga may da separation and babaktasan, ngan an mga sarakyan, kung hain lahira dito. Inin mga driveway, dit namon sa sarupon talaga. It mga diskarganin mga gamit, ha mga tindahan. Oh, may danganan niyo tindahan ginsarup ang gate. Tapos pagkita niyo, amula talaga niyo means of kuan way para diskargahan nganhin pagdadarahan iyo mga baligya tindahan. Pwede to naton ibalhin. Oo. Pakadila kamo ha opisina city engineer kay igi-schedule ito kay lalak nito nito. Dito ginguguba kay kanugo ng budget ito. Mm. Gin kukan la ito imbubukad la ito. May dala ito portion na nada man ubusuhon nga tukod. Gin tatanggal la ito tapos bugus ibabalhin. Oh, dirito karag mga kasangkayan. Oh, kita adaw ini nga area di da may DBP. Oh, di ba? An pedestrian lane kayno jerong nagpinamintar kamo kay napapara na. Amito an aton Tomeco gin remind nato ni Sir Gary nga sir, an aton mga pedestrian lane kay mag-aabri an klase. Oh, diri na nakikit-an. Oh, under pa naman itong kanan Republic Act 4136 no, an land transportation and Traffic Code of the Philippines, upod ini, ngayon mga, itong mga pedestrian lane, dapat visible. Kaya itong mga driver, itong mga four wheels, makita hira, kung tarabukan ito itawo, o diri. O, diba? O, ito di dalang area, o. Nakikita niyo ang monitoring screen. Mungusay, diba? Oo. Elevated na itong mga sidewalk. Diba? O, maupay na itong mga sidewalk. Elevated na, may mga pintura na. O. So para nga tuhan mga diri pa kuan no diri hira konsido nga dahan kabutang ha downtown area amo ito kumbaga nadiri ka mga butangan an ayo atubangan ng tindahan ng railings pasabdala nga dia city engineer kay gi-schedule po ito naton. Ngan lastly nga tuhan aton mga barangay official ha may damang kita pinta kasi di ba kanang DILG every month may da kita pinta kasi. Limpyo hitaga ditong mga ligidit sidewalk. Oh, ayaw na po igkadiha city government. Kaya dinet natong natatamo. Mapabulig kami ha mga barangay. Ngan tungod nga kinakablas kita itong oras, hangaran, han lokal, nga pamunuan, han takloban, ilarom, han liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob, sunod, nga Lunes, may klase na. Oo. Dinilagi hapon, hininga programa, oras, han takloban.

0: oras, hantak loba. Tugtuba sunod nga higayon, han oras, hantak loba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pagod sa maghabong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX! DTX! Liniment Oil! Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka! DTX! Liniment Oil! Mabibili sa inyong mga suking butika!

0: So, pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay
2: at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa Bugos na Pilipinas, alas 11:03.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, Up of the Hour News.
5: Mopay nga aga mga ka-K5, adi na ang mga magpaso nga notisya, yan ang atak na. Formal ang ginlansar ang Department of Interior and Local Government nga Philippine National Police anupat nga bago nga Unified 911 Regional Satellite Command Centers sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Western Visayas, nga din haaton na sinirangan Visayas, kakulop Hunyo 4. Ang inaugurasyon para ang Eastern Visayas ang ginbuhat Hatacloban City Fire Station nga gintambungan ang pirang mga hitaas ng opisyal kanong kapulisan nga lokal nga panggobyernuhan. Agod aktwal nga makitaan ang moderno nga pasilidad na makakaghatag hindayon ngan malaksi nga aksyon ha mga emergency nga mga insidente. Para mapadagmit ang serbisyo, ginbutangan inihin 21 nga mga dialect services. Operators nga maaram ha lokal nga lingwahe sugadan waray ngan Cebuano para ha Eastern Visayas agod pahilawigon ang revamped nga 911 system nga nakagsurat sa 97.23 nga efficiency rate didahan naglabay nga tuig. Samtang halain pa nga balita, nanindugan ang Gatchalian Block nga ang ira pagbabaguhan liderato ang Senado in subay ha na eksiher na President nga ha desisyon han Korte Suprema ha kaso na Avelino versus Cuenco. Kundi indin kilala ang visa han quorum bisan kundi rekompleto ang presensya han mga miyembro. Manunumduman nga naging basaran han pagbabaguhan liderato ang Senado ang tulo ka adlaw nga diri pagtambunghan Cayetano Blanca. Kaira mga sesyon rason para ideklarar nga bakante ang tanan nga posisyon han Senado. Ang pagbabaguhan liderato indin kilala naman han House of Representatives ngan Malacañang. Samtang ginsusnan nga waray ini paborihan Cayetano Blanca nga nagsiring nga kinahanglan hin 13 nga botos antes ideklarar nga bakante ang mga posisyon na Senado. Subay ha 24 nga miyembro hini. Lakit tayo pira Senador Jinggoy Estrada ng Senador Ronald Bato de la Rosa nga pareho diri aktibo ha mga sesyon. Sumalha Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang kinkakalaki pa nira Estrada De La Rosa, Bonggong ng Robin Padilla, magsasalawan hirahin petisyon ng Korte Suprema para questionon ang legalidad ng pagbagohan liderato sa Senado. Kapanig naman ng Malacanang, iging pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro ang mga isyu sa Korte Suprema nga may katungod ang Cayetano Black nga dadon ang isyu sa Korte Suprema, pero gintagan inihin doon nga may dana president hatong 2015 Senate session diin ginkilalahan 12 nga quorum nga gindapigan inihan korte. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso nga mga balita duro tayo han DTX 500. Ang epektibo nga pangontra han high blood pressure ng diabetes. Bantayan masunod nga programa 11 Mbps kaupod ni ka-K5 Kevin Shosana. Samta ako naman ang iyong naging tagapagpasamwa ka-K5 Jean Pilino para ang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ng kaliawan ng syudad ng Tacloban na nabugos na sinirangan ng Visayas. K5 News FM.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, alas 11:11.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

0: Mga ka-K5, Biyernes naman ngayon. June 5 na. Maray na sabot, matatapos na ang nasyahan nga semana hiton Hunyo. Ngan tatlong tulog na lang, ada kay magklaklase na liwat antikang ha elementary ngan high school, labinan pampubliko ng mga eskwelahan. Nakaandam na ba naton mga estudyante ang ira mga gamit? Kumusta man ang tao ng kag-anak nga nagkarurubaan budget? Tungod han kadugangan nga karuyag paliton han mga anak. Kumusta kita nga tanan? Nato ni naabrihan ang Friday edition ng aton programa 11 Mbps. Akadalas 11 mga balita ng public service. Din hila 103.1 K5 News FM Tacloban. Siyempre, sugarin nato na babatasan ang magkakaroon sa kita sa kubindua ka oras para nigbabaguhin ang mga update din aton dapit. Anaton mga serbisyo publiko mga balita. Opo, gihapon ang mga panhitabo dito ha Metro Manila ngan ibang partehan kalibutan. Ayaw la kamo pag-alang pagpadangat han yung mga reaksyon, opinion, pakiana, sugan man mga pa-shoutout, igsend la. Ipinaghan aton Facebook live streaming K5 News FM Tacloban Digital. Ako'y ka-K5 Kevin Siusana. Naguhumatag haiwin kinasing kasing nga pagpasalamat han yung padayon nga pagsuportangan pamati. Sugan man pagkitaan mga programa dinhi ha aton istasyon. Niron yan, may report hika K5 Jaime Grabador mahitungod anit bubuhaton hiton City Engineer's Office din Tacloban. Kay nagkakataktak naman kuno ito dida nga building. Kung aton manunumduman mga ka-K5, hanuna nga tuig, bangin nga ni nagsakatuig na. Kay Hunyo adaad to, or July nga nasunog dida ang usa nga building ha public market. Iyan ha, may damang kuno, so warin ipapagamit nga building, yan ang nagkikinahuglog, nagkikinataktak, ang nasunog nga parte ito nga building, nga iging kakabaraka, hitharani nga mga vendors. So, niro niyan, para itong report ni K5 Jaime Grabador kung ano itong pitad, hiton city government mahitungod hito nga isyo. May damang kuno dagdag bawas next week. Dagdag bawas itong presyo, itong gasolina ng diesel. Ano it may ibanan, ano itong madudugnan. Niyan, para itong detalye gihapon mga ka-K5. May da duha nga mga nursing student nga ginbuligan nin usangan na aksidente nga jeepney driver. Nga gintagan ni rin scholarship, oh, parit aton maupay nga notisya. Samtang nangangandamang kita naton paningod to. Kumusta naton mga Pinoy ha ibang parte ang kalibutan? Maoping attack na iyo. So ganmang gihapon ang tanan ng mga nagpapakabuhi din niya Pilipinas. Hain man ka mga dapit ang aton mga anya Region 8 ng Metro Tacloban. Good morning ha aton nga tanan. Hala, kadi antan, magiging kahimtang ito naton panahon, yan ang adlaw.
1: Tulad panahon.
0: Jeruel Montesa, ano ito naton Friday weather update?
2: Mga paing aga sir, nga sukad man na natin mga ka-K5 nga nagkikita natin Facebook Live nga nanmamati kanira mga radio. Di natin ulagway natin panahon para yan ang adlawhan na Biyernes, ikalima kadlawhan na Hunyo 2026. Naton minayuyong minahal nga provision Leyte padayon kita nakakaabat hina usahay madampog nga kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtaliti nga paglalugdog mahitungod han local thunderstorm nga usang adlaw ka oras sa naman nabuhi ni nga local thunderstorm kun makita mga Doppler radar it pag-asa maisyu an pag-asa an thunderstorm advisory ngan kun niyo barangay Bongto or siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkidlat, nga mananabula ito sa kubin sa nga naduha ka oras. Kaurugan na nila nabu, kulop o gabi nga na itong kamagahon. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, he is there, mintinado iti kakusgon, samtang tikanto na hiya southern Taiwan. Sumala itong pag-asa, ini nga tropical depression Easter, posible na magkiwa pa-Nortic sinirangan samtang tikad to iton na Taiwan iyan ang adlaw ngan padayon ini nga magmo makiwa tikad to norte sinirangan ngan posible gumawa sa par buwas iton aga tikad to gihapon liwat hiya southern Japan ngan Easter mentinado ti kakusgon katima hito pwede hiya mag-intensify ang tropical storm samtang tikad tuliwat hiya East China Sea. Kanina nalason siya ng aga, nasipatan ini ng tropical depression na nakatumay karayon ng 230 kilometros norte-norte sinirangan ni Tonit Bayat Batanes. May daniya kakusgon ini ng hangin na 45 km per hora haranit sintro at pagsubas kong maabot ng 55 km per hora na naglalakaton pa norte sinirangan in 15 kilometro per hora. Ngan ang southwest monsoon or angin na bagat padayon nga gindudominar ang central ng northern Luzon. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya. Ito dati, sali, tanaton mga kag-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumagtuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmatleran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano po man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kag-K5, kumabiyahi yan ang adlaw, pinagihad dagat, taluwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gale warning, nga giniisan pag-asa, diniatropit, nga habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anaton na real-time na temperatura, yan ang mga oras, ada kita 33 sentigrado, nga pwede pa mabutin 34 sentigrado, yan ang adlaw. Anaton na init factor, yan ang mga alas 11, ada kita 40 sentigrado. Anaton na adlaw, sinidlit kanina na aga, alas 5.15, matutunod niyan nga kulog, alas 6.01. Anaton daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras, ngan 46 minutos.
0: Damang salamat, Sir Ruel. Anaton, ulat panahon.
2: Damang salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Alas 11:21 ang aton oras mga ka-K5. Siring ko pa kanina tulo na la ka katurog mag-aabra na iton klase kakulop na kalibot ako diri downtown kinin haluagay pa an kanang traffic kay waray pa man mga eskwela kakulop. Siring ko mga ano ba ito nga oras kanina at taka downtown, mga alas 4, mga naglakat-lakat ako. Sering ko niyan la, itong Lunes nga adlaw kay mag-iiba ni eksena hini. Yan na haluag pa pero itong Lunes mag-iiba ini. Kay itong may daman mga kalsada, labi na kung aga kong kulop, ang agangan kulop, nga damo ito nangangagi nga mga sarakyan tungod kay manahato dit mga estudyante, madamot masakay hiton mga passenger vehicles, tricycle, nga kung ano na sa rin kung magbubugi at naliwat init Lunes ng adlaw, nga mabalik naliwat itong pagruot itong trapiko di dahayang field pagkakakulop. Kay siyempre, diri pa man bakasyon itong EBSO, diri pa bakasyon itong LNU. Kada, sige pwede eskwela, magkakasulod na ang elementary pupils, ang high school, di daha Leyte National High School, siring kubugi at naliwat ini di daha Youngfield nga area, labi na kay di repet na humandi lang ang construction hitong tulay, di daha maiskin hitong utap, nga damo pa nga mga kalsada, itong maguhuroot, itong dalo, itong trapiko, yan na nga Lunes nga adlaw. Pero kayo nahiara naman kita hito, so balik kitahan aton nahiara ang liwat nga pakikibaka. Ang mga kabataan nga timprano magmamata. Waray la sabuta mga ka-K5. Ang duha kabulan nga bakasyonis. Ginadagmiti itong pagdalagan itong panahon.
1: 11 Mbps!
0: Salit, gamiton naton hinmaupay itong aton panahon. Nga, panmurubuot kita kung ano't makakaupay itong Pilipinas mga ka-K5.
1: 11 Mbps!
0: Pero siring ko pa man itong panmurubuot, kinanglan maupay itong panlawas. Dapat maupay, madigon itong aton resistensya para maupay itong aton panlawas. Tomar kita han Mighty C di Alkaline Vitamin C. Garantisado ini nga nagpapadig-on ang aton resistensya, Mighty C di Alkaline Vitamin C. Ngan para liwat ito nag-iinabat in high blood pressure ngan diabetes. Naghinitas itong imo BP, pati itong imo sugar, hay imo lawas. Ang makakakontrol ito, DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Ang DTX 500 ngan Mighty C, in available, ha? Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos Tacloban, ngan ha iba pa ng mga drugstores. By the way, mga ka-K5, dito itong Lunes, madungan itong pag-abre itong klase. May ada kita libre nga pangonsulta, waray bayad ha mga ka-K5, waray bayad nga pangonsulta. Libre. Pakantola ka mo ha Clinica de Alternativo. Ada ito ha Avenida Veteranos na ang gihasla itong main entrance han Divine Word Hospital. So itong libre nga pangonsulta yan ang abulan han Hunyo. Tikang itong June 8 to June 16. Ayaw ka mo kalimot. Libre nga pangonsulta ha Clinica de Alternativo June 8 to June 16. Alas 11:24 mga ka-K5. Update kita kung ano itong kabutangan dito ha Middle East. Kung kay ano nga may ginbabana-bana nga dagdag bawas nga presyo buwas. Bag-o naliwat ini nga palatos-latos in mga missiles dito ha Lebanon. Ang mga pwersahan Israel ug an era pangontra nga Hezbollah amo ay nagpalatos-latos na liwat. Pira pala adto ka oras ang nakalabay mga ka-K5, ang Israel nga Lebanon in nagkasabot nga mag-implementar hin ceasefire. It malabad hini mga ka-K5 kay waray problema ha Israel kay iton Israeli forces, kontrolado itong gobyerno. Iragod ito kanan armed forces. Itong Hezbollah, diri man ini kontrolado it gobyerno it Lebanon. Grupo inihin mga armado ng kalalakinan. Armado ng grupo, not necessarily kalalakinan. Itong Hezbollah militants, diri ini kontrolado itong Lebanon. So, kung magkasabot it Israel ng Lebanon in ceasefire, diri sakop it mga giyos it Hezbollah. Diri maninikaapit Hezbollah at gobyerno at Lebanon. Ini nga Hezbollah, sinusuportahan ini, ginpupunduhan ini, hiton gobyerno, hiton Iran, nga kontra, hiton Israel. So ini nga ceasefire, nga ginkasabutan han Israel ngan Lebanon, diri gino-honor hiton Hezbollah. So adto, nagiinaway, tubtubyana, it Hezbollah ngan Israel. Okay. Nga di naman kita kung ano it natatabo na hini. Nga hirohimang raw habot nga hiton Amerika ngan Iran. Pira pala ka oras ang nakalabay mga ka-K5. Hi President Donald Trump inagpahayag nga abri hiya. Pwede hiya makig-istoryahin personal. Hiton bag-o nga supreme leader hiton Iran. Kung may ada na nakalatag nga sabot para mahuman itong giyera. Ha? Sering ni Donald Trump, basta may ada na klaro nga agreement nga tataposon naton ini nga giyera, makikigatbang ako kung hinuman ito nga bag-o nga supremo itong Iran. Nagisiniring gihapon ni Trump nga progress has been made. So, may ada ko no progreso, hiton eroistorya nga magkamay ada, hin kasabutan para mawara na ini nga gyera didto ha Iran. Okay? Samtang, ibaliwat ini, hiton pangapanhitabo didto ha sulod, hiton Amerika. An kongreso, an lower house didto Amerika, inagpasa pala hin resolusyon, kakulop, nga may ada limit, ikaw Trump, it imo poder dapat may limit. Hiton imo pakigyera hiton Iran, diri kay magpaparabuot kalit imo gusto. So, yan ha. Magbabantay liwat ni Donald Trump kay bangin magpanunubre ito ni Agios, magin magdurot inihin impeachment complaint ha iya. Kung nagpinasobrahon hiton iya mga Agios kontra hiton Iran, maaraw naman kita mga K5 nga hi Donald Trump in usahay diri napasaway. ha? Bisan anot iya karoyag sidngon, masosunod. Okay, adi na mga ka-K5. Tungod hini nga uncertainty, waray klaro nga kabutangan dito ha Middle East, amo iniya na it ginbaba na bana nga pagkiwahiton mga presyo ang produkto, ang petrolyo sunod nga semana. Okay? Sumalahi ton mga katatapuran nga surok, tikang ha oil industry, adi ton mga pagbanabana. Banabana pala ini mga ka-K5. Pero usually, it mga pagbanabana iton weekend, amo't natatabo pagkakasunod nga semana. Di rin lang sakto nga kantidad, pero amo gudit natatabo. Adi, ginbabanabana nga posible iton increase iton diesel in umabot na 5 pesos kada litro. Agoy! Anya na nga semana, naka-experience kita hinharos 10 pesos nga pag-alos-o sa presyohan diesel. Pero mabawi sunod nga semana. Kung baga amo man ini itong projection, maupay nala kay dire 10 pesos. Mga 4 nga daha 5 pesos, iton igu-umento ha presyo hiton diesel. Amo it projection ito. Posible pa ito mabago. Ano man at gasolina? Ka-K5 Kevin, ginbaba na ba na didi nga may ada rollback? Bangin maibanan hin piso, ha? Bangin maibanan hin piso iton presyo hiton gasolina. So may dagdag bawas ini mga ka-K5. So iga-anunsyo ini it final nga amount hiton Lunes. Basta it projection niya na sigurado na nga ma-increase itong diesel. Ginbaba na ba na, posible aada 4 nga da 5 pesos. Itong gasolina naman, may ada mga pagbanabana nga bangin maibanan hin piso sunod nga semana itong presyo. Oras naton. Alas 11:30 na, mabalik pa kita. Damo pining aton pag-iristoryahan, kataliwan lahin mga patalastas.
1: 11 Mbps K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: May
4: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.

0: opening soon.
1: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
2: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Iginpapaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad ng Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
4: Morning,
5: K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve. No one
6: ba na catering service na Instagrammable ang setup at to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
7: Red Horse Beer in Numan Whistle.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
12: Yung may D3.
14: Para sa malinis na dugo.
15: DGX 500.
14: Para sa manusog na tayo.
15: DGX 500.
14: Ayon sa mga eksperto.
15: Ang DGX 500.
14: Ang may pinakamataas na antioxidants.
15: Na nagpapahusay at nagpapalinis.
14: DGX 500.
15: Subok na
14: ng mga eksperto.
0: mabibili sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
4: D3 Bio.
0: Ang D3.
4: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
4: Yung may D3.
0: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko niya ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
13: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
16: DTX Beauty Soul.
17: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
16: DTX Beauty Soap.
14: Papanit sa mga butika.
18: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
19: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na.
23: MBPS. Alas 11:41 naton oras mga KK5, nabalik kita naton programa 11 MBPS. Oy, kumusta ka ni dama? Mano boy Miguel didaha Kalawit, oras Eastern Summer, permin naka nagkikinit ito naton live streaming naton programa. Kumusta ka, Mano Boyax Miguel? By the way, mga KK5, nga diyan kitin light moments in maupay nga iristoryahon. Ha? Ini nga aton mga problema Pilipinas, problema ng mga pag-aya, ito na aton mga personal, pamilya, ha, din maupay ano. Nga may da usa nga nursing student, an waray magpanik. Oh, may da ba ma-report aton? Ah, okay, waray makakakita didi, waray man-notice nga may ada ma-report kay brown out didi ta akon monitor. Oh, among oras pakakasabot. Ah, sige, niyan nalain nga aton istoryahon. Pero nero niyan, aton inig, ano nga, may da usang nursing student nga ginbuligan ang usang jeepney driver, tapos natagan inin scholarship. Okay, sige, adi ka kay Five by Migrabador, kay may ada issue, didi ha public market at Tacloban City. May tungod din yan nasunog nga building dida, nga nababaraka itong mga vendors nga diton sapit kay may nagkikinataktak nga mga materialis tikang itong nasunog nga building.
14: K5 News FM Live Report.
23: Ka K5 hi may grabador, ik K5 mo.
24: Ka K5 Kevin, eksakto ang imo baga introduction ano, inin na imogsoy ni nga ato na pag pangaroy itong pamakian nga dihiton tinaglawas, ito natutuinan, may tungod manggod kay pero nga mga reklamo na ito mga residente nga na mismo agrani nga mga vendors ito in annex building ano an building ini nga dako nga nasunog last year nga diha merkado publiko ito na Tacloban. Oo, so I guess baga di madugen mag-anibersaryo na nga ini.
23: Amo nanonomdom ako ka K5 Jaime yan kasunog hito weekend kundi ako nagsasayop.
24: Yes, Sabado.
23: Sabado. Oo. Sabado.
24: Katukatwa sama nakikinig kan live.
23: Ti arabot adto an patron ad hatakloban kundi ako nagsasayop. Kay
24: exacto, amon,
23: na didto ako hadto kay may dito tournament din he an Battle of Champions na kanhi adto an University of the Philippines the Astrodome. Ang mga warak bakadalagan ngadto kay nagla-live man ako dito ginkuha ako nga annotator o oh, tama June adto ngan Sabado ng adlaw. Mag-anniversary na.
24: Bali ito eksakto, na-remember ko laliwat karo kanina nga baga ma-anniversary na manggo, June at to weekend. But anyways, masigong tama anniversary na la, waray pa ini manggo katitikangi. Pero months after masunog ito na building ano, in nagkamiada anay ito na kuan, in pagkordon, ito na area, ginsarop, ginalat, ito na perangaluna nga na yero para makover ito na area kay nakatalaan nga pag-aayuson ini ito na city government ilarong ito na mga opisina at City General Services Office so gamay itong City Engineering Office nga pera pa nga mga financial offices para hini mapagingaya din nga building pero tikang nagbago nga tuig ka K5 Kevin Christmas season baga nagmingaw ko na iton nga dayton pagtrabaho tikang nagbago nga tuig waray na nakita nga presensya iton mga trabahante or mga workers sa up until today nga nagmiminingaw ito ka K5 Kevin nga just last week naka-receive na kita itong mga reklamo tikang itong mga vendors nga usahay labi na kun baga na hangin na di ba na the other days ang pag-uuran in baga may hangin
23: oo oh, oh, nagmamadlos
24: oo oh. Di na ito nira napansin kay samtang natin kakusog itong oran or baga may hangin nangangaradol ang mga metal nga materialis sa nga an naugbaw itong sunog an baga magitom nga metal nga nakataigbaw delikado kun maglusdos or mahulog nga diaubos kay somehow na aagian pa itong nga da nga area gawas ito nagin barikadahan so nakaghatag nito natin son nga maalarma itong mga vendors particular kay amot permeada itong lugar nga nakabot na ini nga concern nga dito ang City Engineering Office sa specifically nga pagbaton itong City Engineering Office sumala ito naton gyapon pagsubay hana san sanggunian ang panglungsod resolution nga ginatatalinguha iton makuha iton iya insurance o tikang habangko kay amo iton paggagamiton nga face ano pero ka facing man iton phase 1 phase 2 phase 3 pero at least ta phase 1 or phase 2 amo paggagamiton pagtikang pagingayad at the same time ang masasalin is pupondohan itong city government yan na nasaring ni city engineering city engineer itong CEO engineer Donnie DePaz nga baga may shift ano or may pagbabago itong plano kay itiya kuno nababati do wari pa kuno final nga instruction possibly in i-demolish na lang itong nga da ang pagtitindogan itong bago or ginulat-ulat pa itong go signal kung ipapadayon itong renovation. Oo, so amo itong ito magkakabaguhan natin nga nakuha. Kaya natin maaramla, i-renovate.
23: Amo, amo itong siyahan nga ginmawas nga plano nga aay doon, i-renovate itong bugos nga building. Yes, bangin nga niya nag-renovate la ang parte lang nga may nasunog dito igbaw kaya ubos waray man na damage.
24: Oo. Antikadian may mid-section baga nagagamit nga in fact yan na may da 2.5 million pesos nga pag-renovate itong mid-section. Am kanina na itong market report napansin natin nga itong na ang gintatama mga kanit mga vendors nga tit bogus nga mid-section tiles na.
23: Okay. Ang kabugusan ka K5 by man mid-section?
24: Yes, ang kabugusan nga mid-section ito ka K5 Kevin.
23: Anong color? Ang type?
24: White.
23: So, di rin na mayamuit?
24: Di rin na, oo. Kay bisan nga ni Kuno nag-uran-uran, di rin na madagmit naglalasaw. Kay aside from tiles, na elevate man da yun, kung bubutangan pa itong tiles, maguro taas itong level na nirapag kaya na.
23: Di rin na naturo?
24: Di rin naghihapon, pero yan na, 3/4 iton na roofing pala iton kompleto iton merkado nga amo yan na it ginhi kahuman in fact iton nga ni nga an era nakatalaan nga date is April 2026 mauhuman ini pero yan na may da pa 1/4 nga nasasalin nga taraposon. Pero atop na lang ito.
23: Okay. So an kabug-usan nga flooring han midsection tiles na nga tanan.
24: Yes, actually okay. Part iton hit na 2.5 million uh-huh. Naka tiles na iton flooring ngan iton mga pwesto. Iton kada vendor naka tiles.
23: Pati an mga lamisan mga kuan nagbabaligya, yes. Nagkaliliwanan na.
24: Oo, eksakto. Amo ito nga baga, okay. Damon na nga nga turog kanina, kunwari customer, kay mahagnaw na. Itaragi na ginihigdaan nga mo, kay bago pa itong tiles.
23: Waray pagbutang hin gripo ang mga pwesto, hin tubig?
24: Waray pa.
23: Okay.
24: Waray pa ito ka K5, Kevin, pero parte itong piping system nga i-install nga da. Pero di rin natin, waray ka natin nakita kung di nga mga size itong gripo nga i-install.
23: Ada po, siyempre, ka K5 ay ano, kung maliwanan hin tiles, maglilimpyo.
24: Yes.
23: Nga ito nga side dapit hiton mga tindahan haluyo, baga pinanuhulag man laad to din mga paloka, mga kuanhan, mga karkasan. Amo lagi hapon yan, ha? Malain man ito pagkinita. Nga nga kadaalahan simento.
24: O sa ito, actually, nga ginasikaso yan na itong City General Services Office. Kaya di manggod maiwasan, nga iging papaagi lang nga da itong mga gintutukyab ito na itong mga vendors. Ano. So, nira ginabuhat, may nira specific nga ginlalabugan la, whether liquid or baga solid nga mga materials. Kung solid, baga gindugan nira nga ito nira basurahan, while kung liquid, maeda nga ito nira gintutukyaban nga na flow nga to itong duro na ko nga buhay itong drainage para di rin nga ito nakakaglasaw nga di rin nagkukos in maraot nga baho ano. So ito na no, nga pagkaya na may pa 1/4 nga arisikasuhon. Pero balik kita.
23: Okay, sige, balik kita nga din nasunog.
24: Building, nasunog. So sa nga rason liwat kung kaya ano naging choice itong pwede i-demolish nala kay pagbabaguhon nala ko na itong building is ang consideration nga ibabalhin man gud itong merkado ka K5. Nga dihiton nga ginbubutangan niya na itong carnival. Nakatalaan nga da nga di da itong bagong merkado publiko itong Tacloban while magiging ro-roporta nga na terminal itong merkado yan at ikad to itong Grand Hotel nga abandonado. So amiton nga tikangit nga da nga annex building nga nasunog tikad itong may merkado publiko itong Tacloban magbabagoit nga dat landscape nga naging choice. Pwede i-demolish nala para pagtindungan itong bago nga ang building kay bangin posible wat ko no magbago iton iya purpose kay hanuna di relate to parte iton merkado kundi opisina man gudya pito para nga mga opisina at city government o veterinary adagi hapon iton nga dangan iton syempre iton public public market superintendent office so iton sumalakan na engineer Donny De Paz nga ginkonsulta na nira iton budget office samtang na-inform na gihapon nira ini Mayor Alfred Romualdez while wadiri pa man naggagawas in go signal or pagkumpirma ni City Government Mayor Romualdez may chances. Iton nga waray man hubaray itong term ano ni Engineer De Paz nga delay pero iton siguro nga waray yan na kinikita nga mga nananarabaho nga waray progress ipanarabaho nga nga building tungod nga mga considerations.
23: Okay, kung tama gad kay kung ibabalhin nga ito bugos nga public market nga tuhaan ni Bong

0: basta kay dilapidated itong aton merkado publiko itong Tacloban.
1: Amin ito na, no, kaki 5 Kevin, nga naguhulat lagi hapon itong City Engineering Office, pero manggod, it magdudumara hininga building is amini ang City Engineering Office ngayon na City General Service Office kung ano mat maging desisyon nga dito nalabaw or executive officials itong city government kung i-renovate or i-demolish.
0: Sige, kaki-5
1: amo pala iton. Kaki-5 Kevin yan na.
0: Okay, sige. Thank you.
1: Alright, kaki-5 Kevin. Amo ito na itong balita nga nakuha ating kagawas. Duro tama na ito itong DTX500. Ano makusigo pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ako naman ni K5 Army Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang kaliawan, ang student ng Tacloban nga nabugod sa Sanarangan ng Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Alas 11.53 sa naton oras, mga ka-K5. Apag kaya na, ang gintindog pala dito hanibong ang karnabal. Oh, waray pa ang plano nga public market. Habangin, ma-excited kita mga K5 nga magbabago itong bayhon itong public market din sa Tacloban. Itadtoha anibong yan ang ginhimo itong karnabalan. Nga ni may ada soft opening? Niyan ba adton soft opening? Sige, kita unta kung ano itong mga karigodigo dito. By the way, mga ka-K5 ha, parahan aton pagpamasahe, syempre nakinanglang kitin banyos. Ituliwat nga banyos, pwede igbanyos, bisan ka diri nagpapamasahe para panpugong itong mga tukob, itong mga insekto. Amo ini ang DTX Liniment Oil. Ha? DTX Liniment Oil. Nga, syempre, kung nagpapamasahe kita, napahalibway. Aton nala, hulosun, ito na itong pagpahalibway. Pagkapi kita, DTX Coffee Mix. Ipinaagyan DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nagdi-detox ka pa. Amo ito ang Durotan DTX Coffee Mix. Ini nga mga produkto in available ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Oy. Maalas 12 naman ngayon. So kun nasugad na hini ini nga mga oras, mga ka-K5. Kadianay kita na aton mga balita magkalainlain nga parte ang Pilipinas nga igdudurotan Mighty C Network News. Mabalik dayon. An 11 Mbps kataliwan lahini nga mga balita.
2: 11 Mbps. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my kumso.
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
7: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
8: L.A. Ruby.
7: Taga saan?
8: La Union, Pangasinan.
7: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
8: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala. At nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal.

0: Maldin kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
1: So ibig sabihin sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tulog nyo at namumula.
0: Oo, grabe talaga ang pamumula sir.
1: So masasabi nyo epektibo talaga ang DTX 500?
0: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan Sir Ili, kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. Ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids, isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng multi-C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX coffee, ang super antioxidant coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
4: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Kung makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata, naisipan.
2: PH stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
6: At sa ula naman nagbabagang balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. $40,000 kada 3 buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Bayanihang Bulilit na kick-off sa Bayawan City formal nang sinimulan. 4 na milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Safe NIR dial 911 inilunsad ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Tricycle driver sugatan matapos sa binarila, suspek at sinaksak ng biktima. Amilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklan, naniniwalang walang foul play. Motibo sa pamamaril na ikinasawi na isang senior citizen sa CDO patuloy na iniimbestigahan. At 7.8 milyong halaga ng shabu na samsam na otoridad nitong buwan ng Mayo. 6 na pong drug suspect arestado.
2: YTC Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ceremonial launching ng Unified 911 Satellite at Command Centers isinagawa sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes Fire Station sa Leganes sa probinsya ng Iloilo, Hunyo 4. Ito ang inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa liderato ni Secretary John Vic Rimulya na layuning mapabilis, mapadali at mapalawak pa ang pagresponde sa mga emergencies. Sa nasabing programa, may naging simultaneous launching rin sa Ilocos Norte, Isabela, Tacloban at sa nasabing lugar. Kaugnay nito, ang sasagot ng tawag ay fluent sa local dialect upang mas mapadali ang pagkuha ng impormasyon at may pagkakaunawaan kaagad sa caller at receiver sa command center. Personal naman itong dinaluhan ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., LGU officials at mga regional directors sa mga bureau sa ilalim ng DILG. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, 40,000 kada tatlong buwan na hospitalization benefits sa pwedeng ma-avail ng coconut farmers sa Antique mula sa PCA. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Permado na ng gobyerno probinsyal sa pangunguna ni Governor Paulo Javier, tanggapan ni Congressman A.A. Ligarda at Philippine Coconut Authority ang isang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits ng lahat ng restradong magniniyog sa Antique. Sa paniyam kay Mr. Gregory Tinoso, Division Chief 1 ng PCA, kanyang ipinahayag na ang mga magniniyog ay maaaring maka-avail ng 40,000 pesos kada tatlong buwan sa hospitalization benefits bukod pa sa 5,000 pesos na outpatient care support at 5,000 pesos na post-confinement na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing benepisyo ay bukas para sa mga magniniyog na na-admit sa Angel Salazar Memorial General Hospital at 7 District Hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na nasa labas ng Antique na na-admit ay pwede rin itong ma-avail sa Aklan at Cap Pisa, kasama na rin sa Western Visayas Medical Center at Iloilo Doctor sa Iloilo City. Ipinahayag ni Tenyoso na tanging ang mga magniniyog na may 5 ektarya ng lupa ang makikinabang kabilang na ang mga nagtatrabaho pa lamang o hindi nagmamayari ng lupa basta humingi lamang ng sertifikasyon sa mga may-ari ng lupa. Ang programang ito ay pinondohan ng 40 million pesos mula sa COCO Levy Fund o buwis mula sa mga magniniyog. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
6: Gayun din, Bayanihan Bulilit kick-off sa Bayawan City, formal nang sinimulan. Balita hatid sa atin ni K5 Don D. Glodove.
10: Umarangkada na ngayong araw, Biyernes, Hunyo 5, ang pinakahihintay na Bayanihan Bulilit kick-off sa lungsod ng Bayawan na nilahukan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang early childhood development o daycare centers. Nagsimula ang pagdiriwang kaninang umaga sa pamamagitan ng isang masayang motorcade na bumaybay sa mga pangunahing lansangan sa palibot ng Bayawan City proper. Matapos ang parada, dumiretso ang buong delegasyon sa Suba Gymnasium para sa isang maikli ngunit makabuluhang palatuntunan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng maagang edukasyon at tamang pag-aaruga sa mga kabataan. Bukod sa programa, isa sa mga naging sentro ng aktibidad ang pagbubukas ng isang open house para sa mga bata. Layunin itong ipakita ang angkop na kapaligiran at mga epic tibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga bulilit. Kaugnay nito, naging panauhing pandangal sa naturang okasyon si City Councilor Petpet Rinasha. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng konsihal na ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro ng kanilang mga anak na dapat magtanim ng mga mabubuting asal sa tahanan. Samantala, dumalo rin sa programa si City Social Welfare and Development Office Head Marcheta Tuwali upang magpaalala sa mga magulang hinggil sa mga pangunahing karapatan ng mga bata na dapat laging itaguyod at pangalagaan. At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 milyong halaga ng school building tinupok ng apoy sa Layo, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Justin Kiss.
11: Tinatay ang aabot sa 4 milyong piso ang halaga ng pinsala matapos lamunin ng apoy ang magkakatabing gusali ng Lugak National High School sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Joey Jose ng Lalo Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin na nagmula sa open field sa likod ng paaralan. Dahil nakakandado pa ang mga silid-aralan, hindi agad na isalba ang mga mahalagang kagamitan sa loob kung saan nadamay rin sa insidente ang gymnasium at mga personal na gamit ng mga guro. Umabot sa 2nd alarma ang sunog na kinailangan pa ng tulong mula sa mga pamatay sunog na mga kalapit na bayan. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection ang apoy at indineklarang fire out. Patuloy pa rin ang isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang tunay na pinagmulan ng nasaming sunog.
12: Para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
6: Samantala, Safe NIR Dial 911 na ilunsada ng Police Regional Office sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Naniniwala ang Bacolod City Police Office o BCPO na mas mapabilis pa ang pagtulong o pagbigay ng serbisyo sa mga residente ng lungsod at buong Negros Occidental matapos inilunsad ang Safe Dial 911 noong araw ng Huwebes, Hunyo 4 sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang inisyatibo ay kabilang sa flagship program ni Provincial Regional Office Negros Island Region Acting Director Police Brigadier General Romano Cardinio. Sa ngayon, maaari nang magamit ng publiko ang linya ng 911 sa paghingi ng tulong sa panahon ng emergencies at paghingi ng seguridad upang maiwasan ang anumang krimen sa probinsya ng Negros Occidental. Ipinaliwanag rin ni Cardinio na hindi na kailangan ng load ang isang cellphone upang magkaroon ng access sa hotline 911 at makahingi ng police assistance. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
6: At tricycle driver sugatan matapos barilin. Suspect sinaksak ng biktima. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
14: Sugatan ng isang tricycle driver matapos sumano siyang pagbabarilin ng kanyang kasama sa inuman sa Water Village, Barangay Lawaan, Rojas City. Hinilala ang biktima na si Noruel, 43 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Samantala, ang itinuturong suspect ay kinilalang si Steph, 37 taong gulang at residente ng Barangay Kulahaw, Rojas City. Batay sa investigasyon ng Rojas City Police Station, naganap ang insidente habang magkasamang nag-iinuman ang dalawa. Ayun pa dito, pansamantalang umalis ang suspect at pagbalik nito ay agad umanong binaril ng 3 beses ang biktima. Na-recover sa lugar ng insidente ang mga basyo ng bala mula sa isang kalibre 45 na baril. Nagtamo ng sugat sa kamay ang biktima, gayunman nakaganti umano ito sa suspect sa pamamagitan ng pananaksak sa balikat at likod. Posibleng maharap ang suspect sa kasong frustrated murder kaugnay ng insidente. Sa kasalukuyan, nananatili pa sa ospital ang suspect dahil sa tinabong mga saksak habang nakalabas na ng ospital ang biktima matapos malapatan ng lunas.
6: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
9: YTC Network News.
6: Gayun din, pamilya ng lalaki natagpo ang patay sa ilog sa Aklana, naniniwalang walang foul play. Kabo ang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
15: Kumbinsidong pamilya ng isang 62 anyos na lalaki na walang naganap na foul play sa pagkamatay nito matapos matagpo ang palutang lutang at wala ng buhay sa isang ilog sa Barangay Pulo, Ibahay, Aklan itong Huwebes ng hapon. Kinilala ang biktima na si Jomar Makirang, residente ng nasabing barangay. Sa panayam kay Police Major Rajib Salbino, officer in charge ng Ibahay PNP, sinabi nito na nakipag-inuman pa umano ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa piyesta ng Kalatig Barangay bago ang insidente. Ayon sa polisya, pinauna umanong umuwi ng biktima ang kanyang pamangkin habang siya ay naiwan pa sa lugar. Batay sa investigasyon, posibleng mag-isang umuwi si Makirang habang nasa impluwensya ng alak. Ayon naman sa kanyang pamilya, karaniwan iwan umano sa biktima ang matulog kung saan man ito abutan kapag nakainome. Lumalabas din sa investigasyon na nakatulog ang biktima malapit sa isang puno ng sagin sa gilid ng ilogue. Posibleng inabutan ito ng high tide o kaya ay nahulog sa tubig na naging sanhi ng kanyang pagkalulog.

ng riding in tandem. Dinikita ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang motorsiklo ng biktima at biglang pinaputukan habang nakatalikod. Nagtamo ng tama sa likod si Lelibet at sugat sa kanang braso ang driver na si Jesus. Dead on arrival sa hospital ang senior citizen. Pinaniniwala ang kalibre 45 ang ginamit sa pamamaril. Ayon sa pamilya ni Lelibet, may natanggap na banta.

na droga. Samantala, tiniyak ng LPPO na ipagpapatuloy nila ang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga komunidad sa lalawigan ng Leyte. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita.

0: Auspicio.
1: Auspicio.
0: Yumay D3.
1: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Aduna kini mo Mordica Charantia Compound.
4: Gikan sa palya.
3: Yung nagahatag og proteksyon.
4: Patok sa liver failure.
3: Ang pingyang imuatay.
4: Mag DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Health Alert. Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na napakarami na ang napasaya at natulungan dahil sa napakagandang epekto nito sa katawan. DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan.

0: puso mag-pump dahil masikip ang mga ugat kaya bumibilis o humihina ang tibok ng puso. So yan yung mga kaibigan, ang mga sintomas o hindi kapansin-pansing indikasyon na may taba na sa iyong dugo. Kaya kapag nakakaramdam na ng ganito, mas magandang ipasuri ang iyong dugo at inuman na ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagtataglay ito ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga bara-bara sa dugo para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure at lalong-lalo na maiwasan ang sakit sa puso. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
6: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold.
8: Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Tataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold.
8: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! Mike Pumso!

Nabalik kita mga K5 banaton taramdan 11 Mbps oras naton alas 12:27 na. Hala, sayaw-sayaw italaanin chat-chat samtang anibain tapos na maningod to.

Itong iba yan na napahilyo si Tunboy ay. Adi ka K5 Robert, naniningod to yan na. May dadi dilitson paksiw. Ano ang iyo ginharampangan dire? Ito niyo tag sa nga pamilya, direto yung mga opisina. Ada kay amogan lagi hapon, K5 Kevin. Anigin lilibot la, didit, may mga parag-deliver hamon itong pagkaon. Didi habalay, pinalit na liliwat kami daan luto. Bahala na lang kami, bisla tag-usa ka, tiros nga adobo, amulit sura. Kay usahay, kung diri kung nagpakisura didit balay, diri magastos. Pero magpakisura nga ni, nga bagabagat sura ginihimo nga kanon agoy. Ano sa kakilo nga baboy, sidngunta may ada, lima nga din onom nga membro hit pamilya. Kung it duha or tulo ito dida, magpakisura. O sala ito kapag sura, ang pirat kilit baboy yan na 360, 380. Pero kung diri kung magpakisura, na pwede ito maduha kapag sura. Pakay diri man kalilikyan nga may dagod tao nga makisura. Ala, paningon to na, mga ka-K5. Samtang nagpapadayon kita paghatag ng impormasyon. Ala, itong programa 11 Mbps. Hinay-hinay, Mr. Driver, itong iyo biyahe yan na, tikain man kamo, ang mga nanmamasada yan na, dinatakloban, ng magkalain-lain ng mga lugar. Nga nga turog net ngayong pasahiros, kanina pa. Naman na damaningod to. Ang mga nakarelax yan na, di dahit iratag sa tagsa nga panimalay, sugad man din public market. Iton ibaliwat yan na, nahigda, pero nagpipanan matilahit radyo. Kaya may dito mga tao nga, kuan la, bagay ng katunga la, iton iya lawas kan huna-huna it nakaturog. DJ Remy on the mix. E nagpipanan mati iton radyo, tapos bagay na idlipay. Good afternoon, K5 Kevin. Adi ako nagkikinita apitong siring ni Roger Fabi. Maupiliwat nga odto haimo Tristan Wyatt Gulay. Sugad man kanda Alma Eden Urbano ngan Liza Malinog. Maupay nga odto haiyo nga tanan. Maramba ka mo mga ka-K5 nga ini nga natatabo yan na ano. Dida hasinado damo it aktor. Oo. Oh. Damuan itong aktor di da Senado. Dito liwat mga ka-K5, hit member itong gabinete ni Presidente Marcos, damo it acting. Kung ha Senado, damo it aktor, di da itong cabinet members ni Presidente Marcos, damo it acting. Diri tala haluan hin politika ini ha, pero amunit ka matora na adi man. Dida ha Senado, damo dinit mga full pledged ng mga aktor. Wara iba kundiri hira Tito Soto, Lito Lapid, Robin Padilla, ngan Jinggoy Estrada. Diri na ito dito nagkakalirong, kay antes pahira sumulod ha politika, amo ton era pakabuhi. Ha? Pagigin aktor. Yan na iba na tira pakabuhi. Pero nagtikada mo itong aktor-aktres sa Senado. Hi, Senator Pia Cayetano, nagtinook. Hanhadi nga waray ko nung nangungumusta haiya. Nagtinook gihapon ni Senadora Loren Ligarda. Oh, naging actors and actresses. Han pag-aristo ho ni Jinggoy Estrada, pastila ng pagtinook ni Senador Amy Marcos ngan Senador Camille Villar. So may the actors and actresses dida ha Senado. Now, kung may ada mga actors and actresses dito ha Senado, may da liwat mga acting didi ha Malacañang. Ade, unahon ta.
hi Executive Secretary Ralph Recto tubtubyana diri pa ito gintudlok nga permanente nga Executive Secretary. Nagpapabilin nga Acting Executive Secretary hi Ralph Recto. Usa, ha? Usa na, na acting. Adi pa, hi Anay Presidential Economic Advisor Frederick Go ang gintudlok como Acting Finance Secretary. So ikaduha, ha? Acting Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go. Nagresign hi Budget Secretary Pangandaman. So anigin liwan ha iya hi Rolando Toledo. Hi Rolando Toledo amo yana iton Acting Department of Budget and Management Secretary. Tulo na nga acting. Okay. Didahan May 18 kahit Toledo ginpabalhin liwat ngadto ha GSIS Board of Trustees. Hi Kim Robert De Leon amo yana iton Acting Budget Secretary. Opat na. Didahan Lunes, sanya na nga simana. Hi Presidente Marcos in nagtudlok kan anay senador Francis Tolentino como Acting Department of Labor Secretary. Kaluma na nga acting. Sino ba ka kay Feb Kevin ang ginliwanan ni Francis Tolentino? Hikuan, bienvenido Laguesma. Kahi Secretary Laguesmahan Labor, 75 years old na, mayada na giniinabat ng mga sakit. So, ang liwan ha iya, yan ay Senator Francis Tolentino, nga amo yan na itong Acting Labor Secretary. Wow, dere maya, adi pa. Bangin mag-comeback ha cabinet, yan ay DILG Secretary Benhur Abalos. It mga hurub-hurub yan na, bangin hi Abalos in posible maging DILG Secretary or bangin niya liwanan hi Frederick Vida. Hinun hi Frederick Vida, mga kakay-five. Hi Frederick Vida, amo niya na iton Acting Justice Secretary. So, ikaunong na, na acting. Okay. Damo pa ini, adi pa. Iton Secretary of Transportation, Secretary of Transportation, amo ini hi Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pito na! Bangin nakakasiring ka mo mga ka-K5 nga hi Vince Dizon, permanente na ini nga DPWH Secretary. No! Tub-tub yan na hi Vince Dizon, nagpapabilin nga Acting Public Works Secretary. Walo na. Adi pa. Itong DNR, tubtubyan na, waray pa permanente nga sekretary. So, hi Juan Miguel Cuna, amo yan na itong DNR Acting Secretary. Siyam na. Samtang, itong Presidential Communications Office, pinamumuno ang liwat ni Acting Secretary Dave Gomez. Napulo na. So, tungod kay iton ira status, acting manla, ha? Acting manla, so waray ini igsubmiter iton Malacanang, iton ira mga ngaran, ngadto ha Commission on Appointments. Kay kon masubmiter ka, hingaran ha Commission on Appointments, it panuyo ito nga magin permanent na nga mga secretary upon confirmation. Takay waray manig submiteran Malacanang, so ini nga mga tawo in nagpapabilin nga acting in acting capacity. O damo it mga actors nga na-acting. Ano? So, may ada kita mga actors and actresses sa Senado,
may adaliwat kita mga acting dida hiton mga cabinet members ni Presidente Marcos. Sereng ni Rochelle, labot lang may ad ako ng mga aktor ng aktres sa Senado, may ad aliwat pastor hi Alan Cayetano. Totoo na. Pero galit Pilipinas, ganti tinuyaw lang kiting kadaman ng mga tao. Sereng paman, maram ka mo mga ka-K5, dito ang mga private companies, ha? Dito mga private ng mga kumpanya. Ora-orahin ka istrikto iton panunudlokin mga opisyal. Pero bantay, hikita nga mga butante, bagabagalin waray-waray haaton kung hinut aton ginpipinan mili nga aton mga opisyal. Labinet mga hagtaas kaupay itposisyon din niya aton nasod. Waray inaagian nga rigid, nga istrikto, iton era background, basta kay magkandidato binubutusan. Ginkikiro-kiroan la kita, ginsasayaw-sayawan, ginduduhol-duhulan. Pero didahiton kuan, mga private companies, istrikto it panmimilinghin mga opisyalis. Kaya nadirihira nga mapariwara iton era kompanya. Pero kita, kung nabutos kita, bagabagahin waray la. Waray kita, pakialam ito na ito nasod. Igin pa malat talag idol na naton. Diba kung may da nagre-rival hiton imo anak ng mga nangunguyab? May da ito mga kag-anak na nasa ring hikuan it pili, ah? Kay ano tatay? Anak ito ni Mr. and Mrs. Kuan. Mga mag-upa it pamatasan ng mga pamilya. Waray mga iskandalo din hiton aton bungto. Nakatapos ituhin kuan. Buutan nga bata. Diri para inom. Diri nagre-revoke.

maupay, buutan, waray controversy, amot pilia nga magiging asawa para maging maupit aton itimo kabubuwason ngat iyo magiging anak. Bantay kung nag-i-eleksyon. Hikuanit pilia kay maupit ka nasuntok. Hikuanit pilia kay makatulo na ito kapriso. Hikuanit pilia kay maupay nga nabudot. Kita kahitwit aton kamang kaambod. Dinalak maluwas ka dudul ang naliwat ako. As if waray kita ginuhuna-huna nga kabubwason itong aton nasod ko na pili kita hini nga mga higtaas nga opisyal. Pinaniniyungan la kay mga idol. Buhay Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Bisan nga nit pagpipilit mga officers at grade 1, grade 2, grade 3, nga nit ka grade 4 hiton student government, dito yung classroom. Ikuwant aton pagburutusi, anaton sangkay, kay buutan, di ba? O, classroom lang nga nito, pinipili naton it maupay,

0: mo pa ingatak na nato mga nanay tatay dida kumusta ka mo mga 40 years labin mga lagaon pero guwapohon labin agud mga lagaon nya mo ni kaon nya ni kaon lulang lulo kumusta ko ingatak na oy solibang ko kumbaga hello to Cordavitic don't forget anay pagtikhan DTX 500 an makusog nga panguntra han high blood pressure ngan diabetes ngan kinanglan panisulat niyohin Mighty C the alkaline vitamin C much better na do ha pagtake niyo before kamo kumaon aga udto ngan gabi kay sigurado good itiyo blood circulation ini magmamaupay mga tatay ngan nanay labi na kaw lula ngan lolo ha at ada pasabot na mo na yung ano medyo kita pre check up ngan consultation na klinika de alternatibo medisina and wellness center yan ang Lunes, pizza 8, tub-tub ini 15, alas 8 aga, tub-tub alas 4 remedya. Pero, pagka pizza di sa isliwat, alas 8 aga, tub-tub la, alas 3 sa kebin. Ito itong chika, paglinika ng alternatibo. Mm-hmm.
1: So, may haay ini ha, kay 8 to 16. Sobrin sa kasimana. Ogaring lawari kititit Sabado.
0: Oh.
1: Okay, kay nadi of it aton mga kakefo di da klinika.
0: Ada ang nagbe-birthday naman, yan ang kibit. Ba natin ta naman?
1: Sige, pariton mga birthday boys and girls, yan ang adlaw.

0: Cerita Partner. K5 Susana, tinisang kay K5 Riboy the Wonder Boy. Don't forget ani pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit aton mga garahong nga taga pangrasya, nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan tayo kibin, always God help, diba?
1: Salit, happy, happy birthday, ewa ka mong kabaraka, kung warin niyo igparalitin pansit, warin niyo igparalitin tubangan serbisa, it importante buhi kita, nga nakakatawa-tawa, nga may ada pinangangaon, kaya di rin mo obligasyon, pag pinakaon, hit imo mga amyaw, nga pasasawayon.
0: Ma. Balitaw, happy happy birthday nga kan Sir Eric Goron.
1: Intremis la ha.
0: Oh, happy happy birthday mo Sir Eric Goron di da dagami liti may plarinil. Labi na gud kan mama. Di pa hi Paul Turalba. Paul gad di da palo lit aton baga idol nga usa ka traffic enforcer mo pay nga taknay mo Sir Paul. Turalba di da palo oh lady. I'm giving my medal pa shout out da.
1: Oh, baga adira Robert Ayoste. Oh, kumusta ka mo dida? Hira Bukbuk, B-Boy, Elsa, Ricky, and Diggs. Kumusta ka mo dida? Nga niton ibaliwat nga sige ton monitor haton niya na maupay nga pagtikang hit kakurol po na haton nga tanan.
0: Ito! Nga ang sinubang webgibin niya at PBA. Yan, second game hit aton Philippine Commissioner's Cup. Alas 7:30. Game 2 ni Kevin.
1: Oo, game 2. Ano daw ulit matatabuhin ni?
0: Ada kay nagpa-kwanyan, nagpa bakit nagreklamo bahan pag niopta na di ba ginshot ining pagtira niyan 2 point jump shot ba kapal ko nuhi kuha ni Brownlee pero ta kay wareman klaro di ba
1: oh okay kuha nag ano ta mo gini nag pro protesta hi chutre yes
0: oh, oh.
1: Nga an era alley of play parang oh. Antukan Calvin Oftana gin foul ko no ni Brownlee.

0: mamasun ya dakara na bitak papa kuno hi bandoy dakara kan takon makasikiting kuno hi adi hi sersik ngan hi biyana tikan ka mambilita dakara oy mo pa ingatan
1: okay. na okay adi pa happy birthday to my eldest son hi Devon Nexus ada DNR Regional Office tikan kan Ma'am Eden Urbano. Happy birthday Devon. Adi na pa kay Ana.
0: Oh.
1: May din na ba kuno coffee mix sa aton din hi?
0: Adi
1: Sir Kansyo.
0: Yan main ada nyan or ko lu kay bay makadto ko kay syempre adi mga gripak pa mo kita taton.
1: Oh, nasasagi po pa Sir Kansyo, aray pa di diha istasyon.
0: Okay, nabuosan okay. kita.
1: Nabuosan kita didi.
0: Inin sulibang ko ibibitan no medyo kita inbilat buwas. So kay Sabado or kita program. So game tulat buwas it is
1: NBA. By the way, balikan talaga may NPBA nagsereng hi coach team kon nga dida iagin inihap ko no kung nagkakaatbang hira nga Hitchot Reyes dida hiton finals kay makadamo naman ini ka beses. Daro damo it daog ni Hitchot Reyes kontra kan team kon. Nasereng hi team kon. Nababasa ko no hiya ni Hitchot Reyes. Pero bangin ko ang lalewat ini team ko na saywar la ini. Pero kamatuoran ko no, daro damo na it daog haiya ni Hitchot Reyes. Correct. Kung nagkakaatbang hira finals.
0: Oo. Ada amo ito taton PB ini yan. Game to ito sigurado.
1: Game to.
0: May kaburulo si PB na klase to kan.
1: Oo, kay kukurean hira kun mag 2-0. Paborito ni Bra. Kinanglan maka bawi yan na itong talk and text dire itong game to.
0: Ngan buwas gihap ko tani PB no ada singko man Sabado hari kita hadi kang inan. At least may na idea. Game to na buwas 8:30 lang gihap.
1: Oh, NBA liwat. Oh, magmamalabawi liwat sa San Antonio buwas kay kukurean liwat hira kun mag 2-0 itong New York. Damo pa naman ambot nga ho kun manhatag pa in plus itong San Antonio kay iba man ang scenario didahan game 1.
0: Ada kay ini nga moya modista. Warit may himo kumbaga.
1: Kun wari maposta ano, mahatag na lain plus.
0: Kamo. Oh. Warit ton may himo ni iyo to yul hayo.
1: Okay, waray good taga New York nga mahatag hin plus.
0: Waray.
1: Oh.
0: Kay unless mag home court latit New York.
1: Oh, pero kay parha kun waray gamit hit home court, waray talaga gamit hit home court.
0: Balita no.
1: Okay, kita kahadtuan game 1. Oh, supposedly home court team amo ito nangungusog didit katapusan.
0: Ada unta.
1: Mm. Iba na ito dito, di pa? Maupay nga unto. Mapa-shoutout ako kan Nanay Milagros Lacaba. Happy birthday, Nanay Milagros Lacaba. Para ini buwas. Okay, salamat ang pagbasa. Tikang kan Kate Bugoy. Okay.
0: Di pa, napa-shoutout niya po na di idol. Basahon tayo niya. Di sara, Sincio Ortiz. Oo, maupay nga unto mo, sir idol. Nga na natin mga 40 years, salamat mga barbershop, ano, nga nagan sa Rokoy Lanunti, nga na Bus Robot Dib Obit, nga ni Losyo, didahan may barbershop ka ni Tata Michael Dandan, nga didahan may Kusmi barbershop, Hakilis barbershop, di may San Jose, kumusta ka mo sir, yan na, ang atin Hamidinos barbershop, nga didahan may paha, may dagami doot, nga tayo na barbershop na lalagip niya ng attack, nga na natin mga kantin, Sulay Tiri, Eat and Run Itiri, Lernas Itiri, didahan may, may Real, nga tanan na kantinot yan ako musta ka muunta baga nakagarapos lapos nakamotiyo baga ganun siya kaya siyempre haluyo kamahalan niya at mga panakot ngayon malakot mga papitin ni Kevin so pahabol na la may kita din drama ang Key 5 Diaries ngayon ang balay ni Biloy ada shoutout na lahat natin liwat mga vendors yan ang kakina damo salamatan pagupod ni Hombiernes sa Luntanaga tagaming kalipay ini kakipay Riboy the Wonder Boy parang kampiyon nga balita servisyo publiko ngan kali awa na siyang takluban ngan bugos ni sinirangan Visayas Kifa News 7.

Oray la sabota, naglabay na liwat ano sa kasimana nga aton pagkinaoropod. Ining aton programa 11 Mbps. Oh, kay June 5 na. Iton kapistahan naman itong Tacloban, itong Papamulaton. Pero nagsiring hi Mayor Alfred nga itong mga aktibidades in medyo dirigo bungacious yan nga tuig. Tungod manggod hini nga naaril-il kita itong epektohan fuel crisis. Pero antes ito, magpapatron liwat di diha kaibaan anay. Itong Ormoc City, yan ang liwat nga bulan itong kapistahan, di itong June 29. Anala, so garon talaanin atong pagkarampang, yan ang Biyernes nga adlaw na atong programa 11 Mbps. Atong naging kabay-abay, di diha technical side, ka K5 Milton, ngan ka K5 Rob.

0: health information kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar, Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Health! Health! Alert!
1: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
1: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
2: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, detox sa mga butika.
6: Eye Care Gold.
7: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
8: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc June Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 the

0: News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Paghagos han kada oras.
3: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
2: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
3: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
2: Hadughan mabugon kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
3: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
2: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
4: K-5

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayohan K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon ngayon.

0: Nagkukonsensya ko, Desa. Di na ko't lalaki nga naangay parae mo. Tungod kay, wari ko tagin importansya ni mong pagigugmaha ako.
1: Pero pwede mo man ito bang-uhon. Gani mo un kung ano itong eksakto. Kung tututuan mo ito ni mong kasing-kasing, kahigugmaon ako. Diri man siguro ako makurigugmaon.
0: Gintistingan kong higugmaon ka, Desa. Lugarin labag ang dirigod masuber. I'm sorry, God.
1: Please. Please, ayoko pagbayahi. Nakikimaluwi ako eh.
0: Kinahanglan ko anay mag-usaan.
1: Kalex, huhulatan ko lagi hapon ikaw. Dede, haakon kasing-kasing.
2: Amo to nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Usan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa yung papadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifay, may dako igi-istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, nga nga barangay Kamalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabalit sa mga butika.
3: Filipino.
4: Wow, my puso.
5: Kumusta kamo mga ka K5? Shout out kan Ernie Lazar Macapanas, han Lavizares Northern Samar, kan Rosalinda Tupas, han Barangay Opong Tolosa Leyte, Edmond Tabirara, han RE Glass Kalubian Leyte, kan Chris Arintok Galizonda and Rayson dida Burgos Best Maharlika Tacloban City, ngan kan Josephine Veloso Haruel Motorcycle and Service Shop diit Tacloban City. Mao pa nga pagpamati ha aton nga tanan. Aton niya nagpapadayon ang katapusan nga bahin ang eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan nga simana. Usahiya nga babayi nga taga Algo Homes, Barangay 83A, San Jose, Tacloban City. Ngan iya nagpapatawag hangaran nga Desa. Ang mga paypay han iya kinabuhi in iya ginpadarangan niya aton nga igin paangbit. Basi may pati ka aton.
6: K5 Diaries.

0: makurugan na dito nimo sitwasyon, kundi rin kahigong maon itong tao nga imong higong maon. Bisan mapirang pang sakripisyo ito ni imong hatag iya. Bisan pa siguro ito ni imong kinabuhi ito ni imong hatag, kundi rin kagod niya karuyang, mawawarayan na itong iyan hanggang. Suga dito na ako naging sitwasyon kan Kalex. When it's late at night, what is
1: the name you write? Oh, what I'd give if I... Desa, anak. Ma, nasasakintan ako. Higayon nga nakita ako, haimo nga. Nagtitinuok ka. Maaram ako. Nasasakit ang kalagi hapon han mga nahitabo. Pero kinahanglan mo ba? Tarawaton mo itong tanan. Namimiss ko idod. Hasta nga dayan. Nakukonsensya lagi hapon ako nahitabo iya. Namatay iya nga may maraot nga buot ako na. Di rin iya ito deserve. Asyago ditong. Marirealize mo na itong usang butang kung ano ka-importansya ha usang tao kung waray na haiya. Pero maaram ako. Kung hain man niya na hidod, maaram ako nga napasaylo ka na niya. Bisan-san o, di rin magtatanumhin kasi na o maraot nga buotay mo. Higugmaong ka hinduro ni Dod. Ha, tinuod na. Mas higugmaong kaniya kontra hatun iya kalugaringon. Bahin liwat kan Kalex anak.
2: Kay ano ma?
1: Diri ko ikaw gindididan nga higugmaong ni Kalex. Pero una hagan man anay pag higugma itong imo kalugaringon. Tagi anayin importansya itong imo kalugaringon. Og saka maghatagin importansya iba. Ngan usa pa? Ayaw ighatag it nga tanan nga imo paghigugma o sa katawo. Pagsalin ipara imo.
2: Ma.
1: Say ang ano nga diri mo man anahiya, pabayan nga tumindog para ito niya kalugaringon. Diri kay guti-guti lang nga karihot-dihot. Aada ka dahil ito niya kiliran. Ayaw igbuhos it nga tanan desa. Distansya aneha iya. Para hasugad, masantop niya itong imo tinuod ng importansya ha iya kinabuhi.
2: Mama?
1: Di sa anak, tumana itong ako niya kan ha? Panahon na luwat para unahon mo itong imo kalugaringon. Ayaw iglubong itong imo kalugaringon ha? Pagkahulop. Ayaw ka para ka anak. Aadi ako. Aadi man ako ba si giyahan ka ngan tugwayan.

0: Congratulations, Junior Vice President Desa De Asas.
1: Congratulations, ma'am.
2: Well, diri magiging successful ang natong project kung diri gihapon tong ito ni mo kabaltong ang abilidad. General Manager. Thanks, Tony. Gayon pamatudan mo nga asset kahit ang company.
0: So, ano man? Anton aton celebration.
2: Ikaw, hay mo man karuyag.
0: Maram na ako. Noronian, igsusumat ko hay mo kunain, pero kapag kaya na, may babalita ko hay mo.
2: Good news ba ito o ano?
0: May tungod kang Kalex.
2: Kay ano? Ano't may daiya? Ngan kumusta naman nga iniya? 10 years na naglabay. Tikang ang katapusan naman nga pagkita.
0: Ayaw ka, baraka. Ada na elementary ngan high school ito niya mga anak. Nagtukod gihapon niya yung kalugaringon nga negosyo. Ngan maaram ka ba? Iya nga yan itong tag-iya, yan na itong Gotolix Food Cart Business Franchise.
2: Balita?
0: Oo. Nakasabot ako initikangan iya patod nga akong kilala. Umasinso na, hakinabuhi ani mo best friend.
2: Ano? O ngayon, may asawa na ba iya?
0: Waray. Single dad lagi hapon niya, hasta nga dayana. Ngan, biudo na ngayon niya.
2: What? Patay na Trisha?
0: Yes. 4 years ago. Bumalik niya breast cancer. Salit kun huna-hunaon. Pwede na mag-asawa o 3 Kalex.
2: Siguro, sobra nga nasikitanhan kamatay ni Trisha. Higugma ang manggura doon niya Enduro.
0: Oo nga yan. Magkakaada kami hin tropa at reunion this Saturday. Upo di Kalex. Karag mo ba mag-join?
2: Okay, sige. Total, maiyan na maluwat nga. Wari ako communication na iya.
3: DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: K5 Diary.
1: Woi, Tuli, kau pun belum dengar Hidisa. Kalex, Hidisa, oh.
2: Kalex, Hidisa.
3: Hi, Kalex.
2: Nice to meet you again, Desa. Malipayan ako nga nagkita-kita otro. Mausay ka lagi hapon, parehan una.
3: Ay, oo nga, En. Ano ba nga ito na kung ang igtawagay mo? Don Kalex to?
2: Ano?
3: Pusa rao manggo ito ni imo porma yan, ha?
2: Ikaw, Godesa. Diri ka lagi hapon nagbabago.
3: Well, disan ko nagkakada na akong wrinkles agtang. Ako lagi hapon ni Desa nga nakilala mo na do.
2: Oh, ano pa itong natong ginuhulat? Cheers! Para ito natong successful nga reunion yun.
4: Okay!
2: Cheers!
5: Cheers! Cheers!

0: Desa, kauna ko, dere na kita magkikita.
1: Siguro, asya nga gayon papagtabo kita utro itong kapalaran. Tungod kay, may da kita misyon nga duha.
0: Ngan, ano daw laliwat ito?
1: Ampot, pero sigurado ako, nga may darason itong Diyos, salit nang kita kita. siguro, parigpadayon naton. Anato na ito nga pagkasangkay na ito.
0: Bangin good man ano?
1: Oo ngayon. Nakikisubo ako na itabukan Tricia.
0: Salamat. Pero maihan ako nga nakamuhuan haiya. Nabisita lang ako haiya lubong tungkol itong request ita akong mga anak.
1: Maram ka, Kalex. Malipayan akong durya na tungod kay nakikitaan ko nga ikaw nga malipayon. Ngan satisfied na kinabuhi.
0: Malipayon?
1: Oo.
0: Yes, malipayon. Pero satisfied? No. May kulang pa akong kinabuhi.
1: Amo ba?
0: Ikaw, Desa.
1: Ha?
0: Ikaw itong kulang ita akong kinabuhi.
1: Ano tayo mo kayo, Simon?
0: Higugmaon na paghihapon ako.
1: Consider nga ko iyo nga. Oo. Higugmaon ko na paghihapon ikaw. Hasta nga tayo na.
0: Diri ko na-appreciate hadto ni mo paghigugmangan pagsakripisyo para ako. Durot akong pagbasol parte ito. Labi na itong adlaw nga lumakat ka. Ganwari na magpakita ako. That made me realize nga importante ka akong kinabuhi. Tungod kay gugmaon ko ikaw. Of all those years, hadto ko lang na-realize nga higugmaon ko ngayon ikaw. Salit na ngangaro kong pasailuway mo. Kaya nakapira ko pa sakit ito ni mo kasing-kasing.
1: Ayoko bala ka. Maiya ko na ikaw ang ging pasay.
0: Yan ang nanay baro akong mahigmaon pa ngayon ako. Karoy ko lang may baro ka nga. Ako. Ako, Desa. I'm the one who wants to love you more.
1: Kalex, tinuod ba tayo mo yung bipinaniyakan?
0: Tinuod, Desa. Tinuulit akong mga yakan. Ngan andam kito pamatud-an yan hain mo. Oh, Desa. Let me be the one to love you more.
1: Oh, Kalex. Kaya ko na yung ginihinom natin.
0: 30 years in the making ito natong pagsigugma. Yes. 30 years in the making, Desa.
1: Yes, tama ka. 13 years old ako. Hanuna ko ikaw ang ginhigugma. Oh, Kalex, hakatapusan. Gintuman mo gihapon ang maiha ko naging papangandoy.

0: Congratulations, Calix and Desa.
1: Thank you.
0: Best wishes sa iyong adwa.
2: Damong salamat, Tony.
0: Desa, ano itong imo masisiri? Yan nga, natumanan ba yung mga gimpapangandoy?
1: Iini, malipayon. Bisan kong 30 years in the making, bisan kong pareho na kami may edad. Diri paghihapon o rito niya tanan. Para ito namang pagsigog maay.
0: Mamay ba? Damuan iyo ginagiyan nga pagprobar. Pero kakatapusan, kasimbahan lagi hapunan iyo ginulputan.
3: Yes, anak.
1: Ma.
3: Mm. Congratulations, anak.
1: Thank you, ma.
2: Mama Nena, ano ba itong ako nagtatawagay mo?
3: Ay, kay siyempre, God, umagad ko na ikaw.
0: Ang Calix, si Sinyasan nakuhan organizer. May da pa ngayon ka mo first dance, kumo bride and groom.
3: Ha? Uy!
0: Ano kung iyo theme song?
2: To love you more.
3: Silindi yun ito, anak. Naangay ko dito ay iyong aduha. In spite of all odds, ini, nabilingan lagi hapon niyo ang gugma kada tagsa.
0: Oh, love you more daw.

0: to love you more. Perfection na akong naging sitwasyon na imo nadto, Kalex. I love you more. Pero, di rin ito mapapansin nadto. Tungod kay, nadito iba ni mo atensyon.
1: Pero ang importante, kita lagi hapon ang naghigugmaaya katapusan.
0: Oo, Kalex. Andam ko ipaangbit ito na akong bugos na kinabuhi, kaupo dahil.
1: Same here, Dessa. I am also ready to spend my entire life with you. I love you. And I thank you for loving me more.
2: Extend Superman.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
2: Extend Food Superman for men.

0: Pagkaya na, magduduhan na kami katuwing nakasal ni Kalas. Buro na gihapon ako yan itunawang siyahan na anak. Pero gintagad ko na gihapon ang mga nabagang tinuod ko ng mga anak ang mga anak ni Rakalex ng Trisha. Malipayo na kami nito namong kinabuhi. Bisan ko nagkaada kami pagprobar ni dahan pandemic. Pero nalapusan gihapon namong dayon. K5 Diaries, masisiring ko nga worth it ang 30 years in the making hanamong love life ni Kalex. Tungod kay malipayo na kami duro yan ha. Kaupo doon kada tagsa. Din nilalakutob, nagtatahod, Desa.
1: Ngandi ni natatapos ang kabuguusan ni eksperyensya kinabuhi nga padara ni Desa, Han Algo Homes, Barangay 83A, San Jose, Tacloban City. Ini ang mga paypay haniya kinabuhi nga ginpadarangan niya aton, nga ni ginpaangbit, basi may patik kan maging kaparte hanaton. K5 Diaries. Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapangunang nga papel ni Desa Jael Yu, Kaupud Hira Jeneline Fajardo, Lolit Fabella hapapel ni Mama Nena, hapapel ni Tony Randolph Palacio, Tricia Joyce Katubaw, hapapel ni Dude Edwin Torres, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Calix. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung bayda niyo mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga igpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, igpadara ha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaon nga haladay yung K5 News FM Tacloban Drama Production Center, 103.1 ha iyong mga radio, ang kampiyon ng istasyon. I'm hoping that it's mine, darling, I'm so in love.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kuminom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
7: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
9: ITC DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabalit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
16: Waray patinoon?
17: Kayo waray awas?
18: Waray gap bugas?
19: Kayo! Yungat!
20: Aray ko! Saba daw, Bianca!
1: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
21: Agoy kaol-ol, sana all!
1: Ang balay ni Biloy!
16: Libap?
1: Manok-manokon! Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito, K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
22: K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: E3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Hello mga ka-K5! Shout out kang Isaiah Maya Vlog ng Tacloban City, Ruth Dipas Balasbas ng La Paz Leyte, Marian Elfa Fernando Palau Leyte, Ronald Butesta ng Santa Rita Samar, ngan kan Flora Daipalan ng Barangay 95A Kaibaan Tacloban City. Abri na niyong mga Facebook ng radio, ngan puswag kita kay abri na! Ang balay ni Biloy! Manok-manokon! Ngan ini nga programa gipapadangat tayo ha maubay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
0: nga tanan nga boys nga diri paturi. Pagpaturi ka mo kay libre ini nga may 10k nga makakarawat.
4: Ano to? Bagan nabungol man ako.
11: Pati ako.
23: Awa. Ako to rin na. Ang buta din nga dua.
4: Aha.
0: Singa buta ini kay higayon na niyo. Sumadit imo mga constituents kapbong yo, ha? Pagkadua ha munisipyo, kay asinit akon una nga priority projects. Ani kaduha, libre nga lungon, libre lubong, pati kape, munisipyo na't bahali itong mamamatay.
4: Bis pa daw, adlaw-adlaw may mamatay ngayon na barangay, may tanalungon, pagpalubongan, may kape pa.
23: Kerasa pagpakamatay lugod.
11: Tatawad!
0: Hoy! Ayaw pagpakamatay kagawad Ralph Recta. Kung nasa timplano, di ba na akong agot bahala imo. Di nila lang akong pagtrabaho lugod.
23: Ano nga trabaho ni Hilcolin?
0: Madali ahila. Mahuyang ka lang, mahigda. Katima ito, may motor ka na nga hulugan. Ikahatag ko ay imo.
23: Mayor.
0: Oo. Sugad ako ito kabuutan. Ako tiyo bago nga mayor. Damot akos nga pasabog ha barangay. Mabuli ka kwa ilo. Hayo. Labi na ito na hayo nga mga boys. Kung may na ka mo problema, parte kwarta, signal ako. Pakantulak ka mo ha akong balay. Pero, pagbibigyan mo ako, ngan, pagbibigyan ko liwat ka mo. Okay?
4: Bago nga mayor, bagan,
11: wait, ano? Mula. Oh, pain over ni mayor, dadya, kulin, hat. Haruma, may bakun baga, magpaturi. Magpaturi ko, i-stikon baga magpaturi, to siya nga haton, baga, kuan, to sa haton. May jismil, kati mga pwede magtrabaho ay iya. May dyan ka lang kung matuwan.
4: Makaturo ka nakap.
11: Ha?
0: Amo.
11: Ay, makaturo ka na.
4: Tapos may bayan.
11: Pagkaturo. May motor ka na nga hulugan. Pero hindi ulit mabayad. Igahatagay mo. Amo ito.
0: Makakautang ka pa haiya. Ngan, magpapabulig-bulig ka mo.
4: Kung may namamatay atin barangay, libre lungon. Pankapi. Ngan, pagkalubong.
11: Nga. Ay, inan ikaw kagawad, Ralph. Inan, kuan.
0: Keno? Keno kap?
11: Nagpaturi ka na.
0: Tapos na. Ikaw kap? Karayag niyo singon biloy kapbongyo. Paray pa ka mo?
11: Paray pa. Paray pa.

0: May dalibre niya panturi.
1: Anak.
0: Mapaturi lugo da kunay.
1: Ay, sige, sige, anak, sige. Singar buton ini kay waray bayad.
0: Kaya ano nga waray mambayad, nay? Hino na siri nga waray bayad, nay?
1: Ano aton bago nga mayor? Hi Mayor Jaja Kulin.
0: Hala, kaupay ni Yano. Libre na ini. Sige, sige. Hay man, makadto, nay.
1: Ato ha munsipyo, ato ha rural health. Makadto ka. May da kapagad, may da panbata, ngan may dalat panlagas.
0: Hmm, kung namin ito, makadto ako, nay. Mapapuna ko ka na, timaymay.
1: Ayaw ka ni timaymay. Igupod.
0: Ha? Kayo naman na ikaw. Ikaw't maupuda akon.
1: Ayaw kanim tatay.
0: Ha? Hitatay?
1: Oo, tatay. Iyan maupuda imo. Oh, hiya, hiya. Ay, anay daw.
0: Kaya anong itatay man tak igupod, nay?
1: Oo, igupod im tatay kay diri pa itong turi.
0: Pakak! Hitatay!

0: Loy.
1: Oh.
0: Anay, pasinsya ka na, Loy, ha? Baga, baga ano? Kuan man ini. Baga madaparap man ini nga, baga kuan.
1: Ano, sige.
0: O, to. Na, kumusta niyo, Balay? Okay na ba? Waray na ba problema, Loy?
1: Waray problema, Kapitan. Hmm. Mas mapay na yan at ang Balay ni Ninay.
0: Uy.
1: At salamat ka pa. Hmm. Salamat na yung mabulig. Mapay na lang nga. Nakagbalay dahil nako.
0: Ay, ano, Loy? No problem, no problem. Waray sa pa yan, ha? Kaya ano pa manit baga magbubulig ay di. Kundi kita-kita lagi hapon, di ba?
1: Inin, may budaw ako, Kap.
0: Kaya, sige daw, ano manit ako, no?
1: Inin, waray man naton ma-open kan Mayor Kulin, matungudhan honorarium. Kami nga mga tanod ba? Madungan on tayton kuan. Anamon, this will, madungan. Makakalawat.
0: Ay, wow, pay good man ito na, no? And then, sige la. Pipersonal on tayo, Mayor. Kay baga, nag-imbitar man ito nga. Nag-imbitar man ito, ha? Ito nito niya, baga. Turn over ceremony. Iglalayon nato nito para baga madugang ang kamo. Yawat na la. Diba?
1: Mapunta, Kapitan. Tungod nga, nagmahal ng gasolina. Nagmahal na gyapon ang presyohan pa pliton.
0: Beloy.
1: Kaya na, Kap.
0: Kumusta na rayo na nahihikwan ano? Ex-mayor Anitan Hiya.
1: Umis ka po daw. Pero, walay may maalam kung hain nun di nagtatago itong bayot nga dako.
0: Itbaga kuwam ba? Inin, magunahuna pa daw lahat tuyahin baga pagbulusyaton?
1: Ah, di rin at makakagbuhat ito, Kapitan. Tungod kay wanted na Hiya. Kilala Hiya itong katawahan ngan. Sigurado ako. Magpapahirayo ito. Tungod nga, naderiya nga mapreso.
0: Ita, kung baga masisiling lakan ex-mayor Anitan Hiya, it's better for you to just surrender.
1: Bangin, di rin nagyapon itong madakopi ex-mayor Anitan Hiya.
0: Oh, kay bangin, gudad ano, tungod kay itawi yan ni Bakoy. Pero kay bato tao ni Dedes. Basta nalabaga sugat-sugaron, ang perilwatin eh.
1: Ay, kinanglan sa mo rin dahil ex-mayor Anitan Hiya, di ba, Kap?
0: Oo. Tungkol kay drug lord Hiya. Kurap. Killer. Unfair ini kundi rin maladako pi ex-mayor Anitan Hiya.
1: Amin, ginsisiringhan pelikula na Betamax. Pelikula nga, kunin mo ang ulo ni Anitan Hiya. In English, Kap.
0: Take Anitan's head.

0: ay, ako na itong mayor. Tumuod ko dira ako nga, may di ko maupay nga panuyuan yan na nga ako na itong nalingkod. Diri ra maaram, mas grabe pa ako hing kakurakot kontra kan ex-mayor Anitan. Sakto ito nga akong ginyakan ang mga mulupyo. Uunahon ko hing pagpasimento itakong balay. Kay maraksot pa itakong balay. Katapos ito, ang akong sarakyan, magbabago ako. Ngunan mga illegal gambling, tutugutan ko nga mag-operate para may doko share nga lakip na ang mga droga para mas magdamo pat akon sa lapi. Kinahanglan kong damo nga sa lapi para makuha kot akon mga gusto. Pati guwapo nga lalaki makukuha ko tungulit sa lapi.
1: DTX Beauty Salon.
2: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang balay ni Piloy.
4: Diba?
0: Manok-manokon. Yan na nga ako night mayor. Taas noo. Nga straight light pagkita. Pirmi na ka-makeup. Nga pirmi mapulait-wait. Ah, please come in.
5: Mayor Jaja Kunin. Damo itong tao, haubos.
0: Oy, kaya no? Ano tinatuyo ha akon? Singa, busy ako, dire ako basta-basta makarawatin ng tao. Busy pa.
5: Napakianer, haubos. Kundire ka ba daw parehas kan ex-mayor Anitan?
0: Singa, dire. Iba ako. Iba takong beauty. Mas mahusay ka to nga bayot.
5: Ang problema ni ra mayor kan ex-mayor Anitan hiya, kay makuri bilngon, man makuri liwat daupon. Ikaw, mayor.
0: Makuri lot ako bilngon, makuri liwat daupon. Pero...
5: pero ano, mayor?
0: Damit ak proyekto yung gahataga ira. Kadto, sumatira nga, mas maupay ako nga mayor. Nabulig ako. Labi na kong mga guwapo. Ngansig nga pahira, nga I will do everything for you. As of now, I'm tired. I'm going to sleep. Mapahuway anay ko kay naguula ko tungod kay mapasuin duro kakapoy
5: ngayon sa pa nagbibili nga imo hikagawad Ralph Recta.
0: Ralph Recta? Kagawad? Ay! Ang gwapo ito nga kagawad. Sige, sige, pasakbang, pasakbang. Hikagawad lang, ha? Hikagawad lang. Ano ba niya tuyo? Pasakbang.

0: halingkod ka gawad, ano ti motuyo akon?
1: Doan niyo, banarod man ako.
0: Ayaw ka awod.
1: Ay, ba ni Mugin Sistering dito sa Barangay Hall? Mo ni Kapitan Bongyo, ng Chief Tanod Biloy.
0: Nakon siring. Nasiring ako, salamat nga nagsalawad ka mo yung kaangayan na kaso kan ex-mayor Anitan. Salit, mas nagdamo ang kaso niya. Hato, nag-awol. Huwaray na bumalik tungod hito. Salit, nagpapasalamat ako iyo.
1: Ito na akong tuyo, Mayor. Ay mo, ang mo bagin si Sering.
0: Nga ano to?
1: Ang kukuhaan mo ba yung motor?
0: Nga anak Sering, ang trabaho, makaturog ka lang, mahigda. Ang kabalyuhulugan nga motor. Nga akwit mag-iimpas. Amo na?
1: Bagan, interesado ako itong motor.
0: Ha?
1: Wari ko pa motor.
0: Sige, kung gusto mo, kukuhaan ko yung motor.
1: Oo, makuha ko.
0: Buwas dah yun. Maghuhulugan kita yung motor.
1: Oo, Mayor, para magka-motor ako.
0: Hadi ka magtatrabaho akon, ha? Kabalyo itong motor nga hulugan.
1: Kasayon man lang itong. Sige ako, ang importante, may daw ko motor.
0: Hada? Upaya? Sabot it sabot. Pero anay daw, ha? Anay daw.
1: Kaya, Mayor?
0: Waray naman na problema kan Junjun. Naging balbag na madalito ang bata ka pa.
1: Oo, tapos na.

0: kaya matakagaron nga inday Sara. Gusto ko nira baga ma-impeach. Ma-impeach nga niya. Walay ko nagaron nga mabuligakon. Itatahapan niya bahin ito ng korupsyon. Sayop daw nga paggamit ang pundo. Ngayon paghulgahan kuan hataas nga opisyalhan aton dapit. Ngayon, adi pa. Ginko question ang mga karikuan hini. Hago, ikaw lol pag pinanunahuna. Pero sakto hibiloy. Aniya siring haakon, kaya ano nga magpapa-apiktar ako hit problema hit ak mga agaron. Sakto lang hibiloy.
1: Kapitan Bongyo. Oy, hala. Inaano ka?
0: Oy, loy. Ikaw man ngayon.
1: Adi. Gindadan ko ikaw hin. Balanghoy.
0: Ay, balanghoy. Luto na?
1: Ay, oo, kap. Nagsilang ako kanina, ingatagan ko ikaw. Ini, oh. Mapasya po ito. Ito.
0: Ay, salamat, Biloy. Karasagodin niya na nga baga balanghoy.
1: Ano ti mo problema, kap? Pagkan, harayo man ti mo ginpipinan nun ako na.
0: Ah, ikuan ito na. Biloy, sakto ka, sakto ka.
1: Sakto? Ang rasan balangoy?
0: There it was, yeah. Nga dira ako magproblema kung ano't natatabuyan na kan Inday Sara.
1: Amo ito, sakto nga tugon na yung mukap. Kaya na kap ngayon, apektado kayo nga natatabukan Inday Sara?
0: Na, asya balita, ini nga baga, kuwan. Inin, dira siya, ay na.
1: Ano ka na?
0: Amo nga, ni, nari man, ito.
1: Ano ka na?
0: Kay agaron ko ito niya, damo't baga, kuwan siya, dit baga apektado ba kami, baga ito.
1: Mas mga pa pa kung kuwan, inin, kau na lang belang huy lugod, mapasya-pasya. Kau na, ipagpadarat ng politika. Karasat balanghoy yan, eh?
0: Karasa kung may balanghoy. Ay, marasa. Dini nga balanghoy. Marasa kung baga may lubi ni. Marasin may lubi.
1: Ayun na lang, Choyra. Adaman ni Mayor Jadja. Yan na lang atun, baga kuhan. Bago nga agaron ta.
0: Mayor Kulin? Bagandi lang, baga katuntun at nga baga bayot. Baga politika lo titiya baga kuhan dupot.
1: Eh, baganda. Mamanti ako ng priority project.
0: Asos, baganda rin ko type it nga bagay priority project. Itong lungon, itpagpalubong, itkapi. Ano't pagunan niya atong barangay? At lawalong may namamatay?
1: Okay, di riman let atong barangay makakatagamtam kap. Itkabugusan man nga, kuhan, atong LGO. Na? Kalit, baga, okay ito akon. Okay, ito.
0: An motor?
1: Ha?
0: Motor!
1: Ano?
0: Ano?
1: Adik
0: ka pa?
1: May motor. Ay, uy!
2: Kapitan! Ito.
3: Yuhuu!
1: Uy!
3: Kapitan!
1: Tap! Kita na ko! Ikagawad, Ralph, oh! Bagot motor!
0: Uy! Ikagawad ito! Din manihin bagong motor! Adi na iya!
1: Uy!
0: Uy! Ikagawad! Bago man din! Kahit nga hindi kahit magkakawad!
1: Baga, may silupin pa, oh. Bagugod man ito. Hino naghatag ito ay mga motor?
0: Bada ba, panatag yan ay motor?
3: Sakto ka mo! Sakto!
1: Ano? Hatag ba ito ay mo?
3: Hatag ni Hakon, bago!
1: Uy! Wow! Ika ibaga, di ba?
0: Ah, mabalit. Ibagod. Para ito ay mo, hino baga naghatag ito ay mo?
3: Hino pa. Kundi, Mayor Jaja Kulin.
1: Ha? Himiyor?
0: Himiyor?
1: Ala?
3: Oo. Adi pa nga ni. Ang resibo akon. Akon nga rano.
1: Hala?
3: May dako na motor.
0: Uy!
1: Ano yan? Kaya nga gintagan ka. Kaya nga mahatag manihae mo. Kami waray. Ay mo ngayon.
0: Ay paano ano nga gintagan ka? Kay maharwat ako. Magkwamba. Magano ako kagawan?
3: Madali lang, kap. Para kataganin motor nga hulugan, itrabaho kan Mayor Jaja Kulin.
0: Ha? Ano man?
3: Mahigda kala. Makarigo.
0: Ha?
3: Ngan, mahigda nala. Mahigda man la ito.
0: Ha? Agoy!
1: Agoy!
0: Isa na, oy!

0: May mga istorya pa parte kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay magbukwat na.
0: Hanlunis na hapag abri o truhiton ang balay ni biloy.
2: Liba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabelyangan, Edwin Torres. Heche kumulon it nagduyog indiriya bag nga sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para nato mga viewers and listeners sa atong Facebook Live, please follow our FB page, A5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang atong podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Igililiawa iyo niyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng Estasyonin Radio.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
9: Aha. Nya. Mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
10: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
9: Oy.
10: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
9: Mm-hmm.

0: pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
1: Wow.
0: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin. Oh. Aron malikayan ang anxiety,
1: depression,
0: mga depression kung gagamit ka og ditribayo. Kabantay ka ng mga bata Sir JP nga kung imong tutukan mura og magulanon, problemado, paimna na og ditribayo.
1: Nindot ang ditribayo Doc Ramil kay ang D3 content ini igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo Doc. I-research magod ninyo?
0: Sa ditribayo ang vitamin D3 ginpakapin ra nas BCO.
1: Correct.
0: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan Sir GP, buntag ug hapon ka mag ditribayo. Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas ditribayo. Kay man ang importante, the ingredients of ditribayo is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo, virus man na, bakterya man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga no man Doc Ramil kay may monolaurin. Karong mga panahon na ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
0: Correct.
1: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
0: Ina, kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
1: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
0: ang uban,
1: army.
0: Ang uban nga term na Sir JP, your second immune system.
1: Correct. Nga naa sa D3 Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
0: Mauna'y nakalindot, anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator, anak, gikan sa mga good fats. Unya, ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-ditribayo ka.
1: Kana, kung nag-ditribayo ka, ha?
0: Nya, try nyo. Gawa sana, nindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
1: Correct!
0: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
1: na,
0: pwede jud kayo butangan o ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplement.
1: Gusto. So mag-ditribayo na ha. Wa na tayo igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusuhon.
2: Ditribayo!
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa ditribayo. So sa kasimana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Ditribayo! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. Ditribayo! Ditribayo! Health! News. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon ukod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend.

0: compliment for men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

There you go, mga K-5. Maligayang maligayang kaarawan sa inyong lahat. And may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiin din natin ang ating mga K-5 na nasa kanila mga trabaho na... Naku naman talaga, napapa-thank God it's Friday for today. Ito na, hinihintay nyo, konti na lang. Sana all. Dahil ang mga katulad kong, ang tawag dito, alipin ng ekonomiya. Walang weekend. Oo, trabaho tayo, girl. Dami mong gastos eh. Ha? Dami mong add to cart. Kaya magtrabaho kahit weekend. Pero kayo, na nakapag-rest ng weekend, ako sulitin nyo talaga. Oo, kayo na lang magpahinga on our behalf. Ipahinga nyo na lang kami. Pero alam nyo, mga ganitong panahon talaga, pagka may blessings sa dumadating or work, even if it's on a weekend, talaga namang thankful and blessed pa rin ako kahit nakakapagod. And alam nyo ba, like for the whole month of May, like wala pa akong weekend talaga na rest, like whole day lang nasa bahay. Wala pa talaga. From, I think it started nung April, May, hanggang ngayon, June, wala pa talaga. It's tiring, yes. It's exhausting, but still blessed dahil, alam nyo, may mga work, may mga opportunities na dumadating. Kaya naman hindi tayo makatanggi habang ano, 'di ba? Habang kaya na katawad, go go go, laban lang. In this economy, mag-inerte ka pa ba? Diba? But you know, kidding aside, kahit pa man ganun, no? While we strike while the iron is hot, habang magana tayo magtrabaho, kailangan inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya kagaya ko, kayong mga working adults, oo, dapat lagi kayong nagtitake ng vitamins. Yan ang hindi nyo dapat kinakalimutan kahit sobrang busy nyo. Kaya naman ako, lagi nang sinasabi ko, may dala akong Mighty CD Alkaline Vitamin C always kasi I am always on the go. Lagi akong umaalis anytime, anywhere, pag merong mga tawag and all that. Pag may mga tasks na kailangan gawin, na mga errands. So, ayun. Lagi akong nagmamadali, like after I eat. Sometimes, hindi na nga nag-i-eat. Pero, I still have to take good care of myself. Dahil nga, yun yung puhunan natin, mga ka-K5. Kahit anong mangyari, huwag talaga natin papabayaan ang ating kalusugan. Kaya naman, lagi akong may dalang Mighty C. Kasi anytime, anywhere, pwede ko siyang i-take. Like, sa totoo lang, since it's in an alkaline form, grabe talaga, kahit wala ka pang kain, kahit mga 4 hours ka nang kumain, nakalipas, okay lang, hindi siya mahapdi sa tiyan. Dahil, yun nga, it's an alkaline form. Tapos, ang advantage pa niyan is madali niyang maabsorb. Madali siyang ma-absorb ng ating katawan. So, ayun. Diba? Very advantageous yung Mighty CD Alkaline Vitamin C. At marami siyang benefits. Kaya naman, abangan nyo yan mamaya sa aking daily K-tips o kalusugan tips, mga ka-K-5. Syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K-5 na nasa biyahe. Naku, makulimlim na naman ang ating kalangitan. Kaya, be ready and be prepared lang. Magdala ng payong, as usual, ng mga sombrero, magdala ng kapote kung kayo nagmo-motor dahil parang anytime uulan. So again, kailangan lagi lang tayong handa, mga ka-K5. And of course, yung mga listeners natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kanikanilang negosyo, mga katulad ko, ito sila talaga naman. Kahit pagod na pagod, weekends, nako, nag-o-open, nagtatrabaho. Kaya naman, again, just a reminder, mga ka-K5, kailangan nyo din magpahinga. Rest din pag may time. And of course, yung mga ka-K5 natin na nasa kanilang mga bahay, ito sila, kahit stay at home, marami din silang ginagawa. Naku, wag natin nilalang ang ating mga ka-K5 na porket nasa bahay lang sila, hindi ibig sabihin nun na wala silang ginagawa, chill lang sila. Diba? There are so many things na ginagawa nila sa bahay. Ang dami kayang household chores. Kayo pa naman,
kung gawin niyo lahat ng sabay-sabay, di ba? Nakakapagod. Plus pa yung mga moms natin dyan, nagbabantay ng mga kids and all that. It's really tasking and it's also tiring. Kaya kailangan din natin silang bigyan ng good vibes. Kaya naman, sagot ko kayo mga ka-K5. That's why, samahan niyo ako this fabulous Friday afternoon. And of course, before I play our first song, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3. DTX 500 ang makusugap pangontra contra high blood pressure and diabetes. And of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. With that said, mga ka-K5, eto na. Simulan na natin ang ating tugtugan with a song by Jesse McCartney. This is Just So You Know. Ako ay magbabalik, kamaya-maya lang.

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry? Itong mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
4: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo,
4: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MITC mo. Ang MITC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng mighty na panlaban. MITC, the mighty power of C. MITC
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mapanit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
14: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! Mike Pumso!
0: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 38 minutes past 2 in the afternoon. Time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. Alright, mga ka-K5, and it's about time for us to reveal our K-tanungan of the day. Ayan, na-excite na naman ako dahil for sure, marami na naman kayong entries for today's video. Lalo-lalo na Friday, di ba? Masisipag ang ating mga ka-K-5 gayong araw. Kaya naman, eto na akin ang i-reveal ang ating K-tanungan of the day from ka-K-5, Jonas Bevito. Mga ka-K5, magbigay naman kayo ng tips para sa mga may long distance relationship. Nako, usapang LDR na naman tayo. Hindi ko alam kung bakit daw uso ngayon yung mga long distance relationships. Parang pang ilang ano ko na to this week. I don't know last week if nakinig kayo or what. Kasi wala pa naman kami on air, diba? So, FB lang tayo online. I think most of the kitanungan that I received nung past 2 weeks, may kinalaman sa long-distance relationship. I don't know why. Bakit parang sunod-sunod ang ating mga kitanungan about LDR. Which is okay lang naman, mga ka-K5. Kasi, syempre, naiintindihan ko din, no? It's not something kasi that's easy to, like, do or get into, no? Yung long-distance relationship. Napakahirap niyan, mga ka-K5. Sabi pa nga nila, LDR, diba, is not for the faint-hearted. Hindi talaga dapat mahina ang loob mo kung susuungin mo ang ganitong klase ng relasyon. Talagang it will take a lot of patience, a lot of trust, diba? Para lang mag-work or mapawork ang isang long-distance relationship. So, mga ka-K5, tulungan naman natin si ka-K5 Jonas Bevido kung gusto nyong sagutin ang kanyang tanong. Pwede kayong mag-text sa ating text line. That is 09-77-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page. That is ka-K5 space Miss K. Kung hindi nyo makita, that's fine. I-follow at i-like and share nyo lang ang official Facebook page ng aming istasyon, which is K5 News FM Tacloban Digital, dahil nakashare naman doon ang aking parang live stream link. So, ayun. Do not worry dahil babasahin ko lahat ang inyong mga sagot at lahat naman ng mga sasabihin nyo or opinion nyo ay galing sa inyo and valid naman. As long as, eto lang talaga ang request ko sa inyo mga ka-K5, kalmahan nyo lang. Masyado kasi minsan nadadala tayo ng mga emosyon. Kaya minsan yung mga sagot ng ating mga ka-K5, no? Parang rant na, nakakaloka. Oo. Papunta na sa bashing minsan eh. Kalma lang tayo, mga K5. Alam ko ang gustong-gusto nyo tulungan ang ating sender. Kaya naman, do not worry, I'll read them all. Ako na ang mag-filter oo ng inyong mga kasagutan. Ay, nako. Lakas-lakas nyo talaga sa akin. Anyway, aabangan ko at hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. For now, syempre, ituloy-tuloy natin ang ating tugtugan while I am waiting, di ba? So, here is a song by Katy Perry. This is Thinking of You. Ako ay magbabalik maya-maya lang, mga ka-K5.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3Bio Health News! D3Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.

0: industries to cancer cells. Mm. Kung ang D3-bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
1: Kay simintohon sila ni ini. Mm. Oh.
0: Dili na dayon sila kagawas. Dili na pun sila kalihok o dili na pun sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan.
1: Mm.
0: Mao na siya ipikto sa lauric acid nga naasa D3-bio, Sir GP. Ang lauric acid, dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
1: So sa ato pa, kung matag-adlaw kagainom og D3-bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
0: Mm. Oh.
1: Atong 2017, Doc, na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila, Doc Ramil, nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
0: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
1: Oh,
0: bisag 7 days jud unta.
1: Oh, naay problema.
0: And then wala pa gitiwas og inom.
1: Mm.
0: Unya resistahan na pod.
1: Mm.
0: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
1: Mga
0: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Mm. Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema.
1: Mm.
0: Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic.
1: Oho.
0: Niya maingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imong doktor.
2: D3-bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3-bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3-bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio.
1: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic.
0: Mm.
1: Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3-bio ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3-bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
1: Kaya naman, Doc?
0: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3-bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3-bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3-bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3-bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3-bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, nga naman.
0: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Nga namang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling. Kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3-bio, maghinahinay pud kaputi ang imuhang tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang o oil pulling gamit ang D3-bio, Sir GP. Pero kung paghumani mo toothbrush, mag-floss ka, unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3-bio, nindot ka yung epekto, Sir GP.
1: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3-bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3-bio tungod kay mas kipaligun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3-bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3-bio. D3-bio. Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan.

na kampeon sa balita, kampeon sa musika, kampeon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Well, okay, K5, that was a song by Neo. It's Mad. I'm Shaq Taya. It's now 11 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh, Deo Roll-On, at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina lamang atin nang nireveal ang ating kitanungan of the day from KK5 Jonas Bavido. Ang kanyang tanong, actually hindi siya tanong, more of like a request. Sabi niya, mga KK5, magbigay naman kayo ng tips para sa may mga long distance relationship. Ayan, nabad talaga. Usapang LDR, nabad talaga tayo talaga. From last week, mga pangatlo na to. Oo. Ano bang natitripan nyo ngayon at bet na bet nyo mag-LDR? Hindi naman siya, ano? Hindi naman siya nakakatuwa. Hindi gets. Pero anyway, syempre, dito tayo para tulungan si KK5 Jonas. So, eto na ang kauna-unahang tip natin from KK5, Bricks Hooligan. Oh, ganda. Apelido mo ba talaga to? Napaka... last maka US citizen. Anyway, sabi ni Bricks, best tip I received na gusto ko din i-share is not to be clingy. Ay, hindi pwede maging clingy pag LDR. Kaloka. Sabi niya, mahirap maging ganun sa LDR kasi nakaka-toxic. It worked for me and my girl. Hope it works for you too. Ah, kaya naman pala, nag-work naman. Actually, totoo naman, like, kung we plan to, like, go into a long-distance relationship, kung alam mo sa sarili mo na clingy ka, well, kailangan mong bawas-bawasan yun. Because, hindi talaga siya, I mean, magiging problema siya pagka maging too much, diba? Pwede maging clingy, pero meron kasi tayong parang ano eh. Sana meron tayong parang boundary or limit sa pagiging clingy dahil pag too much siya, totoo na may sinabi ni ano, KK5 Bricks na medyo nagiging toxic siya dahil not all the time naman talaga magkakatugma kayo ng oras. Especially if LDR kayo, tas magkaiba pa kayo ng bansa, or if not, pagka magkaiba kayo ng lifestyle. Like, kunwari, ikaw, graveyard shift, tapos siya hindi, tapos long distance relationship pa kayo. Kahit same lang kayo nandito sa Philippines, diba? Mahirap yon. And kung isa kang tao na alam mo, na clingy ka, isa yun sa mga characteristics mo, I think kailangan mo nang i-practice na hindi maging clingy because really, it's not going to help your relationship. Pwede naman, pero bawas-bawasan lang siguro dahil hindi siya magiging advantageous sa isang long-distance relationship. So, yung mga clingy dyan, tapos gusto magkipag-LDR, nako. Girls and boys, ayan, pag-isipan nyo ng mabuti. Oo, bawas-bawasan, gawin nyo lang 50%. Oo. Ba't ko sinabing bawasan? Kasi, kung hindi ka naman clingy, I mean, kung wala yung feel of, you know, pangangailangan or need, kung hindi ka clingy or hindi ka needy, masyado naman, like, talagang nonchalant ka lang, parang mawawalan naman ng spark, parang magiging, ano, parang magiging stagnant or basta parang magiging boring yung baka lang maging boring yung relationship nyo. Kaya, paminsan-minsan, maganda din yung may mga ganun na mga, I miss you, ganyan. Visit mo naman ako, visit naman kita, mga ganyan. Pero ano lang, talagang, ano nyo lang, sukat-sukatin nyo lang kung hanggang kailan o hanggang ano yung extent ng pagiging clingy nyo. Kasi minsan talaga, pag too much, pag sumobra, nakaka-toxic siya and umaabot siya sa point na baka pwedeng mapagod yung partner niyo pag too much yung pagiging clingy niyo. So, maganda, di ba? Yung mga sakto-sakto lang, ayan. So, thank you so much for that, KK5 Bricks. Eto naman,
Ang sabi ni ka K5 Marian Hezola, sabi niya, eto talaga, tatawa na ako yun, sabi niya, huwag kang magjowa ng pogi o maganda pag LDR dahil mahirap bantayan. Nga naman. Nga naman. Fine ata to siya ni Andrew Ino. Yung kanyang motto in life is humanap ka ng pangit at ibilin mong tunay. Nako. Masyado ba nakaka-discriminate tong comment mo, K5 Marian? Pag gano'n, ayaw natin ng gano'n. Alam nyo, sa panahon ngayon, like, gets ko naman, nakakakaba talaga pag yung jowa mo, diba, LDR kayo, jowa mo, asawa mo, is sobrang pogi, diba? Talagang mapapaisip ka dahil, alam mo, medyo mapapraning ka ng very light dahil syempre, maraming na-attract sa kanya. Pero alam nyo guys, nasa tao doon din naman yan, diba? Kahit anong temptasyon ang lumapit dyan, kahit anong mga paglalande, ganon ang gawin sa kanya. Pagka talaga loyal sa'yo or faithful sa'yo, wala yan silang magagawa. Oo. Kaya konting tiwala lang sa partners nyo. And alam nyo din ba na parang na-debunk na tong kasabihan na huwag mag-jowa ng pogi o maganda. Kasi alam nyo guys, minsan, may mga nababasa ako like sa news, sa mga forums, di ba? Because I'm like chronically online. Halata ba? Sa mga TikTok, ganyan. Kahit hindi naman kapugian o kagandahan, nagluloko pa rin. So, wala talaga yan, guys, sa itsura. Diba? Nasa pagkatao yan, nasa budi yan. Kung manluloko, manluloko talaga. Wala sa mukha. Diba? May iba pa nga, kung sino pa yung maganda o pogi, sila pa yung naluloko. So, nako, wala yan minsan sa tsura. Nasa pagkatao yan. Nasa kakapihan. Tsari. Ano ba? Pwede sasabi ko. Maano tayo dito. Hindi kasi, diba, nasa pagkatao yan, nasa characteristic yan. Kasi kahit anong landi o temptasyon ang lumapit dyan, kung talagang mahal na mahal na mahal ka niyan, hindi papatibag yan. Oo, kaya nako, pwede nyo namang i-consider tong tip niya, pero it doesn't work like all that time, diba? Hindi naman talaga laging ganyan. Siguro kung maganda o pogi yung jowa mo, extra caution lang. Oo, para ano, para ma-sure na hindi ka makakabahan, ganun. So, pwede naman. Maganda naman yung suggestion niya. Oh. Maganda naman yung kisagutan ni ka K5 Marian. Talagang ano lang siya, it's a precaution, diba? Pagka may tsura yung jowa o partner mo, adan, mag-ano ka na? Mag-ready ka na, oo. Oh, oh. Kasi malabo talagang walang titingin dyan. May mga magsa-sight yan dyan sa kanya. So, abang-abang lang at bantay-bantay din pag by time. Anyway, on to our last case sagutan. This is from K5 Jerzella. Sabi niya, as a wife ng isang OFW for 10 years, tiwala lang talaga ang susi at patience. Kailangan mahaba ang pasensya mo at nasa maayos na pagpaplano at goals lang din yan. Well, yes, I do agree as well. Diba, kung kayo, alam nyo naman sa sarili nyo na LDR kayo, kung pasukin nyo yung pagkakaroon ng relasyon, na alam nyo na in the future pwede kayong maging, you know, long distance with each other, magkakalayo kayo, diba? Siguro it's parang mas effective lang siguro siya. It would work kung maayos yung pagpaplano nyo, diba? Pag-uusapan nyo talaga, like, you'll sit down and talk about it, like, ano ba, kaya ba natin to, ano yung mga do's and don'ts natin, and para sa akin naman, coming from a long distance relationship for like 5 or 6 years ata yun, huwag na tayo magbilang dahil, ano, hirap mag-math. At saka mahirap din mag-look back, or medyo, pag-trentahin na talaga, wala tayong pasensya sa mga ganyan.
But coming from your long distance relationship, I would say that more than the patience and the trust, it is always the constant communication. Oo, dapat like hindi naman lang masyadong open, but at least hindi lang kayo secretive to each other dahil nakakatulong 'yon. And maturity din siguro. Ang long distance relationship kasi hindi siya sa mga pang-immature na couples kasi mahihirapan talaga kayo. Long distance relationship works if both of you are already matured enough to like accept the things that you cannot do in a relationship, lalong-lalo na pag LDR kayo. Kasi meron talagang ano yan, meron talagang mga sacrifices na kailangan yung gawin, and it takes two mature people to like it takes two mature people for this to work. Oo, so hindi pwede yung mga pabebe-pabebe. Ganyan, kailangan you'll be like open and mature enough to understand each other, kasi minsan talaga magkakaroon kayo ng misunderstanding sa oras pa lang, 'di ba? Sa pag-alat pa lang ng time nyo for each other. Talagang medyo mahirap-hirap ang LDR, and it's true, no? I would vouch na this is really not for the faint-hearted. Kaya kayo mga K-5, kung mag-enter kayo ng isang relationship, and one of the tips that I could like give you is to be mature enough to accept the pros and cons, but mostly cons, 'di ba, sa isang long distance relationship. So ayun lang, maturity, constant communication, and then respect sa partner mo, respect sa oras niya, sa schedule. And kung meron man kayong mga misunderstandings, much better kung pag-uusapan siya agad or ayusin siya agad, kasi hindi helpful sa isang long distance relationship kapag hindi kayo mag-usap ng matagal, because it might be na pwede niyong makasanayan na hindi kayo mag-usap, and dun nagsistart yung pagkakaroon ng ng gap sa relationship. So I guess pagka may problema, ayusin agad, and yun, maturity and constant communication. Yun ang aking top 3 tips for those na would go into a long distance relationship, and of course para na din kay K5 Jonas. So ayan. Anyway, Jonas, thank you so much for sharing your kitanuan dito sa aming programa. And of course, sa ating mga K5 na nagbigay din ng kanilang mga kisagutan, maraming salamat din sa inyong lahat. Mamaya mga K5, huwag kayong aalis dahil ibibigay ko naman ang aking daily K-tips sa aking pagbabalik. For now, let us all enjoy this song by The Script. This is Nothing. Ako ay magbabalik maya-maya lamang.

0: opening soon.
1: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soul.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! Mike Pumso!

Mocha K5 Hours, How Do You Sleep? By Jesse McCartney featuring Ludacris. Time check tayo, it is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, that time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. And speaking of Mighty C, mga K5, ako ay may magandang balita na naman as always para sa inyo. Kung kayo, eto talaga, ay palaging stressed o napapagod sa araw-araw na buhay. O diba, sino ba naman ang hindi nasa-stress? Diba? Ang hindi lang nasa-stress ay ang mga pinakamamahal at pinaka-spoiled nating mga pets. Diba? Parang minsan, mas stressed tayo talaga kaysa sa kanila. No? So kung kayo ay pagod na pagod sa pag-adulting, sa paghahanap buhay, o kahit sa mga estudyante natin, diba, sa kanilang studies, nako, eto na ang sagot para sa inyong problema na ito. I-try nyo lang, mga ka-K5, ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Oh my God! Wow! Ang Mighty C kasi ay hindi lang basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit. Diba lagi kong sinasabi na ito nakapag-boost ng ating immune system, nakakapagpalakas ng ating resistensya. Ito rin, mga ka-K5, ay isang epektibong kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Yes naman! Ito na talaga yung ating pwedeng kaakibat sa araw-araw na buhay, diba? Kasi naman, ang pagiging acidic ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon. Kaya't mag-Mighty C na ang vitamins na naglalaman ng alkaline vitamin C dahil dito, pinapanatili niyang balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. O, diba? Yan talaga ang sagot sa ating problema sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ano ba, tara na mga ka-K5, alagaan natin ang ating kalusugan at makaiwas tayo sa stress. Diba? Mag-Mighty C na tayo, the Alkaline Vitamin C, araw-araw. And of course, para sure na sure talaga na tayo ay protektado sa lahat ng uri ng sakit, Mighty C is best paired with DTX 500 at ng Clinica D3 Bio. The superfood supplement ng may virgin coconut oil and D3, together they are called the Power Trio. So kung gusto nyo bumili ng mga produktong ito, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Tapat lang halos ng Divine Word Hospital. At kung malapit lang naman kayo dito sa aming estasyon, no need to go there dahil pwede nyo naman dito mabili sa aming estasyon ang mga produktong ito. We are just located at Barangay 110 Utap, GC Gas Station Building, 2nd floor along Maharlika Highway. Hanapin nyo lang po si Ray Boy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. Ayan, at dahil 3:49 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis Village 1, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solajes Family, Lotok Family, Lopez, Melgar, Villamor, and Law Family, sa aking mga kapatid and relatives. Ayan, shout out sa inyo guys, I hope to see you again soon. And of course, to my parents, kay Mama Dina at kay Tatay Manuel, na makikita ko maya-maya na. See you later, Mama and Tatay. And of course, to my husband, to Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwedeng kalimutan kayo, mga ka-K5. Nako, maraming salamat sa paikinig sa Chillax O'Clock this fabulous Friday afternoon. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman sa Lunes, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kaitanungan. Kasama syempre kayo. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambig na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Magic. This is Rude. Have a great and amazing Friday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all on Monday. Have a very happy weekend, mga ka-K5.

0: Laban. The Kampyon sa Balita. Kampyon sa Musika. Kampyon sa Drama. Kampyon sa Komentaryo. At Kampyon sa Serbisyo Publiko. Sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: kulop sinirangan Bisaya. Sa kumusta ka mong ataran? Hinautunta na ka mong mga pangkahimtang niya ng oras. Thanks, God! It's a Friday. Biyernes na lang kita, mga ka-K5. Yan ang adlaw mo. Hiton Biyernes, Hunyo 5. Uy, damot piyesta buwas. Siya niya Sabado, bulan hiton Hunyo. Damot ito magpapatron. Patron ko na didiha palo. Didiha may barangay Kugon. Habong dito na palo. Siya nga Sabado, hiton Hunyo. Barangay Malagika, hiton Tanawan, Leyte, piyesta gihapon. Buwas ining adlaw. Amot at nakuha ang information. Tikang din hiton mga patronizer, mga kakipay. Oo, so sige. Kumusta man? Ito na yung magkulop yan na. Yan na kay Biyernes. Of course, it's a Friday. Ito na iba, bangin, nagkagawas na. Ang mga flexi time, nagkagawas na siguro mga kakipay. Ha? So, anyway, welcome ka mga taraan. Ito na ito na taramdan, El Castigador. Para hindi nga Biyernes ng edisyon, ako hi ka-K5, Roger Tilana. Of course, updang kita nira ka-K5, Carlo Arisgado, ka-K5, Jerwin Dilcaliar. At ito na weather updating ang ka-K5, Ruel Montesa, Engineering Department, ka-K5, Ray Varona. At ito na ininigaka at bang niya na. Hindi mga ka-K5, ito na ito na programa. Sige, may tumakdi na ito na ito na picture, ano ka? Ito ito na video. Maitom o talaga maitom na talaga kita hininag ito na kamapaso. Anyway, yun, kuwan naman ito na pag-asa, gindiklara naman ito na kamauran ito na panahon. O magiging maoran na ito na panahon na I think siguro mabusag-busag na ganmang kita hindi ni mga kakipay. Daily what itong pagbusag may tungod kay nahababa dito na tubig. Kumbaga, magiging diri ka rin singo na mabusag kita dara itong kalatom liwat mga kakipay. Oo, may tungod itong pag-inurani. Anyway, mga ka-K5, hindi kita ito na ito, mga hipag-ihimang rawan niya ng kulop. Dito na ito na taramdan. Ito'n pakiana na ito, mga ka-K5, inin... Nagkadahin faction, ano, ito'n Senado. No, di ba? Maramang kamo nga nagkadahin faction. Labutla ito'n Senate President... Si Senate President Alan Peter Cayetano, nataliwan nilang Hunyo 13, nag-declarehin na quorum itong Senado, pero waray hira makapilihin Senate President. Waray nira maliwani, ano, kay nakinhanglan hintrising ang mga senador, antes pa man makagliwan itong Senate President. So may dalagin, pili ko mo Senate pro tempore. O kung kung ini inin assistant niya hiton second in command hiton Senate President yan pinaliwanan hiton mga committees but kakulop nagkaada na luwat intensyon ano hiton Senado may tungod luwat ni mga ka-K5 hiton pagdumiri hin pipira nga makasulod aton mga senador pagkandak luwatan ira tinatawag nga Blue Ribbon Committee nga investigasyon. Ini and more on politika manggod, ano? I don't know kung may dahin din ni in aid of legislation. Kay sumeri nga ni nga in aid of legislation nga pag-investigar mga ka-K5, ini and karigsingon may ada makukuha, ano? Ini nga pupwede paghimuan, ano? Orhing mga panahon himbalawd nun. Para may patuman, may muan yung balaod. Pero kami na balaod itong anti-corruption mga kakipag. Kaya ano, ano pati himuon? Oh, may ada igipresenta din itong mga inin membro ito na committee han Blue Ribbon. Dili ang Senado, 18 ng mga Marines. Oo, mamay kalakay mga Marines ini, mga bayani, si rin pa ito na era. Kumbaga mga retirado ini, mga bayani ini. Pero kung mga awol ini, di kita maram kung angay ba tawagon ini nga bayani. No? Siyahan, usay ito na kung masisiring. Inadayaw itong pipira itong mga Marines. Pati itong mga dati o yan na, mga, itong mga presenting ang mga Marines, mga kakaypay. And sarin pa, inadayaw nira itong ka mag-isog kunuhin ng mga Marines may tungod kay nagbuyagyag gudira. Waray mahadlok nga magbuyagyaghin mga manumalia. May tungod itong panadarahin mga malita, malita nga salapi. Ganti itong mga politiko. Pero takpakian, pira pa nga mga retired o retirado nga mga Marines. Amoy itong mapagamit para hintinuyaw mga kakaybay. Pag adirin maupay, retirado ka nga Marines, pero kipick up kang politiko para magbuhat hin illegal nga dirin maupay nga binuhatan nga inintarihas itong imo prinsipyo as Marines para pagsalbar itong Pilipinas. So karigsignon, pirapait mauuwat o mapauwat. Pirapait magagamit o mapagamit ng mga Marines. Diri ako na si rin naging gamit ini ng mga Marines durante itong investigasyon para iludlod itong pipira ng mga politiko. Diri ako na si rin naging gamit inihan ibang partido. Kita akong sinisiring hindi ni nga itong mga Marines. Sayang itong magre-retiro ka katapos mapagamit ka para illegal. Amo ito taksinisiring, ano? Kaya amo man na ining gamit man na dahil ang pag-kuan, pag inin panulungin sa lapi, ikang din itong blood control kickback. Karagsignon, ito nga binuhatan, panulungin mga kickback, iniin corruption. So kaya ano, nga ini nga mga Marines mapagamit man. Inihira ba gimpirit o kung nihira talaga in voluntaryo because natrabaho hira dito yung mga politiko nga may ada illegal nga binuhatan, especially ito na korupsyon. So God man lang ito mga kakaypay. Niyan ito na itong pagtitirutimbangon hin o itong legit yada nga majority. Hin o yan na itong legit nga mga magkakapot itong COMO committee chairman. Han mga komitiba dinhi sa Senado. Kun ang Blue Ribbon Committee inin may ada an faction ni Senate President Alan Peter Cayetano, may faction liwat an didikan Senador Sherwin Gatchalian. Karang sigko din din mga ka-K5. Pamati ko taman sinisiring hadto mga gusto igmugna ang tinatawag nga sub-committee. Bangin may day ni sub-committee pag-abot ito na panahon. Ang grupo ni Senator Marcolita amot magiging sub-committee or ang grupo liwat ni Erwin Tulpong amot makaput as a Blue Ribbon Committee dito itong usang Senado. Akong pagsabot mga ka-K5, dito ito na akong pag-eskwilahan elementarya. And three branches han atong gobyerno sa Pilipinas, executive, judiciary, executive, legislative ngan judiciary. Pero ginto nga ang legislative into lower, upper house, Senado ngan itong House of Representatives. Waray sumiring nga tutuloon duha ka faction it Senado ngan usa ito na Kongreso mga kakaypay. Malipong itulo, love ina, ito na niya ubus. Mga senador nga, ni maglipong na ito na ulo mga ka-K5. Kita pa, nga mga ordinaryo nga tao. Kanan ano ini, dara ini itong lakat itong panahon, kamapaso ito na panahon. O di na kita maaram kung tipaunan o inin i-appreciate itong mga juris prudence. Itong balaod pagdeterminer pagdeterminar hiton kuron didi ha Senado. Oh, kinanglan na ba hin pag-interviner han Supreme Court? Siguro madipindi ini hiton magiging dalagan hiton kagubot didi ha Senado. Before ito mga ka-K5, kuauntaan na itong latest weather update. Adi si Sir Ruel Montesa, tikang didi ha Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakatito na panahon, medyo madalumdum. Sana diri umuran. K5 Ruel, stand by.
1: Sulat panahon.
0: K5 Ruel, kumusta it dalaga ng panahon? Magiging paborable ba? O kung diri magiging pabor talaga? Ano kabutangan?
2: Mapay ka kulop, sir. Gansugod man na natin mga K5 na nagkikita natin Facebook Live na namamatihan iro mga radio. Ari natin ulag, way natin panahon, panayan na nabibilin nga oras yan ang adlaw. Han Biyernes, ika-5 kadlawhan Hunyo 2026. At aton minayo yung minahal nga provincial Leyte padayong kita makaka-experyensya ng usahay madampog ng kalangitan nga pwede magdalapahin mga magdalanahin mga panalagsa or tigdang o pagtaritting ang paglalugdog nga dadmahinay nga pagkuran kay padayong kita nga kinduduminar ang sinisiring nga local thunderstorm. Nga usa nga duha ka oras sa naman nabuhi ni nga local thunderstorm kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Ngayon kung nani yung barangay, bungto or syudad, malakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkalan makusugay nga oran, makusugay nga hangin nga may kaupunong pagkilat ang mananabulay ito hasako binusa nga duha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ang pag-asa, ang sentro ang Tropical Depression Easter na sipatan nini basing ang tanan nga bilabling nga data nga nakatawa 255 kilometros norte-norte kanluran hiton it bayat Batanes. May bit-bit nini nga kakusgol nga hangin nga 45 kilometro per ora rani sentro ng pagsubas kong umaabot hin 55 kilometro per ora nga naglalakaton pa sinirangan norte sinirangan in 15 kilometro per ora nga nan southwest monsoon orang inabagat padayon nga ginduduminar ang northern nga central Luzon. Sumala iton pag-asa Easter mintinado iti kakusgon samtang tikadto ha southern Taiwan ngan hi Easter padayon ini nga magmakiwa pa norte kanluran samtang nagtatraverse siya tikadto Taiwan yan ang adlaw ngan pada magpapadayon ini pag norte kanluran nga dahiton na paggawa sa Philippine Area of Responsibility buwas iton aga katima hito posible siya magtikad tuliwat sa southern Japan. Easter mintinado iti kakusgon samtang tikad to Taiwan katima hito posible niya mag-intensify umabot sa tropical storm category buwas pero ato nagawas ang Philippine Area of Responsibility. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yun ang adlaw din ni ato napit. Salita natin mga K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pag-isda, taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta mangikmat laheran maupay para liwat hira makalikay hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahe yan ha, niyan nga gabi, sinubuhas itong magahon, pinagya dagat, taluwas gihap pagbiyahe. Excuse me, kay sharing kumpuman kanina, walay, gale warning, na ginisan pag-asa, diniyato repeat, ngan habugos, na sinirangan han, Visayas. Anagon real time na nga temperatura, ada kita ha 28 sentigrado, nga amon yata si para yan ang adlaw pero naton na init factor inabotin 40 sentigrado yan ang adlaw. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:15 matutunod niyan nga kulup alas 6:01. Anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras nga 46 minutos. Tikang Didi, happy day rin mo late. Inin, Heruel Montesa, ano yung weather presenter, mga pangyakulupha, tunan-tunan, ganda mong salamat, happy weekend.
1: Sulat panahon!
0: Damang salamat, Sir Heruel Montesa, alas 4:18 na mga ka-K5, na ito na balita. Balita din dito na lakat ang panahon. Gimpadagat inihayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement, lakip na ang mighty C, the alkaline vitamin C, naghahatag in extra nga proteksyon nato lawas, nagpapakusog ito nato ang resistensya nga immune system. Kaya klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito ang high blood pressure. Nga nakakatambal good man inihin mga sakit ha. Kakulop, nagkaada akuhin kuan inin follow up check up kay baga suspected nga may dako kuan enlargement or prostate enlargement. Inana ko baga pag kapasyente o ka-admit ano dinahan November. So ana ko lagi intake is Clinica DTX 500. So, danay naman Mighty C, danay naman Clinica D3 Bio, pero mostly DTX ako, pimiksa na akong kakapi, you know? So, nanabo, ambot ko na ansiring man ha doktor nga mautro daw kita, kaya magawaray naman, pero pasalamat kita kung maga amo man yung resulta. Ansiring ko nga, yung pag-inurotro ay pag-initrimis ko. Kung amot nakikita nga waray na inin nauli, di mas maurupay. Ano magkono na tumarkahan ak medisina nga gin resita. Sering kumaga waray kit makakapalit kay mahal. Kumparahan DTX 500, ganito DTX coffee mix nga amo na kintiti. Aumala na kung inin mga gintinumar and food supplement. Okay, an ko no. Mamay kalan resita. Maram ka mong tagpira. Tag-89. Kung ba tumarka ito ni Hin 3 times a day. O pipira ito na mga kakipay. May ba na naitutin mo swildo? Di ba? So, 90, 270. Pera nalani mo net take home kada adlaw. Konsuwa niya na 470, at least may 200. 200, ganyan 270 is para ni mo medisina. Sharing ko adi ako yung food supplement lang. Pero, inin salamat gihapon na naging negatibo na ito na resulta mga kakaypay. Oy, by the way, may free check-up. Ano? Ito ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Antagin mo inihito na Clinica D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, and the Clinica DTX 500. Free check-up, tinikagan din ito Lunes nga adlaw, Hunyo 8, Kutob, Hunyo 16. Ito na 8 nga 15, alas 8 ito na, Gakutob, alas 4, immediate kulok. Pero pagkapit sa 16, inin alas 8 na lataga, Kutob, alas 3 ito na kulok. Tegad lang, mga 1.30 gad lang nung ano. Kumbaga, 1 hour and 30 minutes lang diferensya. Pero June 8 to June 16, bantay niyo. Ining free check-up, waray bayad. That's why free nga ni. Amo nga waray bayad, pero ambot ka anong audanon paman, hubyaon paman. Ito na itong mga kabugtuan para mag-avail hiton sugad hinin mga kakaypay. So, bueno, alas 4.21 na, madaw, Jewel Villanueva, mga kakaypa, imposible daw, bagal lumimbag. May itong mga istoryahon yan na, kumalhin nga dit minority block. Minority block yan na, pero magiging majority luwat ito pag abot itong panahon. Kay dusin na, hira. Oo, dusin na. So, inim, posible, kay sirin pa din ito ng istorya, nga si Senator Jewel Villanueva upod ang tatay hini nga hi brother Eddie Villanueva kumadto kuno palasyo daga duman ha palasyo pakiana. So possible mga ka-K5 nga inin lumimbag lumimbag kay pero ida maram kamo itong Senado yan na itong politika sometimes inin may naghihapon ni mga ano, may dahil ni sinisiring ano, may mga bargaining ano agreement, may mga kabalyo. Pero kung bumalhin man ko ni Senator Jewel Villanueva, baga para magkaada in temporary protection tika nga Malacañang, ada kay ini in magiging band-aid solution la ha. Kay papriman ini nga mga politiko. Once nga diri na hiya magagamit itong mga political agenda, insugad ini nga mga allegation in both man ini bisan nino nga politiko. Mabaling ka nga nito no sa nga majority. Pero after ito, kinanglanggad gapon yung political survival. Kikitaon, kung ako't politiko, atok permanente ito ng administrasyon. Atok magapil, kay para at least safety ako. O, di ba? And problema din eh, kay mga band-aid solution line eh, pag-abutit panahon, iba naluwat ito, magkakapot, itrind at pamunuan ng Pilipinas, ada kay balik na lot inin ngadto naman kita ito baga balik itong mga istoryahon na lot inin parte itong mga korupsyon kay politiko inin madagmit inin sirin pa mahimuan in mga istoryahon bisnala ano ha? Lugod aton hunahunaon mga ka K5 yan ha? Kay an inflation rate inhan Mayo. Oh, ini baga medyo umubos ko do, ha? Ah, mga 6.8%. Repeat nga ha, ubos. Repeat na ubos good. So, niya nito na itong mga paghimang rawan. Damit mga istoryahon din niya, no? Inin... sering din he nga itong kumilk ko no obligado ngayon magkaadan special election na Cavite ano kay sumala ito na Supreme Court na diretong pagkatanggal ni kwan pagkatanggal ni Miao Miao Barsaga congressman na Barsaga tanggal man niya so magkakaada yung pagkabakante itong posisyon pagka congressman so pwede pa kumandidato yung Miao Miao. Sirin pa. So, okay, mga ka-K5. Pero mapokus kita din ito na sisyo na Senado din ito Hunyo 3. Kaya gin, papadeklara ini nga legal. Oh, may dahinin mga kuan, may dahinin usang petisyon na Korte Suprema hinusang high school teacher para ideklara nga legal it nga, legal nga may bisa ito na hitabo nga sesyon di dahan Hunyo 3. Oo may petisyon ini so ha sesyon gin bakante nga taran nga pwesto nga gin butang liwat si Senator Sherwin Gatchalian kumo acting Senate President pro tempore. Ha 20 nga petition o 20 ka pahina hiton petition for certiorari. Pwede din ni iginhangyo ni Barry Tayam ha Korte Suprema nga panginanuon no? Ang gimbuhat ni ra Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Lorin Ligarda kun ini ba in may ada grave abuse of authority. Ngan didi itong petisyon didi itong bagong lideratuhan Senado nga naghimo in profound institutional challenge idayahan magdumiri an Cayetano Black nga Hiligarda nga kilalon itong bagong liderato tama gada no kay ano naman la dapat ini andudo nga faction hiton Senado magsasabot gudira kung ano kung hino it kikilalon nga majority hayra mga ka K5 kay otherwise bagahin naging hihikawan nira iton mga Pilipino para mabaro iton tinuod ngan diri iton mga tinuyaw o dapat tirahin din hi inin magpabuling na siguro ano nga di hiton na Supreme Court nga amo't magdi-decide amo iton mag sisiring kun tama ba ang gimbuhat din ang John 3 kay once nga di riliwat tama ada kay may ada mga baratuno dapat unta kay sugad man hinin nagkaadahin faction ang duduha. Nagmi-meet hira halfway. Kaya nung nga igimpadayo nito na kakulup nga committee hearing ha Blue Ribbon. Nga siring din itong usang ato na basahan need anay inihin nomination from the minority. That's why diri po pwede, diri magiging legit, nga diri po pwede mag-function ito na Blue Ribbon Committee ha Senado kung waray representative from minority. Same liwat nga amit bubuhaton hiton usang faction and Blue Ribbon Committee ha ilarom ni Senador Erwin Tulfo nga amit ginnominar gin butang as a committee chairman ng Blue Ribbon Committee hanusang a faction ang faction ni inen Senador Sherwin Gatchalian. Kundi riluwat tira dito mag karawat iton appointment par tikang din iton minority same gihapon diri ya po pwede mag mag function diri ba po pwede konsugad hinin nagkakaadaan ay untahiran ni status ko. Tirian ay untahiran mag-ius. Ngan king quick question untahan ay nira. Nga diha Korte Suprema. Nga amot mag-interpretar kung mga tama ba ito nira mga binuhatan o kundiri. Dapat sugad unta mga ka-K5 na nira gin bubuhat. Diba? So yan na. Amo na inin. Possible inin mga ka-K5 nga mag-interbiner na it Supreme Court. May tungod ito on petition for certiorari gin question ag petition na Korte Suprema in usang school teacher, high school teacher. Oh. So agud kuno magkaadahin ma-prevent itong imminent paralyzation aba ko equal branch of government dere magkaadahin chaotic emergence ngan magkaaday nihin duha nga faction nga diha Senado. Dapat ini ma-resolve kay magkakaaday nihin constitutional crisis. So, kung tinuod nga leader inihi Senate President Alan Peter Cayetano mga ka-K5, dapat ginsasaway niya. Makigistorya hiya mga ka-K5 kay kita in nawuburukan kita kay damunet abogado didi ha Facebook ha social media damunet abogado may daman mga abogado iba-iba iton era interpretasyon ang problema pa kay ning mga abogado nagaagway ha social media iton mga abogado dapat inin may dalwat hit ni ragin susunod mga ka K5 nga ini party hiton era character ano as officer of the court dapat liwat hira in diri maging bias dapat diri hira maging bias kay iton pagiging abogado in diri ito karig singon nga abogado kala kunadto ka korte nga bisan pa iton imo inin personal nga panlantaw in dapat sirin pa be mindful gihapon otherwise kay abogado ka magsasayop ka makaraod waray sa payan ano it sugad hamon nga di kay maramgod din itong balaod but still magbabasa-basa kami kay diri man sayop kun ikaw mag-aram hiton mga balaod ipinag hiton pagbabasa la kay sirin pa nga in ignorance of the law, excuses no one. Dirit na nga rigsignon nga inin babawa lang kahing pagyakang parti hitong balaod kay diri ka abogado. Di ba? So, it's important, maaram ka lang. Anyway, mga ka-K5, ito na ito na pagkita hinin. Diri mang good question para akon nga question nun itong pagkuro masinado. Ito mas maupay pa questionon itong proper decorum sa Senado iyan ang mga panahon. Diri pa naiiba na ito nira mga batasan. Alas 4:32 sa naton oras gimpadangat hayo ang klinika D3 Bio the superfood supplement and Mighty C Yal kalahin vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na ato lawas, nagpapakusog ito na ato resistensya ng immune system. Ngang Klinika DTX 500, makusog nga pangontra ito na high blood pressure. Mabreak ka na kita kadali mga ka-K5. Dito na itong pagbalik, mga report, ito na itong mga kasagabay. Standby, babalik ka niyo taramdan. El Castigador, katali o lempirang ang painumdum.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: opening soon.
1: Igin pamaymaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees parahan academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugadan STEM, science, technology, engineering and mathematics ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver?
3: Mag DTX 500. Ang DTX 500,
5: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure.
6: Ang pingyang imuatay.
5: Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
7: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
9: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
11: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap.
0: mapalit sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: El Castigador!
19: El Castigador!
20: Alas 4:44 na mga ka-K5. Oy, by the way, kutub lang kita alas 5:20. Alas 5:30. Tama, okay. Sige, alas 5:30 mga ka-K5, kutub. Okay, para puro maninigwan. Ano yun eh? Puwaki. Kay Friday yan na mga ka-K5. So, dire nga and 30 but 5:25. Oo, kay para kita maka-kwalot itong Canada D3 Bio Evening Newscast. Every Friday, early kita nagtitikang, alas 4 mga ka-K5. Pero pag abot na siguro nga dahil itong kuan, nga dahil itong December, kay itong katunod itong adlaw, mga alas 6:30 na, balik lang kita. Balita o, kada Biyernes man lang ito, alas 4 kita magtitikang. Adi ka-K5, Carlo? Okay na? Sige daw. Kung tanong mga pulis report, tingang din ka na ka-K5 Carlo Arriscado. Ka-K5 Carlo, standby.
21: K5 News FM, Police Report.
20: Ka-K5 Carlo, i-K5 mo.
22: Yes, ka-K5 Roger, adi daton mga nahikay nga mga police report, tingang hamag kalain-lain nga mga police station na bugos nga sinirangan Visayas, kundiin Habdagami, Leyte, inaaresto ano sa nga 55 anyos nga babae nga barangay official mahuman ini nga ma-entrap tungodan iya illegal nga pagbabaligya hin mga produkto petrolyo ha barangay San Benito Dagami Leyte kapulop hiton Hunyo 4. Ginkilala iton suspect kan alias Iyana inasawaan nga taga or tag iya hin usa nga tindahan hana maaktuhan nga han mga han maaktuhan han mga tinaglawas ang Regional Intelligence Division 8 Regional Special Operations Unit ng Dagami Municipal Police Station habuli gihapon iton Dagami Bureau of Fire Protection nga na sumala iton report kay K5 Roger nagdumara hin entrapment operation ang mga otoridad kontrahan illegal nga negosyo hin lana diin nakuha tikang suspeka an unom nga plastic jug nga may sulod nga diesel nga amo an subject han transaksyon na upod an usa nga 500 piso bill nga may bypass or bypass nga bundle money. Hapadayon nga operasyon na na-recover haiya ang dugang na 38 nga plastic jug hin diesel upod ang pirapang durodilain nga butelya nga plastic nga na maburoong nga may sulod gihapon hiyang diesel. Unleaded or lakip na din itong unleaded nga premium nga gasolina nga na kantidad ini hin 66,000 pesos 66,992 pesos ha estimated market value. Ang na-aresto nga opisyal indayon nga gindaraha Dagami Municipal Police Station para iton kaangayan nga disposisyon na samtang iginandam na ang formal nga kaso kontra haiya tungod hiton pagtalapa sa Presidential Decree 1865 or amo ito ay an Anti-Petroleum Adulteration and Short Selling Law. Samtang Hamak Arthur Leyte naman, para ito na ito na kadugangan ka police report, arestado ang usang 38 anyos nga lalaki, mahuman ini nga mag-rebook hasulunan iya balay, didagi hapon ini kakulup, na rumisponder eton pulisya, mahuman ini nga makakarawat in report, tikang hamismo irui ni alias Alpa, nga resident yan barangay Palali 1, Mac Arthur Leyte. Dito iginsumat nga gingubahan suspek ang mga higamit han ira balay, sugad han ira lamisa, TV ngan iba pa, ngan waray matudlok nga rason na. Han maaresto itong suspek ka K5 Roger na kumpiskar ha iya pinaagihin pagkapkapa ang usang nga pitaka nga may sulod nga tulok kapakete hin masilang nga plastik kundiin ang duhain may sulod nga busag nga kristal nga gintutuuhan na shabu. Igin buhat itong imbentaryo ngan angay nga pagmarka ha mga narikopo nga ebidensya ha mismo halungara han pagka-aresto ngan atubangon or atubangan han mga opisyales han barangaya samtang an insakto nga timbang han narikober nga illegal nga droga in pagbubuhaton pa itong Regional Forensic Unit 8. Gindara ha Mac Arthur Municipal Police Station itong suspeka para itong kaangayan nga disposisyon nga naatubang yan ha mga kaso nga alarm and scandal sugad manhan pagtalapas sa Section 11, Hunt Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang hato naman katapusan nga police report, lagos naman kita nga dito Tacloban City kundi in ginpaslak ka karsel itong usang 37 anyos nga waray trabaho, mahuman ini nga mag-shoplift hin mga marahalon nga mga grocery items nga nagkakantidad hin 5,382 pesos ha usang convenience store ha Real Street Barangay 53 Tacloban City kagab igihapon nga adlawa or kakulup nga adlawa. Ginkilalahan San Jose Police Station 1 itong suspekan alias C. Residente itong Barangay 68 Anibong nga gindaraha presento mahuman nga madakop nira alias yan usang security guard nga ni alias Bear nga assistant store manager han maong establishmento. Basa raman itong investigasyon ka K5 Roger in sumulod ang suspitsado hatindahan banda alas 6:40 kagabihon nga ginsusulod niya or ginsusulod ha iya daranga berde nga ikubag ang duro dilain nga mga paninda sugadhan mga dried mango pusit, dilis, ngan mga branded trail mix ug sa dumalangan tipagawas nga dito na or nga di nagbabayad ha cashier. Mahuman makitaan han guardian incident in ginlanat niya anian mga nga na corner itong suspect nga di rin nagpakakitahin resibo. Rason nga i-turn over ang suspitsado ha responding nga kapulisan lakip ang mga nakumpiskar nga mga ebidensya para makihaan. Araton na police report in Durotayuhan Mighty C the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampyo ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasudan han Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
21: K5 News FM Police Report.
20: Alas 4:51 na mga salamat ka K5 Carlo Arisgado. Bueno, mga ka-K5, kani kita ito na ito na iba pa nga mga istoryahon, ano? Kay, madaw, damo ito ni istoryahon na din eh. Pero, ani pa yung ka-K5 Jerwin, ano? Oo, para diretso na ini, kay may report din ni ka-K5 Jerwin Dilcalyar. May pag-isumpah itong miyembro, Han CTG, ha, ipapad, na kumbinser nga bayaan at doon iya walhon nga ideolohiya. K5 Jerwin Dilcalyar, stand by.
21: K5 News FM Live Report.
20: K5 Jerwin, K5 mo.
0: Usang miyembro itong CTG, ha, Hipapad Eastern Samaran, ito bumaya ha iya ideolohiya. Nga na, voluntary yung sumrender ha mga otoridad dilan na nakalabay nga Mayo 31, 2026. Ini ang gimpagawas ng Division Public Affairs Office itong 8th Infantry Division, itong Philippine Army. Ginkilala ini kan alias Donny, miyembro itong Squad 2 Sub-Regional Guerrilla Unit Laysan ha ilarom hiton sub regional committee Arctic diin pinili hini nga magukoy ha mahimyang nga kinabuhi naging posible ang pagsurrender ni Alias Donny ha paniguruhan alkalya ni Papad Mayor Benjamin V ngan mga kasundaluhan mahumanan halaba nga mga dialogo na kumbinser ini nga bayaan aton iya walhon nga ideolohiya nakatala naman ini kumarawat hin mga livelihood programs mga bulig pinansyal ngan iba pa. Ini nga notisya, endure tayuhan GTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ini ka K5, Sherwin Asidra, Del Caliar pang kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Ngan kaliawan, siya ng takloban nga nabugos kang sinarang ang Visayas. K5 News FM.
21: K5 News FM Live Report.
20: Damo nga salamat ka K5 J. Windil Calyar para itong report. Damo itong ginakusaran na kakulop ito durante han Senate hearing. Sering din ni inin Congresswoman Janet Garin. Iya good man din hibaga gin diwara. Gindiwara ni Deputy Speaker Janet o Janet Garin at doon na ligasyon nga usahiya hadong kumarawat daw hing kwarta at ikang kananay ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico kasumpay itong controversial nga flood control project. It problema hindi ni mga ka-K5 damo ito mga inin mahidadabihin din eh. Labi na it masaklap la mga ka-K5 inin masaklap la kaya ano rin mga sarabutan na hilalakip ano? So bisan nga inin din hi Tito Soto oo. Sering ni, kumbaga pananglitan na lakuna naton, may gindara ay iyang ano kuno itong balaod nga iya natalampas. Kumbaga sering ni Tito Soto. Hindi itong malita allegation. Sige daw, maguna no. Ano itong natalampas in pamati ko, bribery siguro. No? Ay diretso kaging question ni Anay Senate President Tito Soto ito na ligasyon nga usa kuno yatong kumarawat in malita nga may ada sulod nga kwarta kasunod itong testimonya himpira nga grupo

ito na hitatabo ito na Pilipinas. Especially ito na hitatabo yan na ni Senado. Ito na hearing, puro naman lang ni Baga Kuan, inin hearsay. Hasta lugo ni Congressman F.M. Romualdez, gin Kuan ini, gimpudngan na ini nga makagawas sa mga ka-K5, o gimpudngan nga makagawas sa gawas ito na ato nasod. Gintanggalan pa kuno ini hindi sa ano tikag ni diha Estados Unidos sa mga ka-K5. Ano daw itong rason nga gintanggalan man ito nato na din hi kongresista. Waray na visa ano para nga diha Amerika. Ano ito na no. Pero maram ka mo, in fairness, nga di kan Congressman F.M. Romualdez. Ako, ini kuan naman gud ako hin, ano, sometimes, no choice itong pagpipili, ano itong mga kandidato, more on ad to ka nabuto, sometimes, ano, sugad haton, kung hinut nakakabulig ito na kadampan na naitimbutos na kukuan na nahingangad to hinin ano? But in fairness damot nabubuligan din ni originate din ni first district ito na later damot nabubuligan through ito na opisina ito na tingo gada ito na opisina ito na aton inin kongresista or in ibang mga lugar waray sugad hinin. Although na siring nga ano nga obligasyon ini kay trabaho nira, of course obligasyon nira, so kaya ano nga dire gibubuhat itong ibang mga politiko. Oh, di ba? So kaya ano nga adto kita magama o gupit diri man kita nakakatagamtam siring ang pakatagamtam karigsingon nga inin natatagamtaman nakakatagamtam itong serbisyo. Oo. Anyway, di mat niya kalugaring ko na kwarta. Di mat kwarta niya apuluan. So, kanagsingon, inin, nagpapakita lang, nagtratrabaho yan, nagsiservisyo, nga dito na katawahan. Inin, obligado ya nga magservisyo, nga mabuligan na kita. Kanagsingon, sometimes, inin, ito na itong pagiging diehard itong mga politiko. Sige, ito na itong baga ugop nga itong kontra or sige, ugop ano, itong usang kandidato samtang binabanatan ni Mitt Caloyo pero ato ka man nakakatagamtam. Diba? Sirin pa kung nino itim natatagamtaman dito ugop kumbaga kay ano man. As long as nga inindiri liwat na linurong itong bimbubuhatan. Or itong binubuhat. Number four itong listahan dininira itong most corrupt daw din niya Pilipinas sa itong na flood control project. Oh, number four dida hi Congressman F.M. Romualdez. Pero kumanhin na itong pag-imbestigaran. Ginimbestigaran na itong regional office nga ni. Ini ginimbestigaran na gihapon. Ginimbestigaran ito the First Leyte Engineering District. Itong Tacloban. Kinimbestigaran na gihapon na mga ka-K5 kung may naba mga linurong ng mga proyekto ni Congressman F.M. Romualdez. You know what, damo itong region. May na mga regional director, may na mga district engineers. Nagkada na yung pagbaralyo. Pinaliwanan na itong mga regional director. Ipakyana, kaya nung hindi rin nababantad hi Director Edgar Tabacon itong Regional Office 8 or DPWH Regional Office 8. May tugod, kaya waray nakikita ng mga anomalia. Ha? Waray nakikita ng anomalia. Di kagdidih itong mga proyekto nga iging papahunob itong First Leyte Engineering District ngayon itong Regional Office ng DPWH. Di liwat it kareg singon nga waray na kinukurakot hi Congressman F.M. Romualdez. Pero waray ko naman anomalia. Oh, di liwat kita maram kung tipaunan o sirin pa makaka-kickback kung may naman mga kickback. Simple lang. Kung inin maupay't implementasyon itong proyekto,
possible liwat dinhi hiton kickback tikang dinhi hiton mga nagpapakadara nga mga kontrak.

0: Langan man kita magsiring nga amit na hitatawo. Possible, siring ko, posible. Posible liwat may na mga dami kontraktor. Malay niyo. Oh, suga dito. Pero, it importante malay din ni eh, mga ka-K5 nga sakto iton implementasyon itong proyekto. There is substandard. Waray mga anomalia nga klase itong paghimo. Only nga kung dami itong kontraktor, at least nakakagneronegosyuha itong mga contracted gobyerno. Amula siguro itong mga sirimpa, itong haitikal standard. But part niya po niya itong graph and corrupt practices act, mga ka-K5. Pwede masugan itong na. Anyway, inin niyan hato na pagbalik, pag-irestoryahan na itong, ano itong nahitatabo, ano? Hindi ito na aton o krisis ito ng Senado. Aton hindi ni paglalatag. Ano? Lasing ko uno, na aton oras gimpadang at hayo ang Klinika D3 Bio na superfood supplement nga na Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na aton lawas. Nagpapakusog ito na aton resistensya ng immune system. Nga, Klinika D3X500, makusog nga pangontrito ng high blood pressure. Stand by! Babalik ka niyo at Ramdan El Castigador. Dali walang piranga pa hinumdum. K5 News FM. Championing
1: the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang epektibong IK Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! I Care Gold! Ang I Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-I Care Gold ka! I Care Gold! Ang I Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. I Care Gold. Mabibili sa mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula.
2: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
4: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: opening soon.
1: Iginpapaymaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugad ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino. Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Henomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga Dalan, Ciudad han Tacloban.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DGX 500.
5: Para sa manusog na tay,
6: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagadetox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
8: El Castigador!
13: El Castigador!
14: Alas 5.13. Manaw, kung tiyan naman oras, ano, para aton. May nalang natin din 12 minutos nga nabibili. Anyway, balik kita ito natin na taramdaan. El Castigador. Kaya pa lang at ayuhan Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon natin na lawas. Nagpapakusog. Ito natin. Resistensya nga immune system. Yung Clinica DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. Bueno, mga controversial permanente basta mga Senate hearing ito na flood control project has come, ano? Ano ganito? Kaya ano, nagkakaadahin hearing ha, Senado man o didihiton House of Representative, no? Kay iton ha Senado at kapanuyuanan manggo diton mga Senate hearing kasumpay iton flood control projects come in para imbestigahan kung may ada ba inin nakikita ka korupsyon, overpricing, ghost projects, o manumalia ha mga pundo hayla rumiton flood control project. Dik nakakaintindi lamang gud mga ka K5 nga iton paghatag ing kwarta ngadto hiton kuan ngadto hini nga mga tawo siguro iton pipirito ni dinhi iton mga sugod ini nga klase na akusasyon nga makasuhan iton politiko himplander kay sugod na nga nihin kadako hiton more than or 100 million pesos nga baga iginaaligar nga igipapanhatag pwede kasuhan ni Plander katapos nabilable pa naman ini mga ka K5. So sugod siguro ini itong gina-establishar. Oh, kay Shahan inin kaya ano nga diri gina-establishar kung kay ano nakapangawat kung nangawat man talaga inihi inin ako Bicol Party List saldi ko mga kakaipa diin hiya makapangawat dapat i-establishar ana indin hi mga kakaipa
8: El Castigador. El Castigador.
14: Kay kung pananglitan may establishar nga nangawat manggod katapos nahingad to ay itong kwarta nga ng kwarta luat iging panhatag nga dito mga opisyal ito ng gobyerno. Di dama kasi rin ini nga iging panhatag tikang ha mga tikang ha corruption. Kuna siya naman lang. Pero kay Pirit, diritsyo da yun pinangangaran at pinandulhan kay para kasuhan ni Plander tinuyaw. Inibagay ni sinisiri nga politika.
8: El Castigador! El Castigador!
14: Waray kapanuyuanan para masulbar mga ka-K5 Akon pagkita itong mga itong nahitatabo nga Blue Ribbon Committee hearing is diri pag-establisar kunhin o ito nangawat mismo didihito nato na gobyerno. Di kita nakakaintindi kay ano nga magtutudlok dayon ng tao nga amin ito na kurakot kay may tungod kay didto igindadara itong kwarta. Kay bangin din ni mga ka-K5 dar na ko pa ang kwarta nga igin paduhol kumpara han kabugusan nga budget han Pilipinas sa mga ka-K5 magiginhuwaso na daw iton mga sigun naton may na budget pera ka bilyon ang budget para hin mga proyekto sigun ta 10 billion o sigun ta nala 1 trillion nga mga project mga ka-K5. So alang man waray kinikita nga mga proyekto din ni ha Pilipinas. May da kinikita nga mga proyekto alang man so mering pakita nga usa ka trilyon iton pundo para hin nga mga proyekto. Matapos bangin magawas iton inintestimonya hitadi nga 18 nga mga marines bangin magsubra pa inihin 2 ka trilyon. Magpapanunubra inin. So balita o pinolitika nga klase ito pag-establisar. Kaya nung inuuna nga panduhol para kasuhan ng plunder. Di pa nga ni na-establisar nga amot mga kurakot mga kakipay. Ang kwarta dahil ginirestoryahan kay pinolitika para makasuhan dayon yung plunder. Waray na inim irimbestigar, kundi ang kawata. Diba? Although, sirip pa, inim dapat unta ito, flood control scam, ito ang investigasyon, investigaran nga tanan nga mga proyekto. Especially itong ghost project. Kung may da mga ghost projects, dapat dida kikitaon pira ang kantidad han mga ghost project. Kwikwintaho ng ghost project kay Nasiring Man. Ini nga ghost project, ang punduhinin, nahingad to kan saldi ko. Isaldi ko nagpinanhatag yung kwarta, pira good iton kantidad. Hitkabugusan itong nga ghost project mga kakaypay. Then ihapon kumpira itong pinandulong hininga 18 nga mga Marines mangkuno ex Marines kwintahon kumpira itong ira mga ginaligan nga gimpanduhol kay bangin ini magpanunobra mga ka-K5 tikang diin naman ini bay tikang na lain hababa oh di ba so amo unta ngantud lukon bangin na roon kun hinuit mga responsable kung may mga opisyal pribado nga individual para kunhira itong nailalambigit ini nga irregularidad no? So para liwat itong hearing unta para makahikay ini impormasyon para liwat magkaada in future pag legislate no o paghimoy balod nun para hapag reforma para mapudngan itong corruption hindi nga mga proyekto nga pan-infrastruktura, mga ka-K5. So gamiton liwat itong oversight function itong Senado para masiguro nga sakto itong paggamit ito na pundo ito nato na din hininagubyan. Although, importante man God nga itong senator para diri dauto niton mga tao nga mahilalambigitin din ni. Diri ni trial. But definitely, trial by publicity. Naguguba. Naguguba itong reputasyon niton mga inin nahilalambigitin din ni mga kakipay. Kaya ano, may mga tao nga natuod nga itong usang Senate hearing ingagamit la para gubon ngan ibutang ha maraot nga imahe itong mga tao din ito nga iimbestigaran ano? Labi na kun hataas ng opisyal itong gobyerno kung may na mga media coverage may mga matinding akusasyon nga ipapagawa sa publiko mga akusasyon la nga diri inuupdan na mga ego ng mga ebidensya. Hailarom ito naton balaod. Hailarom ito naton konstitusyon. Ito opisyal nga kapanuyuanan hito na Senate hearing mga ka-K5 amoy't pagdumaraon ten investigasyon in AW legislation. Diba? Karigsignon, makakuha in impormasyon nga posible makabulig hapaghimo o pag-amyendar hiton mga balaod. Ngan ini, diri inin dapat gamiton como instrumento mga ka-K5 pagharas or harassment para inin serimpap kwan inin maging guilty para pagkita itong mga tao hinwaray due process naman lang mga ka-K5 wherein tinuod na realidad amot na hitatabo. Both sides man inin, hausang wing, ha opposition, didiliwat ha administrasyon, pero kaya butin at opposition din ni kay Sirimpa, waray man din ni inin real opposition. He can Duterte, or itong Duterte, diri hiya tinuod ng opposition because magsangkay hira. Because magtandim hira. Because unity mera. So, paano magiging legit ini ng oposisyon? So, balita, ano, kinanglan ni due process. Sirimpa diri yung tagamito nito hearing sa Senado para magkaadan harassment, para din ni gisahon hiton katauhan, hinwaray due process. Magkakaadan trial by publicity, di ba? Ha practical itong epekto in usang hearing imposible magkakaiba no kay pwede ini makabulig nga inin ilantad itong linurong nga papagbato nun itong mga salaan hindi ni mga ka-K5 pwede gihapon ini makaguba itong reputasyon hin usang nga tawo kun itong mga akusasyon nga ginpapagawa sa publiko san o inin mapamatud-an hiton husgado ada kay nagiging trial by publicity. May tungod ini importante ang mga prinsipyo hiton due process. Dapat inin hunahunaon taton mga senador. Kay kun mamakiana baga nahin gigisahon iton ginakusaran. Di ba? Dapat unta maging patas iton hearing. At ton mga presumption of innocence, iton mga akusasyon mga ka-K5 nga nagawas sa usang Senate hearing, hindi rin automatic nga inin ano tawag ini ebidensya o nga hiya insalaan ang pinal nga amo iton magsisiring or matatawag ano nga guilty ya ng mga kaso nga criminal kun adto na ini korte nga dire Senado. So karigsignon iton hearing dire Senado is most likely pangguba hiton reputasyon hiton mga ginakusaran nga nawawara na iton investigation in aid of legislation nga nagiging pamulitika na. Inlilipat na kita ng mga tao, ano't karisigun in AW legislation? Kung ito na hearing in pangguba, in reputasyon, pangharas, itong mga ginakusaran, ginawawara itong due process. May tungod itong trial by publicity, guba itong reputasyon itong tao. Ngan waray naman la din hi mga ka-K5 in sirimpa ebidensya. So, hinautunta inin itong investigasyon, may nagumawas liwat ng mga balaod nun nga para maprotehiran itong pundo itong katauhan nga di rin magamitin linurong itong mga politiko. Dapat sugad, I don't know kaya nung nga iningaton mga senador in maprotehirman nga ditong era mga agaron nga itbutos ni Marcos butos ni Duterte tag-usa man la nga di rin ni makapadaog nga mga butos nga din nga mga senador dapat it mga agaron hini tahadi nga mga tao bumutos mawaray amot ira agaron kay gimbutusan hira para magserbi man ada hiton na katawhan, pero kaya na nagsiserve nga ditahan nga duduwa nga hi Marcos nga hi Duterte. Mga pini, tanggalon lugo din nga duduho ano, kay para ambot kon magmingaw mat Pilipinas. Kaya umat masamok kuna siya naman la. Ging kakasamukan hito na hadi nga mga far faction. May tungod hito kan Presidente Marcos, kan Vice Presidente Duterte. Gin, igkwan na lang heran doon. Ig-impeach nga ada kay pili luat kita. Hin, mga tultol ko na siya naman la nga magli-leader hito na ito nasod. Wari na kita oras mga ka-K5. So garon talaanay, ito na itong pagharampang sa edisyon. Biyernes nga edisyon na natong taramdan El Castigador. Agar ito na itong maging kaurusa, ka-K5, Carlo Resgado, ka-K5, Joy Windil Galiar, ka-K5 Ruel, ikang HPDR Arimo, ng Engineering Department, ka-K5 Ray Barron. Patay niyo, sunod nga taramdan, D3 Bayo, Evening News Cam. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, na syudad ng Tacloban, ng Bugos ng Sinirangan, Visayas, K5 News FM.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
12: iCare Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
16: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
17: Mga ka-K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw ko din nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, Siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Subaran so, DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. mabibili sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man yung kape.
18: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soul.
21: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
18: Extend Food Superman.
9: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang extend food supplement for men.
18: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
14: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 5:33.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio Evening Newscast.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
14: Mga ka-K5, ano nito magpasong ang mga notisya nga naaton mga laray nga uluhan. Balita lokal, PBBM, personal nga ginpanginano, ang ginhingayad nga Maharlika Highway, ha, Samar.
23: Lalaki nga nagribok hasulod ang iya balay, arestado mahaman makapkapan, hinsyabu ha MacArthur, Leyte.
14: Balita nasyonal, hangyo nga hospital arrest ni Anay DPWH Secretary Bunuan in Dapigan, Hansandigan, Bayan.
23: Congressman Sandro Marcos, dabi ha mga ginaaligar nga nakakarawathin mali-maleta nga salapi.
14: Ato naman balita lang yaw nga labnasan, Israel and Lebanon may pirang nga kondisyon sa pagpatuman han ceasefire.
23: Chinese President Xi Jinping nakatalaan bumiyahe tipakadto han North Korea.
14: Balita han negosyo, inflation rate han Pilipinas dinhan Mayo umabubo ha 6.8%.
23: Balita kakaiba para kumaha Ireland nanhahataghin kwarta para kuno makasaka halangit.
14: Ato naman na balita pong natakusog. U.S. President Trump magkikitahin live sa Game 3 NBA Final.
23: Habalita Entertainment, Jillian Ward, karuyag lang pribado ang iya magiging love life.
14: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Madanga tayo on D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Biyernes sa Unyo 5.
23: Live niyo ang mababatian, Hot K5 News FM Tacloban 103.1.
14: Mababatian, yan makikitan kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
23: Nga na detalyehan aton mga balita.
14: Kanito na ito na balita lokal na personal again inspeksyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. at itong ibubuhat nga rehabilitasyon ng Maharlika Highway pinabak ng Samar. Yan na nga adlaw, Biyernes, Hunyo 5. Ang again hihingayan nga karsada yung ilalauman nga mahuman habulan ito na gusto han yan ang atuig sumla han Presidential Communications Office dakon magiging bulig gini ang mga motorista may tungod kay magiging 45 minutos nala ang biyahe ti Katbalogan City tipakan niya Tacloban City gana vice versa tikang tulo ka oras nga biyahe hapagena. Gin siguro gihapon ni Marcos nga ang kalidad ang proyekto in makakaupay ang transportasyon at doon mga pabrito ng mga tao sugan man na doon pag kasiguro rin eh hahapsay nga pagdalagan ng relief and recovery operations durantihin mga kalamidad. Samtang kaupo naman ang presidente hapag dumarahin Panginano o Department of Public Works and Highway Secretary Vince De Sono.
23: Makadugangan nga notisya lokal, naugbawa sunog ang usang balay sa Barangay 5-A Lopez Haina, Tacloban City. Pasado alas 12:00 PM ang adlaw, Hunyo 5. Rumisponde ang mga tinaglawas ang Bureau of Fire Protection Tacloban Station na hamaong nga sunog. Nga napuy-puy naman iniya, yan nagihapon nga kulopa. Nalakbatan gihapon ang sunog ang mga nakaparada nga sarakyan, sugadhan auto, e-bike, ngan motorsiklo. Samtang ginaaligar naman nga nagtikangan kalayo hapostehin kuryente nga bumuto pero hapag kaya na inagpapadayon pa ang imbestigasyon han mga otoridad at kasumpay han insidente.
14: Samtang alain pang notisya lokal. Formal nga ginlansar ang Department of Interior and Local Government o kundi ILG nga ng Philippine National Police ano pat nga bagong Unified 911 Regional Satellite Command Center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Western Visayas nga sinirang Visayas sa kakulupini Hunyo 4. Ang inaugurasyon para Eastern Visayas ang ginabuhat ang Tacloban City Fire Station nga gintambungan ni PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy nga iba pang mga hitas ng opisyal ng kapulisan agud masaksihan ang moderno nga pasilidad nga dayon nga malaksing ang aksyonan ang mga emergency nga mga insidente para mapadagmit ang serbisyo ginbutangan ang 21 nga mga dialect services operators nga maaram ha lokal nga lingwahe sugod so, ito na waray nga Bisaya para mga Eastern Visayas agud o ha Eastern Visayas agud nga pahilawi gumpa ang revamp nga 911 system nga nakagasurat in 97.23% nga efficiency rate nila doon naglabay nga tuig.
23: Makatapusan nga notisya lokal, arestado ang usa nga 38-anyos nga lalaki mahuman mag-ayad hasulod ang iabalay kagabi Hunyo 4. Rumisponder ana mga kapulisan mahuman makakarawatin report ikang mismo hairoyhan suspect nga ginkilala kan alias Alp nga residentehan Barangay Palale 1 MacArthur Leyte. Dito ay ginsumat nga gingubahan suspect ang mga higamit na irabalay suganan ira la mesa TV ngan iba pa hawaray matudlok nga rason han maareso ang suspect ang nakumpis o nakumpiskar ha iya pinaagihin na pagkapkap an usa nga pitaka nga may sulod nga tulo ka paketehin masil nga plastic kundiin an duhain may sulod nga busag nga kristal nga gintotoohan nga shabu iginbuhat ang inventaryo ngan angay nga pagmarka ha mga narekopo nga ebidensya ha mismo nga balay han suspect samtang an eksakto nga timbanghan na recover nga illegal nga droga in pagbubuhaton pa ha Regional Forensic Unit 8 gindaraham MacArthur Municipal Police Station an suspect para han angay nga disposisyon nga naatubang yana ha kaso nga alarm and scandal sugad man ha pagtalapas sa Section 11 han Republic Act 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
14: Yeah. Alas 5:48. Lato mga balita lokal, gipadagat tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ato naman na mga balita nasyonal na ginaprobaran sa Sandigan Bayan ang hangyo ng hospital arrest ni Anay Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Manuel Bunuon ay ginapagawas ng resolusyon ng 5th Division ng Sandigan Bayan tutugutan ni Bunuon ng magpabili na Philippine National Police General Hospital hakap kraming Diri Medical City. Nakasurat ang motion na abogado ni Bunuon nga kinahanglan ini magpabili na ospital tungod ang iya edad ng sakit. Magpapabili ni Bunuon na PNP General Hospital samtang pending pa ang iya kaso. Manunduman nga gindara hospital na nanay DPWH official matapos magpalusa din warrant of arrest ang Sandigan Bayan kontra iya para kaso nga plunder. Natubang nga kaso nga graft nga na plunder hirabunuan and Senador Jinggoy Estrada ng iba pa may pagisumpahan maanumaliyang nga flood control project.
23: Pagkatapusan nga balita nasyonal, iginkakanit ang ngaran han presidential son ng Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ha mga ginaligar nga nakakarawat hin malemaleta nga salapi tigang han mga maanumaliyang nga flood control projects. Han hearing dirahan na Webes, iginpahayag han usa ha mga nagpakilala nga 18 ex-marines nga nakitan niya mismo ang anakan presidente ha usa nga balay ha Ilocos sa tuntuig 2022. Iginpresentar gihapon hini ang usa nga ladawan nga magkaupod hirad nga duha. Labot lakad na Sandro Marcos sa gingaranan gihapon han mga testigo hi anay Senador Antonio Trillanes IV nga nakakarawat gihapon han malemaleta nga salapi. Subay ha ira testimonya nagdarahirahin usang nga paper bag nga may sulod nga maabot 5 million nga da 6 million pesos nga unumpa nga maleta. Iginbuyag gihapon han mga ini nga nagdara gihapon hirahin malemaleta nga salapi ha mga balay nga konektado kan anay House Speaker Martin Romualdez. Din ginaligar nga 52 nga nga maleta an iragindara ha McKinley nga 26 naman ha o 22 naman o 26 naman kamaleta nga salapi ha South Forbes Park ha Makati City.
14: Alas 5:43 na mga ka-K5 na itong mga balita nasyonal. Gimpanangat tayo on Mighty C. The Alkali Vitamin C nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ka na immune system.
1: International.
14: Atong mga balita lang yung alam na saan nagkasabot ang Israel ng Hezbollah nga banhawon ang era ceasefire o undangon ang kasamo kaluyod ng pagtalapas ang siyahan nga kasabutan ang bagong agreement ang ginapangunahan ng Amerika pero may mahugot nga kondisyones ang magkalayo nga panig. Laki pa itong kasabutan amoy itong pag-atras ang Hezbollah ang norte nga partihan Lehigh River 30 kilometros at itong kahirayon at ikang border han Israel. Sugad man itong pag-atras ang mga trupa han Israel sa southern Lebanon. Hagin kasarabutan ang Lebanese Armed Forces ng mga trupa han United Nations sa peacekeeping la ang tutugutan nga magpabilin ha buffer zone asur hadton Litano River. Nanindugan naman ang Israel nga katungod ni Rabumulos kontra ha Hezbollah kon magbuhat ini hin mga pag-atake ha pagtalapas ang ceasefire. Ha kaluyo ini ang sitwasyon inagpapabilin nga fragile may tungod ha dun mga report hin mga drone attack but nga ang duha nga panig.
23: Pagkatapusan nga balita international, nakatalaan bumiyahe ti pagkatuhan North Korea hi Chinese President Xi Jinping haadlaw hiton Lunes, Hunyo 8. Iniin mahuman bumisita ha China hira US President Donald Trump gan Russian President Vladimir Putin. Otro nga makakahimang raw ni Xi hi North Korean President Kim Jong-un. Amo ini an otro nga pagbisita han Chinese President ha North Korea tikang han tuig 2019 nga nansyahan nga pagbiyahe ni Xi ha ibang nasod yan nga tuig.
14: Alas 5:46 na. Ito mga balita lang niya ang alam na saan. Gimpadangat tayo. and Clinica DTX 500 makusunga pangun terahinton high blood pressure.
1: Para balitang negosyo, negosyo, negosyo.
23: Para naman ha balita negosyo. Humamubo ha 6.8% ang inflation rate didahan bulan han Mayo tigang ha 7.2% didahan Abril subayhan report han Philippine Statistics Authority o PSA yan ang Hunyo 5. Bisan pa nga usalagi ha pa ini ha gihataasi nga level han inflation han mga nakalabay nga tuig ang 6.8 in humamubo kontra han na una nga pagbanabana han Bangko Sentral ng Pilipinas nga magpapabilin ini ha 7.1 ngadto ha 7.9. Sumalakan National Statistician Claire Dennis Mapa ang pangunang hinungdan han paghinay han pag-umento han mga papliton amo an hamubong sukot han mga sektor han transportasyon pagkaon sugad man ha renta tubig kuryente ngan LPG gintagan gihap niya hinduon nga dako an ibulig han paghabubo han presyo han diesel han Mayo yan nga o didahan Mayo nga aadaha 58.5% nala kumpara ha 122.7% didahan bulan han Abril sugad man padayon nga ginbamatayan han PSA an presyo han mga papliton labi na an bugas tungod ha hulgahan panahon han bagyo nganti arabot nga El Nino aabot o aabaton han bottom 30% income households o mga kablas saan bugat han gastuson kundiin huruhataas ang inflation rate nga nahipatik na ha 8.4% tungod han mahal nga presyo han bugas ngan gasolina. Hapagay na aada ha 4.5% ang inflation rate han Pilipinas para han yan nga tuig. Hitaas lagihap ha target han gobyerno nga 2% ngadto ha 4%.
14: Alas 5.48 na natin balita. Haligo syugin na padanga tinihayo. Ipinagihan itong DTX sa Coffee Mix. Nakagapi ka na na dito sa kama.
1: Balitang! Wow!
14: Natin na balitang wow. Usa nga paraguma ha Ireland. Amo ito nag pipinan hataging kwarta ha mga kablas. Inin may tungod kay amo daw ini ang sugong Ginoo para makasakahira halangit uhi halangit. So may impormasyon na pinanmaligya han paraguma aniya mga katunaan ng lute hakantidad nga 600 million o 600,000 euros. Mabuti ni 40 milyon sa pesos para la ipanhatag hananging inahanglan. Usala kasimana naglabay harus katunga nala ang nasasalina niya kwarta o harus 23 milyones ka pesos nala o 23 milyones ka pesos na doon iya na ipanhatag. Lakip ha, iya mga gintagan ano sang namamalimus. Di gintagan ini niya hin 1,000 euros. Maabotin sa isin tay sa isa mil kinyento setinta pesos. May tungod na dako nga kantidad ngan malaksi nga pag-iba ng kwarta ha iya bank account na baraka ang Health Service Executive ng Ireland nga gindara ini nga kaso ha korte. Sering ang korte, nagtutuo daw ang paraguma nga pinagihan iya panhataghin na kwarta mga nanginanglan in makakasaka hiya halangit. Nabarakang kurti may tungo dito mga singabot nga tao nga posibleng yapon nga makaka-experience in mental health problem ang nasabi nga parag uma. Alas 5.49 nato na balita wow o balitang kakaibaging panangante inihayo pinagihito sa Klinika D3 Bio the Superfood Supplement.
1: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
23: Para naman ha balita entertainment, hakalayuhan malamrag na showbiz career han aktres nga Jillian Ward, karuyag lagi hapon niya maging private ang iya kinabuhi, labi na ang iya relasyon ha ibang tao. Para ha iya importante ang boundary habot nga han personal ngan professional life, bisan kun hiya in usang public figure. Inian iya paglaro mahuman magsarang ha social media, an hurub-hurub hiunong han iya current relationship status. Kundiin ginlilink hiya ha usang male media personality. Sumalakan Jillian karuyag niya nga protehiran ang mga tao ha iya kinabuhi. Sugadan iya pamilya, sangkay ngan loved ones. Dugang pahanaktres, mas maupay kung pribado ang iya love life, agud mas ma-cherish niya ini. Sugad maliwatan iya relasyon ha iba pa nga mga tao.
14: Mga kagipay, badato na balita showbiz. Sige pa na nga tayo, Hon DTX Beauty Soap. Kampantika sa alagang dala, nag DTX Beauty Soap.
0: Balita, sports.
14: At man balita, pag natakusok, live nga magkikita, U.S. President Donald Trump, Game 3 ng NBA Finals, sabot nga New York Knicks, nga San Antonio Spurs. Sa malakang Trump personal niya, nga ginimbita ni Knicks owner James Dolan para magkitahan na sabi nga mulay. Pagbubuhaton ang Game 3 Best of 7 Finals sa home court and next sa Madison Square Garden. Yan ang tirabot nga Lunes sa Unyo 8. Amin at itong comeback game and next sa NBA Finals. Tikang pa, dinatong tuig 1999. Ang personal niya po nga nagkita ni Trump. Kung manon naman, nga nagkampiyon ang Knicks sa NBA, hagi siya siyahaning higayon, dinapahadton na tuig 1973. Aratong balita sports, again padangat hayuhan extend food supplement. Nagatagin extra kusugan na enerhiya, sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement. Mga kakipipe, bagat pala iyo. Dato D3 Bio Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Biyernes, Hunyo 5. Ano yung mga naging taga-pasamwa? Ako'y ka-K5 Roger Tilana.
23: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
14: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
23: Ngan kaliawa na siya dadantakloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
14: K5, News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
20: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
24: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
25: Mga ka-K5, may dako'y gay-story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches hataklovan public market, alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
26: D3 Pio Health News.
27: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
26: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
28: Ang visio.
26: Yung may D3.
28: Kapalit sa mga butika.
26: D3 Bio.
29: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
30: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako niya a week ago. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3Bio, akong i-oil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog.
29: Ah, no?
30: Before dahil ko mag-oil pulling, mang-flush pa ko. So after flushing, butangan na ako og D3Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhaton ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flushing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. O kini para sa imo ang oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain, D3, dili na ni mo maingon anak. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
29: Correct, Jod. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
30: Saman.
29: Diba, kada hapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix, gitistingan ako og pusa D3Bio sa kape.
30: Wow.
29: Gipusan kog duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Lami jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba. Mo na iyahang lasa. Lami

0: ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
1: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3Bio?
2: D3Bio.
3: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio after 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Muna'y power ni D3Bio nga wala sa ordinary plain D3 Sir GP.
0: Correct.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
0: Wow.
1: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus or GP, boom, kagda na yun. Number two, iya nga gi-inhibit niya ang pagmature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
0: O, dili na.
1: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
0: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuang immune system, patay ng kagaw.
1: Correct.
0: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ang virus particles.
1: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
0: Kaya.
1: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
0: Ila,
1: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Kung ga D3Bio ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa kay security guard ug naa kay police station.
0: So wa nagutay oras Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dok Ramilo, oy maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusohon.
2: D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio na wala nagyod akong mga ginapamati.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio!
4: Ang Visio
2: nga may D3!
4: Mapalit sa mga butika!
2: D3Bio!
4: D3Bio!
2: Health News!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Exposé on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong tulumanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na itong
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: There's only

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.